0: asetano me jade kokoro moto oluwa me kokoro moto ene kan fembe yen o ya gba ko famara o ya gba
1: amen
0: oh my god o ya gba
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: o ya gba o ya gba o ya gba in the name of Jesus
1: amen
0: aviko se bi oba karabe na ya kurafina loruko oluwa anu gbe odide
1: amen
0: ba mi sa ola ni on the one ola ni on the one gbogbo n to ba fe na je o na mo so fun pe 7000 ni amason he ri ko so pe daddy 7000 po ma je ko po loju e a fe fi claim e to ku ni odun yi o gbodo ni aseyori sa o gbodo ni aseyori eyan mo fi owo ra owo ni a mo fi owo ra ola a mo fi owo ra po bo ba bo si ipo kan owo lo ma na bo ba lasiyori owo ni eri pe eni akoko owo ni eni keji owo na ni wa so 7000 ye ko ba lagbara lati pari e lola bere make sure pe owo na bere ola yen nto ba na ojo na 1000 tola ma mi si e o le san ojojumo ti o fi pe to ba lagbara san la ro la 7000 ma mi si e toju e si bi kan pe baba se bi oba so pe kin se 7000 ni inu osu keje iso osu majemu ni ene kan ri mi gbo sa bolu wa tin beti emi e wa ne waju oluwa temi duro ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: ayere ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so fellow to wa legbe pe ma miss ore majemu to su yo
2: ma
0: miss e o
2: ma miss
0: e o
2: ma miss e o
0: awon kan so won ni testimony isi agbara mo nsele gbogbo e te wojo la fomo gbogba dua ma jemu ati ase tin be lori se ran sey tin be ni yowuro loruko Jesus o ma da olo
1: amen
0: o ma da olo
1: amen
0: o ma da olo
1: amen
0: obirin yen loyun won ni ai omo yen o ah ile omo lo ile omo lo wa o e mo pe awon orisirisi to ma ti lo ya photo nkan to ma nsele niye result e ni pe ko se kini o ki won make sure pe won se operation won gba mi ni mo ran pe se operation o because won mo nkan to ma result si awon doctor lo ma ye daada te ba gbo bi ran sebere se salaye o ni agbara sa
3: mo ti pe lowo Olorun ba oruko mi ni Abosede Sola mo je omojo ninu headquarter mo fe je risagbara Olorun mo wa ni ipo iloyun oyun ye wa bi osu bi merin abi marun ni ese mo ko mo loyun tori mo nse inkosu mo wa lo hospital mo lo ya scan awon lomo lo wa nbe bo ibeji ni awon laarin mejeji pe eyin le omo ni awon mejeji wa asipe la tin biyanju aden se treatment pe awon ma fun ni dis ma lo se cs ma lo se operation so won ti wa fun mi igba yen mo nlo omi mo nlo roro mo nlo gbogbo e mara won so oko mi ko to jigba si won da o ti ko gbe phone mo so awon aburo mi na n bu mi pe kilo de ti mo tun fi loyun by this time gbogbo won sabinu si mi won gbe phone o wa jidaji tuesday to lo mo fe gbo ri owuro mo tu eru ti mo ko dodo aburo mi tori mo ti ko lo mo ti ko nle igba si o si jije mu mo si lo sodo aburo mi ni omi omo yen lo wa ba mi di eru lati le mi mo wa ri ororo white daddy fun wa ni march ti won fi pari awe mo kan mu ndaji yen ni omo mu mi tori osu to nbo july ohun na fun mi nkan fun mi lunch su pe ma bimo nkan fun mi lunch 5 nkan fun mi lunch 10 bo se to tele ra won niyan ororo yen mo kan damu mo de duro ki ma gbo ri owuro lo laaro oni mo ri pe nkan si la ibi tan mi koja ki n yewo ori omo mo fa koko jade fun ara mi mo joko fele keji ikeji yen o ti jera to ti baje so ko se pe lomo nte ikeji je mi be o nke lawon ara nle fi gbona fi wa saju mi pe ah omo omo oju mi gan loju tori ko mu mi rara operation eliminate duro je pe tolo ma je ka ri owo awon eyan mi o de ko si yan kankan to duro si mi mo lẹyìn tí mo bímọ tọmọ kí ni pè wọn kí n yọ fún wọn pé kò máa rí bí ẹn ṣe sọ pé mi sọ pé ṣọmọ pé nílé mo bí sẹni ọkọ ògbé fóònù mi títí tó fi pé ọjọ mẹjọ nígbà tó wá díjọ kẹjọ ọmọ ni àbúrò mi yẹn dẹ ní ọdọ ẹni mo wà mo wá pé ṣé àwa ní sọ lórúkọ ni mo wá bèrè lọwọ nìkan pé bonisebi ọba wà ń bíbá ó ló wà ní dógó lápáta mo kí gbogbo ṣọọṣì ṣe bí ọba ti má ti rí pastor ti ma ti ba nbe won ni ma so pe ko ba mi fun mo yi loruko ton ba si bu won ni ko ba mi fun gba si mo da pata asidaji mo ti de be mi ba yan mo sa joko gba si ma ma bi awon pastor ati awon woli ton wa nbe won ja won ti mo mo ni headquarter mo wa salaye fun won ipin kan to lo nse fun mi lele yi mi ko lero pe mo le wa to yi reti ti pin emi gan joko je pe ijo to ba se fe je olohun si ba mi se ni rorun eyo kan kunu awon omo yen ikeji si baje o ti baje bi gba si nkan ti je ran nkan ku mu mi alafia ni eyo kan to kunu wa je ri mi ni
0: hey a se tenu me jade gbogbo ofa to da eduro o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ororo white yen olohun lo mu e wo si agbara lola ma mi se o ma ni agbara sa loruko jesu ti nasareti ogo ra jade wa
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: aye mi adide
1: aye mi adide
0: aye mi adide
1: aye mi adide
0: in the name of jesus
1: amen
0: gba mi sa just ready ola on the one ase fe jade ma gbagbe pe ni asale afe gbadua oyin ati omi make sure pe o wa ni owo e now o ma wa kasam psalm 126 Psalm 126 e kasino omi ati oyin ye loruko jesus o ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba
1: ara anu gba
0: so pe ma ra anu gba
1: ara anu gba
0: in the name of jesus
1: amen
0: gbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko jesus e lo ra anu gba
1: amen
0: ojo ebi ati ti igbeyawo re mo bless e loruko jesus agba olorun ati ibuko re ran lowo ati ogo re ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu igbeyawo re
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: elder sebi oba
1: amen
0: then we are celebrant to one b number one adeneja for last Saturday happy birthday to you ekeji ko gboye we mimo mercy onime alaji today bakari happy birthday to you lady evangelist bolanle adebowale happy birthday to you number six Bamodu, Abigail, Harry Glow, happy birthday to you. Loru Kodjes, Wara Anuba.
1: Amen.
0: Wara Anuba.
1: Amen.
0: Ayere Adide.
1: Amen.
0: Gbogbo eyo nu ala wa ti ala nu sana se. Ayere Adide.
1: Amen.
0: Anu yo gbo Adide.
1: Amen.

gbogbo olugbo mi jakejado ni gbogbo bi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari o gusu o gusu o gusu o Jesus e na gusu o enikan ni wo lenu yin tin dun gusu o o pari ni jebe o pari o ti pari it is finished osu to first half ti tan aisa osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo olohun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor dekunle epaphras emi woli yin ni mo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin teleso teleso emi mo nforuko jesu kiyin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbon mi e wa mo bo ke mo mi legbelegbe ijojijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kinidi bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo tuesday jesu a mo dupe to faye wa dara gbogbo eyan omo olomo mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first half first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama enkan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor temi tayo odekunle orin ti e na yo jadi bayi e je nse bayi gbogbo eyan omo olohun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti ani ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re se ibi ni ti gbadura fun gbogbo eyan omo obirin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okun alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro koko soro e je won ko saaju won wole no me ndun orin merin la ko laaro baba ara orun re re o bless memory

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkan kan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rugo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si ba si ba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko ni weri o ni we nkankan atobi atopin ni we nkankan ko se nti o we nkankan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gboko awon eyan le ope ni se mi e pe e gbe mic se ni na le nu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni machine to raso loso ti o le ra tara re mo dupe
2: machine
1: to raso alaso ti o le ra tara re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: be ni baba ti ja si mo ti lori oke o su mi lo pitu ona si fun mi gan lo su ni bi ti mo focus ati bi ti mo focus ni on the 7 osu yi mo fe wa si Jesus si ko si kankan lowo mi awara le wa wa ni kin ba wa ra omi 7 bo o wa da 1000 fun mi owo yen ni mo ti wo moto wa si kon yi
2: owo lowo
1: gba si mo fe wa ko de si kankan lowo mi mo sha wa si Jesus so ba se wa pray gba si grandpa je tani ka bere kan ta ba fe mo ni oluwa mo ti tan shalom mi
2: ki lo le wi
1: mo si tan mi oni
2: ati wo na nawo
3: you raise your hand
2: baba me
3: my God
2: mo ti tan o
3: I am exhausted
2: shalom mi
3: have mercy upon me
2: tomorrow jera anu gba o
3: me obtain mercy
2: o si kan kan le o
3: nothing on ground o lord
2: mo ti tan bayo
3: I'm exhausted
2: no jera anu di de fun mi o
3: let mercy rise upon me
2: jera mama awon adua kan be ti mo ma nji lenu yi o
3: some prayers that
2: you
3: for me I'm exhausted
1: tori mi o la de kan le kan mo go bi ka pa se pe tan ka pe kan ta ba fe e ko ni mo su pe oluwa mi o se mi to le se mi la mu bo la ra se mi no re mo sa a sa pari program mo sa do sisi ko so won ti ma fi won moto mo ti won moto fa mo tu da wo
2: e ro mi won
1: Olorun ba mi se ro po ni ti
2: so yen le so nbe ba de le pe ero ti po ju nbi omi lati mo po wo olowo gan di
1: so mo tu da wo mo da 1000 300 to ku 1008 won ko lo ninu bag mi
2: o do ma yi ji lo
1: mo wa du lenu titi ta so mo to awon yen sa sare won ka lu ku ti ma trailer emi ti mo to bo mo se fe tre
2: ta kuru
1: e ri sa mi o sa le da se
2: e le fo
1: mo sa duro titi mo sa wo ju mo ni won lo se mi wa ni de badon ti mo se ri enikan ni o ba gba kala bo ara le wa ni afade ni o ni ogba mo ba ri a
2: o ni ogba
1: mo da ni ope ki le wa se ni bibi won ni kini won lo wa se so mo ba lo sa je bi kan wo gbe mi de gbadu
2: mo la won tin bo
1: o se awon le wa si
2: eni eleni mo bo baba ba le ja mo bo
1: asawo le wa si program o ni ti won wa mo be ro mi ra o wa si si bi inu ke ba se ni wo gbe mi wa fi ni pe kankan o go to ji dai o pe ki lo wa ni ara ni o ngun mi won ni wa la re ko ma jo bo ye o mo sa

0: sikun wa ju ni ni mo se duro nda ti to ku bi ma se de ile to le bridge ni mo nlo mo se awon mo ru ado wa ti won ni ado wa aba gbe ni mo se de shop mo se komo na mo se mba yi lo every Friday show mo Sunday mo wa baba mi ni jo Monday 2:35 p.m. lọsọ won la mo ru awon fun ani ko ko abu mi e ti so mo ya ah family about 20,000 what do you mean 10,000 thank you so wow union baba mi e mo wa e mo gbe wa si church
1: na ta ta nbe ni wa
0: eni lo wa

0: Coca-Cola.
1: Ori oge ogo la nige.
0: Ko to wa nu osu keje ni.
1: Yes Olua wa yo ti to itare ko.
2: Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Mo je omo ajo ori afefe yi ni. Mo je omo ajo yi lori afefe. Oruko mi ni Segun Adeyemo lati Modaike. So o sele pe mo ra ile kan ninu osu kewa ori to lo. Mo ko losu kewa yen. Mo pari osu kewa yen. Mo ko obe losu kewa yen. Ni pari osu kewa. Ile dadi mi won se foundation won se won o ko lo. Mo lo ko mo pari e. Ana ko obe losu kejila.

0: Ojuma retoma wa loni, ojuma dunu, ojuma yo, ileche MTN Nigeria, one key, Abdulrazak Abdul Ghani, Mr. GRA, loko mi, oro agbade.
1: Oro agbare, eje agbe ye wo.
2: Wani ko mu kan, ala kan, afojusu kan. Ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 MTN
0: alaba ani alaba to ni ohun oni ba alaba gbe ohun se laarin aba alaba o ba mo daba ru re tori ojo ti ba ki alaba mo le laba ope lo pe alaba gbe alaba to sugba alaba laba ti wo fun alaba loogun iba iba o ba ti si alaba balaba la kawon ebi alaba ki won to de saba mo ta alaba gbe renu Mwenye alabagbe ere lodi. Alabagbe eni lebi eni akokota akori. Eni bangbe igbe si ayepe. Kosin to kamipe lo alabagbe. Hello, how are you? Ti isome yaja. Ah, irufi oni ton eni ojuri oranran rini. Ele du mare da watira wakale sheda da fura wane. Eni tabasi sunti. Ula ajaru palu. Alabagbe eni shek bataki Boya ni nule Boya ni opopo ti wangpe ni street Alabagbe renu Bore batoni lowo Alabagbe eni lopongba Ni wangkoko mansugbe eni Ti wangdonu Ti wangyayo Boba siku deka ato Alabagbe eni la mankokori Lopo lopo ogba Kebi eni oto wangmansugbe eni Choti bagbe ni Ejoti ya wore fe bima loge joru Ebi alabagbe ren lo lokan le ko mo wi pe ejo baba alagbaja iya yi asiko ibimo re ti to e wa ya mi loko yin kani ija ti nbe laarin yin e ti pari re te si jo yin odi duo ta lo ba pe na alabagbe eni le bi eni akoko ebi bo da alagbaja nu ejo to jade ta won firi ni di oke aloko lohun kibe ti won wa sile re alabagbe lo ni eyin wo le wa nbe yen o ti won o fi le ri dukia re ko lo mo ni ki la labagbe re o se fun o iwo ni ko tu wa ara re se mo ta labagbe re nu ke le jo ri ore ti mo be lara ka jo se asepo oro agba ta ro inu
1: oro agba re o e ja gbe ye
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan Ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria Lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr GRA TV opolopo oniruru nkan le le fi keko nbe oro agba yi ati popo te lanfani ati mo wo baba fi kasinu o nbe lori YouTube Mr GRA TV e lo sori Mr GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr GRA loko mi ileise MTN Nigeria loke loke nla bo supa Owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: Oro agba re o e ja gbe
3: Ojumo ni tumo oye alafia la Kidiri luju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo lo ni
4: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
5: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
6: Eni wa disappointed Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: Olodumare oba ti o se wo loju wo toto iba re o
1: toto ola re
0: oba se yi owu ni moya sha o mo feran oruko laroko Olodumare to po pupo ju tori pe ni ndara o forilede Nigeria ni gbogbo nti omo je o saanu wa ko ja fefe ko ji onira fun wa eh be na lo wa je wi pe awon nkan kan tun wa nbe to je wi pe bi won ti mo so pe bo ti wu ki samo ofunfun to won ni dudu die die yo wa nbe awa na wa ni ti san ti ata wa nfa eyi oni
1: koni kini
0: o me pe gbogbo nti nbe nle yi olohun ji ododo yin mo nika
1: eh olohun ti o ja dabi la koja wa ka ma dupe ni
0: ah o lero pe la koja wa gan fe re o fe fresh ju a lo ba
1: ah
0: no ta ba ni ka ti e jo se ife gbe kegbe re
1: ah
0: ifa
1: eh kafu
0: kafu olohun na lo lohun mo je o eh toto fun re Olodumare sugbon nkan kan na le mi mo daju pe to ba je wi pe awon to ba ye ka se ba ba se lori le iwon baladu awo po won ba gan la mo da mu olohun mo e ka ro e ku ojumo
1: e ka ro
0: ojumo to mo wa ko je ti idunu ko je ti igbega so ko koja yire wo bi to gba pa si sowo ede bi ni ah nkan si oni
1: ma bi nu ah owo lo tutu bayi
0: ah mo ri lo mi ni 32 FM 94.9 koni ta tin derin po osun ni tipale awon iwe iroyin abinibi wa lede yoruba o na ni ta pe ni royin baba fendo e se we darapo mo wa lawon ojo opo aye lojara wa ka tun jo se laaro otuni Olodumare oni da yin da o
1: amen
0: eh olubi npe fatoye lo ko mi kaaro
1: emi ni kunle faniyin akojumo
0: awon iwe iroyin olojojumo le wa won bota laaro yi iwe iroyin Vanguard mo lore ofe si o se dede
1: iwe iroyin The Punctual lowo mi
0: be na ni iwe iroyin The Guardian o na jade si gboro
1: Daily Trust ogbeyin
0: e ma wa kiri tori pe Daily Sun o na ko awon iroyin to je torilede wa butter
1: tribun na wa nbe o
0: ma mo
1: ni a ma jade
0: iye ni pe won po lolokan ojo kan o na ni won e ja ma wa mu won ka lekan si e darapo mo wa lawon oju opo aye lujara wa awon social media wa Facebook, YouTube, at Instagram, or call Tara, or call your canoni, and your cote at 32FM949. Fe ye, Kedarapo, Mawa, and Retia, Willie, you bought three lock on Titiny, but ya na la, Mulori, Wild Boat, in Wosika, Tora Bobo Wosigbo, Netarata. Our new radio garden, the Bassin Japo website, see one on www.32fm.com.ng, Emma Bowa, Kete Ketembe. Ka wa ni so nile lati mu awon iroyin ohun ka iwe iroyin Vanguard o na ni iroyin akoko eleyi temi o fi bota woni se latari oro esin to nti oro oselu gege bi okan lara awon agba oje asaju esin lorilede wa Nigeria baba ina ku Adeboye won mo korin won ni o ti se won to le se oboluwa lo gbe oga gegegi gege lola oluwa o ni rele o ti si won to le se
1: oboluwa le gbe oga ele wan tu
0: wait tim tim won pe edu ona eyin wo gan ile wi pe are Bola Ahmed Tinubu ko pon mo re lori oro eto abo to me abiamo ni baba yi ba bari moko o cherry emi o segbe leyin awon tin so wi pe ko se daada to iwe iroyin Vanguard oko ni ekun gege koda gbogbo awon iwe iroyin o na ni won fe gberoyin ohun ni gbajugbaja laaro toni ni gege bi o ti so wi pe are o se gudugudu meji ati aya to plenty ki wa tun awon oro mi to tuku e to tun be leyin re eyin re di oyin oke egbo ninu iroyin baba fendo laaro yi
1: to ba je pe to ni nse pele to abo na ni je ki ma nso ki ma gba tele o ta ba wo oju iwe kesan iwe iroyin punch e to jale laaro yi iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe bi won se ji awon akeko ati awon oluko gbe ni ipinle Borno won ni pe ile ise omo orilede wa Nigeria fakoyo won ni won gba fiya awon agbesumo mi eda ohun leyin ore yin won dola awon akeko ti won joko se idanwo neko bi mewa bakan na ni awon oluko won na won dola won be e bo sinu royin be ni royin mi na soro yi pe seri awon iko esan koko eda ispap won ni omo ga loga won ati awon iko jagun jagun won ti won le ni adorin won ma da opo do fale ton si ni pe ewo o eyan mo go orilede wa Nigeria aware o awo ojamo o ti ri awa o awa ti ronu pe wada o won ja wonu se la bi won
0: abiesi olohun egbo olohun to bi o
1: ala wa
0: ayombo anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Oluwa o se o
1: Olorun seun
0: o ese alelo
1: hallelujah
0: o mo baba mi don gogo si do tun gogo ji o iwe royin vanguard awon na ko iroyin ohun lekun rere oju iwe kejo iwe royin vanguard ni ton saworan awon akeko ohun beyan ba ti ri kan lara awon akeko na nse lo sori ko bayi toju re to si ko re lowo amo won ni ijoba apapo orilede Nigeria won ti pase won ni a ki loba ka lojo be si na ni oba kan ki daba won ni ase bayi in loba ma pa won ti wa pase bayi o odidandan ka si o mule won ni awon egbe alagba ta epo edakun ba madi eso yo fojugun boni won ni won ti so fun e lore mu adiku ba wo jale epo ki lo se yin gan na iyun owo epo bentiro nile Nigeria be na ni awon egbe alagba ta in la won na soro pe ebu fopo dangote o na lo ni oro lowo ni ba mu pelu bi awon ayipada bi yo se ma de ba jala owo epo bentiro be na ni egbe osise labia brada nlc won ni na la won ba so pe a e bi oro ri e mo wule lo re wa kiri ta na lo ye ke egbe le lori bi oju ti ijoba lo e wa tu wa fe gbe o won ni oro ohun tun ti wa bo so wa awon alagbata epo bentiro tori pe won lawon ni won fa nile bi igbin lati mu adiku ba jala owo epo awon toro ohun kan won fi royin sita e ba ni ekurere loju iwe karun iwe royin vanguard
1: so iwasu lasan ro le owo lile la fin kapa se bi ile ise obe itin gbogun ti lilo fifa ohun sise fayawo egbogun lolede wa Nigeria ndlea won ti pa bi abidun oro wi pe awon osise won awon ti won do de awon agbogun oloro mu ogun oloro fi eyin pon ogun oloro wa ni pe awon ise won mo lo AK-47 lati koju awon olubi eda ti won fe fi ogun oloro awon mo orilede wa Nigeria le mo wa ni iroyin be ni oju iwe ketadinlogbon iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: o da je tun lo lori oro eto eko orilede wa Nigeria won ni idukuku lajare bi we royin daily sun bo ti ko to si je wi pe kete kete bayi na le mo ka ikunrere re iyun ni oju iwe ketadinlogbon iwe royin daily sun to ba ta laaro yi won ni agbarijo pe gbe awon oluko lawon ile eko ga fafiti ta mo si esu won ni otun ti na ka labe soke wipe afun ni ko to dani agba jakadi won ni tori pe awon fafiti to je ti awon ipinle awon ipinle won lo sese ki iyanse lodi alai ni gbedeke indefinite strike won ni ko kaju sita fe o won ni sugbon koju o to fun lati kilo okoki bada ni monawa ki won tete gbe igbese lati lo re siso loju egun awon ajele owo e to je ti awon oluko awon bi be ko afaimo kini e mu we royin daily sun
1: alatare o fe kelo mi o din ija ti gbagboro
0: egbe o si takulikuli
1: ah ah wa ni Nigeria
0: no
1: aja ta ba poko buku lanso
0: lara o le lo nse yin ni
1: alatare o fe kelo mi o din lori re itin ja irin itin won ni pe yawo are so ipe ka gbegba akara katakulukule kapti mo sun agba

0: wa ni pe aye are ti wa soro ke
1: kini
0: wa ni mo so kini mo ra ngba yin kini mo fi se ja te ni ma urin nibo e se wi pe akara nikan lo n so ijoba apapo orilede wa Nigeria won tun gbaruku ti awon ti won ta tomato ata won ti won ta ta na
1: awanu
0: abi ki wa ni
1: awanu
0: keyan ta ta
1: ebi olonja
0: ata jere
1: ebi olonja
0: ata lowo lowo
1: ebi olata
0: ata bi se kan re
1: eyin ebi oni so ku so ebi alatenu je
0: abi ki lo burun pe keyan ta ka
1: egbe elelo awo osisi osi mo
0: te bo wa di akara yen tan egbe kale e wa galubo sa si lori
1: o sori akara su yanu
0: e mo gbe sinu so glass yo mo ru o e kan wa bi net kan ba ke kan fi bo
1: ka
0: fi ra ma fe sin
1: akara si
0: e wa ra bo ta ungu so oh
1: aye Mr. Demi miss akara
0: god
1: akara si e di su gris
0: to ba be pa ti e ku dada
1: o sori re
0: to ba ti di akara legbe kan
1: yes
0: wa tun wa mu kan to pe wa tun wa fi lasi awon nu
1: gangan
0: e ti da lawon
1: wow
0: awon si bebe ta awon
1: ole ni se
0: ti yato
1: so tan yin
0: wa mo takara to advance jun ti ya wa re so so da won
1: so wa ri bo se wa te ba tun wa da ka eyan tun le ta kulikuli mo legbe jeni toro tun gbe gari si
0: akara gumo so won ma se bi kulikuli ni on lo ma le se kondi bai akara koro akara to
1: tin ba lo importa re wa nko ogbon ti bo wi tin ba lo importa
0: intan si nle mo ko so fun
1: ti travel out lo si ogbomoso
0: ben
1: what's my business baba gba ope wa
0: lori egbe olepo
1: lai afi baba yole loku
0: egbe olepo
1: lori itimo olorun gba ope wa lori irodo ataka baba gba eyin wa atati esi to wa po ni se yo bu si rodo ni ti opon we ati bawa
0: to ba ve ki ti otun yato ke ngbe ni ko se
1: oda
0: o wa ora mu wa ta do si wa ora ge bai wa ma busi legbe
1: kristanu baba ti krista ba ri ke ngbe lori ta yo je
0: igbagbo
1: pesu iwo ni di gadia awon na ni won ko iroyin laaro yi won ni je je le gba belief bi pe awon karamba ni eda awon olu bi eda leyin to je pe awon ajo nabdak won ni iledi ti gba lode ki moda ko re koluwa re omo ro lu babu wa ya gbesi won ni toja wi pe atawon nkan ti o fi mo nu beba agba lode ti bi ti o fi mo to di omo kekere se baby tonton won ni o eto wo re to million meti le logoji naira 42 million naira tojo ti lo lori re to ti expire oni won sisi so si da be nto
0: omo wa loyun ijo wa bo kuro na wa momo nidi
1: yin o to dun o kaisan ice be ni awon isan mi baba omo ba ni iya omo o lo se agbere ni pe won e biru omo be nle a lai mo po na lo n fowo le pe lo re fura ra
0: olowo ra ku kankan to lo ma mu won nu
1: Nigeria
0: so ebe ni bi omo eni ba wi ka wi o to ba da ka so a ni fi sayo ati pe ta ba n rojo ka ta ba ro to lore faye ko ni life o awon agba agba ni apa ariwo orilede wa Nigeria soro won gbosu ba kare lori ilana ti igbese eto abo yi ti isakoso to wa lode bayi labe Tinubu ti won fi lole won ni awon seri owoja awon ti le dada be na si won ni pe wo isokan wa ni awon fe lorilede wa Nigeria bayi nigba ti eto abo to ti fese mule dada
1: ba mi tun kan
0: won le eto abo fese mule pe igbese awon se dada
1: olorun ba ope wa
0: amen
1: iwe royin the guardian o na tun ko iroyin nitori pe iroyin ayo na la ma gbo lorilede wa ti lode ko wa wa gaga bi iroyin kan bo ti wa loju we karun won ni latari isele ile didawo ni didawo ni didawo e ti n waye ni ipinle Eko won ni awon agba oje akose mose in lo ti soro wipe iwa jekuje ajebanu pe ese ko wa elo ni kalu esaji asan mo ke bi kili o ti duo ni won ni na ni sokunfa ti won si bere si ni jawe aki wowo wipe ki won dekun ninu rufe wa bajebe ta lo so be be ba ri wo royin the guardian egbo lekun rere oju iwe karun ibe ni royin ohun wa
0: to lori igbese ati ko kareto dibo gbogbo odun 2027 wani pe wo so eri lori igbese ati feruko awon ajide sowo si ajo ton risiko kareto dibo lorilede yi ajo na ti si oju opo itakun aye lo jara awon INEC lati ni pe ki awon egbe oselu ma foruko awon ti won mo soju won ninu awon eto dibo sowo won lele ti wa mu ila iloba awon egbe oselu mi bi won se modo ti won da orun lasin

0: YouTube at Instagram at 32FM949 fẹyin iroyin baba fendo o na le ngba olori radio yin 94.9 ambe ni radio garden be ni royin mi to tun wa ni ta gbangba iworo yin the garden lagbo oselu woni atiku lomo titi gbolo nkan sita wi pe are bola me tinubu e si rore e ti ri to je wi pe gbogbo ona lati gba agbara lowo awon egbe oselu alatako tabi lati gbelu won latayin o na le musa bi ogun ki bada tori pe itan mo sora re ni aikuri kole ti won ni awon to ti se koja lo awon omo se bayi bi ti yin e lo re sa mulo ninu ogbon titi won atiku lo ti gbo lohun sita e fe gbo lekun rere the guardian to fi mo iwe iroyin daily trust awon na ko an pada bo
1: ele kaye fi ni won ni pe osise olopa kan bakan na awon eyan meji mi lowo te o lori pe won fi esun kan pe won fi tipasi koko ka eso fe lara omobirin omodun metala iroyin be ni oju iwe keje iwe iroyin daily trust nigba yen ta fe lo sabato ba nsa lo e kan mo wa de bayo
0: oro ti pada ri bo ti lohun rinu o de an tori ijoba asiko wa ka le ri lo daada mora won tori pe ewerewere ti kan jele beyan bawo bayi pelu iseju meji de logun ti koja lara go mejo bi sodo yin bi ba nfa nle bi igbin edakun ijale kanna ko le begbe pe 32 FM 94.9 dati emo ikoni ta tin derin po osonu na re ninu okulu yi gbogbo wa ni fa laaro yi o fakunle fafemi fabi npe aboru boye lodo baba fa o
2: ojo ni wa lose to koja
0: be ni
2: ati wa di fa bayi
0: be ni ifa ni abai
2: o da olun kin o
1: ifa la kodo le
2: olun kin
0: e mo po o dan lohun
2: e ko ro aje o
0: adope
2: e si ku ogini tin ko ni gbodi lara wa
0: ase idumare ase
2: eyan wa ti en gbo wa nle e ku eti gbo wa o a feran yin kan tori pe bi o ba si eyin a ko ma pa to ni
1: beni
0: beni
2: sugbon tori pe eyin wa mete n gbo wa o na lo se koriya fun wa e ku atorun bo e dakun e fi aso to da to nipon e fi bo ara yin e fi bo awon omo to wa ninu holiday bandit yo ki won ma se ara le sinu otutu e ku eti gbo wa
0: e seun baba wa ka lo lori oro etu abo tori pe o na lo fe je nkan bogi ti o mumu laya opolopo omo orile bayi koda ebi ti n so se fopolopo bayi ko fe dabi pe ariwo egan to fe rin le to pe kasha ati ele wa layo atalafia lorile iwe royin ko laaro ibo ti je pe awon akeko nipele ebonu ti won se idanwo won lowo o na ni awon iko adaloru ti swap ni royin ko pe won lo ri tun ko lu won kadupe lowo awon iko mo ologun bi won se dola mewa ninu won iroyin ti e ko pe awon kan na padanu emi won nibe buku isara ti wa naa ba wa funra bayi bi ere bi awada ati sumo ni southwest ipinle oyo papa debi pa wa naa fun rere pe lawon eyan wa to wa ninu igbo akeko ati oluko siseju si awon akeko eleyi ti wa dile mo le mo looto ko seni to ye ki won o jigbe sugbon o kun fa isoro eto abo igangan se ko ye ka kokko lo wu legbo ko ma ba di wipe awon iko eso alabo ta nti sibe an lo re efemi won wewu ki lo fa kini won binu si kini won fe gba to tun fi wa je wipe awon akeko awon omo ko mo wo ko mese awon to ni ibi ti awon ti lo ko awon akeko ni isiyi ti na ko si tun lo lowo se awon omo yun na o tun pada lo se danwo abi idanwo ta won o le se mo hun se ajo neko pada wa ko wa fun won nile titi won pe oye egba ka ba won se ni aba won mo yen gun tun le pada si suku lori oro eto abo e je ka wa wo pelu oro ti baba adeboye pastor adeboye ti won so wi pe are bola me tinubu are ti se won ti won le se
1: o sa ni ka somo ogun korun
0: no sa ni pe won gbe wu ogun wo pe ki baba oni so loju ogun koda won fi won we ore won to wa nile America are Donald Trump pe ni joni pe Donald Trump gan kan pase ni eyin omo ogun e lo re ju ado loro si ile si Iran o si pada lo sori ibusun re ni Trump ba n lo re sun ta won hanrun se be na lo se ri se n to sise fun taye a mo sise fun kainde pelu oro ti baba so yi
2: ibere marun le ko papo e je bere lati ito pari yen pe ti Trump are America to ba pase fa won ologun pe e lo ja o wa lo sori ibi ibusun e ki ri be bi apere e je ka ti bi sha no case ogun nigba ti won fe mu Obama Osama bin Laden nigba ye President Obama bi awon ologun se nfo lo bi helicopter awon kan se daku be ni Obama lo nraje mo aga teru nba to o fure lo so be o leru nba n pe ah ka sire matu ti awon ologun America ti won fi segun Osama bin Laden Obama o ranju mo television to fin se to fin wo bi gbogbo e se lo ni awon President America won se be won ti awon mo si jaikun ki won wa mu sese fun sese rin ki won fi bori won ki se be won ti baba so yen ko ri be ikeji o se mi laanu pe baba da si oro yi
0: ah se won so mo orilede ni
2: seri ibi gereje lambagba tori oro to npa omo loko lekun lo omo aparo fi se rin se de ri ta ba nbu etu ori a ma fo awo ti won ba soro si baba tori orisisi awon oro no ma so si awon to je olori esin kristeni o ma n dun mi nkan to de fa na ni pe nigba ti awon na ti won ba lo te button ti o ye kun o te omo orilede nigeria ni baba ni toto sugbon awon oro to ba jomo bi oro oselu se ri gbogbo awon olori esin boya ti kristeni boya ti muslim ni o ti won ba n so oro to ba n lo to ba n fori so oselu bi gba ti on sagbado modi to de alawada di eni e wo awon olori esin abalaye melo ninu won le ngbo ti won soro bi awon olori esin muslimi ati ti kristeni papa julo awon kristeni yen ti won ma soro to de pe to ba soro won a jo bi eni pe egbe wa nigba ti baba so yi pe are tinubu se iwon to le se omo nigeria baba looto ibo eyo kan ni baba ni won de di ibo yen awon no meni ton di fun sugbon nigbati awon omo orilede ti won dibo ti won fun ti won so are tinubu di tenant ni aso rock ti won so wi pe eto abo o se fi agbon ko ta won lorun ti baba wa so pe ki la awon omo nigeria fe ko tun se pe se ko ti se won to le se ni ko ti se won to le se o se ri ti omo ba lo si to ba lo si university ari awon kan to mu first degree to mu first class ara mo tomo second class upper ara mo tomo second class lower ara mo tomo ordinary pass ko si obi to ma so wi pe ki omo mu lo si university ko mo ordinary pass wale ko so obi to ma so pe ko mo lo secondary school si le we grammar ko wa mu p ordinary pass wale nigba ta won egbe mu ton gba mark to lowura ngo ti awon omo nigeria so ni wi pe o eto abo ko ti bo soju e ni orilede baba o de le ma da wa lebi wipe a se le so wipe are tinubu o ti se to ohun to dun wa lokan la so fun are tinubu gege bi tenant wa ni aso rock
0: e ja loju oja
1: an bo apara sori

0: Baba Fendode.
1: Akiwa Akabo pada lati ojude oja 32 FM 94.9 iroyin baba Fendo n tese waju gbogbo morilede Nigeria te n gbo wa nile ya ati loke okun anreti awe ni baba eja ni se nle
2: e seun gbe ba se n sobo se mo pe ti are ba fe mu odaran nipinle Oyo are ma koni wa fun re o ma so fun oga agba olopa inspector general lo ma so fun iyen na wa so fun commissioner of police commissioner of police awa so fun dpo to wa ni agbegbe yen pe o ya efun sinu gbo e lo mo odaran wa be gege ni omo nigeria gbe ise fun are pe ba wa fa iwo odaran ba wa fa tuti gbogbo ti gbogbo ka ma jiyan gbe gbogbo e ka ma gbe yan pawo ba wa fa ti gbogbo ti gbogbo yoruba si ni o ti o tan
3: ale jo lo
2: baba adeboye to so wipe are gbinyanjo ti se mo to le se mo to le se yen o ti ite awa lorun is good is not his best is not good for us nko ti awa so niyan ti mo ba so ko ti se mo to le se ti mo to le se ninu pe mo so be na ni won ji awon omo lomo gbe ni bi to tin ko neko ni borono oni woni baba fe ko si gbedun yen inu e ni awon soja ku ngba ti mo fe to fe do la won oriwo na fe ko sigbedun yen awon omo to wa ni inu ugbo ti won ji ni ipinle Oyo ni bi won si wa nbe awon meji kan wa do la won ni ogun e ri pe kaakiri orilede yi ni awon eyan si wa ni
3: abi eni oro kan ni ndun bi ekute pe awon ogbon fin
2: eni to eni oro kan eni oro okan ni ndun ekute to ba ni ah loke nbe yen eyan ogbon ni won ji gbe a ni ohun na ogbon fin gba ti okan
1: e je ka wo
2: ti awon ti won ji gbe yen
1: e da yes sir ke to kuro lori e nigbati iroyin fidi e mule wi pe ile okere ni Washington ni baba ti soro yi ti won si fi are ile America Donald Trump ti won tun fi se akawe kama gbagbe wi pe are ile America Donald Trump yi awon na soro wi pe orilede Nigeria eto abo be me awon ti e tun so wi pe won dojuko awon mo leyin Christi ti won pa won asaju esin ni baba Adeboye
2: asaju esin Christiani
1: ti Christiani oni won ile America won wa tun wa se oro won fi wa fi orilede wa are won tun fi we are ile Donald Trump are ile America wa je ka wo ki lo de te pe nkan ti are America ta won ri ti won fi oro ti won fi we
2: to ka won lara
1: o wa yato si nkan ti are ile okere gan tori pelu titi wa ta won na si tun je asaju esin je pe Donald Trump so pe won pa mo leyin Christi ni sugbon pẹlu oro ti are so ti baba Adeboye so
2: o se bi lanu gan wi pe baba Adeboye ise bayo ona nuga ni won lo se nibe yen won lo sagbenu so fun are Tinubu
1: se ki ise pe nti baba Adeboye ri bo ti koju sawon o la won na se soro
2: se ri ti mo so lekun yen pe eni to ba wa ni ru ipo ti baba wa yen ipo elege ni
1: amo se are orilede Nigeria o gbeyanju to ni toto lori oro ito abo
2: are n sise
1: okay
2: nitori pe o so pe kawon ologun kon wonu igbo sugba wa n pariwo pe awon ologun o ni rin ise igbalode lati sise nipa be are o ti se to nbe
1: yen
2: ikeji ni pe are to n gba ngba to n pologo ogbo to ni ohun ma gba egbe million wa daughter 50 million able body youths won ni ke oni kini wa ma je wa ma de bi itina bado they will be eating cassava she ko si 50 million able body youths in Nigeria cheri gbogbo military wa leni yi ati army ati navy ati air force won fe ba won to awon ti America ran jade pe kon lo jagun fo gbogbo won nipa be a ni owo to awon ta ni bi won se po to awon ehono yi won to n pa won military wa be na lo lopa nipa be are o ti se to se wa ri nipa won ton jigbe ni boronu ni school awon to n kon neko won ti fi o kere tan odun kan sofo ninu aye awon omo yen tori pe idonwo ti won ko yen bo ti je pe neko Nigeria lo ni neko neko ni data awon omo yen se won ti padanu e niyan e ba gbagbe pe awon omo bi ogun tabole logun ni won jigbe atawon tisha awon ologun wa ri ngba ta awon ologun ori ile ati tofurufu ti won danu ogun ya mo won awon ajinibe yen won sa lo won ri mewa gba bada ati awon tisha meji sugbon se ni lanu pe ologun kan omogun kan ku ati araalu civilian JTF ton se ton se ibowo so awon ologun oku ninu e fun igba melo ni a ma ma padanu awon ologun ati awon adalu
3: esun ejin jole mo ka tuko ni agban to ni se pelu tuabo iroyin jade wi pe awon iko agbesun mi iswap ti won awon adari won ati awon omo ogun won ti won lo bi 76 won dapo da fale ni apa iwo orun ariwo orilede pe e wo se ri awon ila orun orilede pe awon ojagunmo won si lo si ile ise omogun wa nsoro yi pe awon ti gba won ati pe ni bi ti won ko won si ti won si se akojo won ati igbese to kan loro ni ti ma fe bi ni wi pe bi won se lawon oja me se won finu findo ni abigba to wo ile ise omogun te won to ba ya ni ta tun gbona ni pe e won ti radicalize won won ti rehabilitate won won tun da won pada saarin ilu e wo gba ti won lo bi won se lo si bonu omogun ku o ami na ku o ki won to ronu pe wada won si finu
2: won tun partition
3: won tun partition won finu findo igba ti owo tun dun won daada ti won pa won ori bi lo mo pe ku lokan bayi ni won pe awon ti jawo nbe
2: o se sori ibi oju bi ba ti beru labo mo ti nigba ti mo ka pe awon yen dawo le won lawon oja mo ero meji lo wa so kan mi se eni to de eni to pa babe tabi to pa ye tabi to pe gbon tabi to pa buru e to da mo ninu awon to do wole yen se to ba de wa ri eni yen to rin to yan fada laarin gboro se nu e ma du si se ton ba jo pade ni mosola si ton ba fe jo kinu ton do salamo se nu e ma du se ni yen sha ti e fe do lori orogba kinu to fe ki yen ijoba wa won fi obe yin je wa ni su nipa e ikeji ni wipe ngba ti mo ka iroyin yen mo wa lo bere lowo fa agbaye pe se ti eyan ba finu fe do daran to wa ya to wa ni pe ohun o oro yen ohun o da mo ohun o se mo to wa lo fi to wa lo gbere fa won lopa pe ohun lohun palagbaja o obe to n fi pare o se ofin wa gba eniyan laye pe ko ma lo lalafia bi won se se fun awon agbe nipa ajinigbe pa wo yi o mo wa ofin ife agbaye wa so mi pe ofin wa o so be o be eyan ba daran to ba lo gbere fa won lopa awon iyan o da won lopa lowo ko lati wa die kon de gbe lo le ejo pe eyan kan pere lo le dariji won wa koko gbe lo le ejo na kenye to dariji won eni na ni attorney general ye ki na tin pe amofin agba lorilede tabi nipinle attorney general federal tabi state lo le so wi pe awon osejo mo sugbon mo gbe awon eyan yi lo si ile ejo won de ti pa yan won ti jo ile onile won ti jo lu onilu won ti boro aje oloro aje jeje won ti pomo lomo won ti pa baba baba iya oniya iyawo oniyawo won wa ni awon oja mo ngba to wo awon ologun to ri po tin du awon ijoba apapo wa da soro won wipe awon ti ko won ti wi gbon gankan awon ti te won ni fun awon ti mu iwa aye ifale ko lara won awon ti wa da soro won awon ti fun won lowo awon ti so du won di ototo eyan gege bi ron ti ate ngbo won to mu lara won to ngbe won to fun won ni se eto abo se ri ijoba apapo nigba ti are tinubu fe ba akoso o gbe iwe ofin orilede wa dani o si gura pe ohun o da gbogbo ofin orilede wa nigba ta won gomina awon minister awon commissioner nigba ton fe gbase won gbe iwe ofin orilede wa dani won fi iwe ofin orilede wa bura pe awon da gbogbo iwe ofin orilede wa to wa so pe odaran kodaran to ba ti e so pe ohun to ba gan e gbedo gbe lo ile ejo ohun ni won wa ntole lori nipa be iwe ofin orilede ton lawon fi aye gbero ohun ni won gbe sole bi opele yi ko si wa da be ni kan ba ji eyo osukan te ba ni kan gbe lo sile ejo ti won ju se won emi gbagbo wi pe awon to ti pa yan repete yi ko ye ke ma so pe won tun ba e fi won sile o ye ke ran mo lojo olodumare ni olodumare wa fi won ro nkan to ba wu
1: e je wo iroyin mi lori to oro aje orilede wa Nigeria opo nla to dimu epo bentiro ijoba apapo orilede Nigeria foroyin seta pe won ti pase fun awon alagbata lati mu adinku baja la owo epo sugbon labe iroyin ohun egbe alagbata ni pe ile ise bu fopo Dangote nikan na lo le so nipa ayipada ti yo ma de ba owo epo ba won ti salaye oro e je wo awon gbolo mejeji yi kilode to ja yi pe lala wa to ba ti loke lorilede ti ayi mo taku be ni ki wale to ba je pe afikun oni won fi kun owo epo loni ile lepo ile awon ile taje epo ti o lepo rara tele ni mo bi epo ti dodo won tawon na o si mo ta
3: tawon to si ni okoko gbe ti pa na
1: be ni kilo data ri bayi lori lede Nigeria ijoba apapo ti an wa pase yi
3: eh ti o dani loko
1: o lopo we o
2: ese sheri Dangote o se o sugbon ko se to a mo pe ile ni Dangote ile ise lokowo lokowo aladani be ni isowo iran isowo ni si jere
3: ben
2: sugbon to ba je bi pe Dangote na ti Nigeria ba nta epo fun Dangote ni iye ti won ta loja agbaye sugbon won kan ta fun ni naira ni naira iye ti won ta loja agbaye lo san fun orilede
3: sugbon epo ti wa loja agbaye na
2: bo mo boro bo to ba je pe owo epo ton fun oto o tun ra si lo oke ta ni iye ti won ta ni ode agbaye iye to ba so pe o fe ta nkan lo ma ta sugbon ni won gba ti ogun to fa wahala to fa ko ba ole fun wa togun ya ti se to sisi medo ti jala epo kan ni oja agbaye to wo e ti ja wale to ti di 70 something dollars o ti ku o ni 100 and kini kan dollars e wo iya to yen o ye ki a ri o ija sai ni orilede wa iye ti Dangote mu kuro tori Dangote ti de owo epo NNPC na diku awon epo ton lo nge loketa won diku sugbon ti won diku ye kere ta ba fi wera won si owo ti won ja ko lori epo epo robi loja agbaye un ti Dangote ge kuro lori e fun wa o kere gan o ye ki beye ba se fo lo ye ka ma so ko e o iye ti NNPC na epo ta won na gbe wa latoketa iye ti won ja ko lori e o kere gan ta ba fi we iye ti won ja kuro lori epo ni oja agbaye nigbati won je ko gun omi fun gbadie se wa ri awon ton ta awon alagbata oro odun lenu yo le won ni bomo omo eja le oni ba se rinu ko ti oro ti e dun lenu won rara lati ma so pe Dangote lo ma so fa ba won ba ma deku Dangote ti di owo ku bo ti je pe kekere Yoruba ni o kere ni o je nfun agba mu ni o fun mi koto lagba ole awe si isoni koto a so pe koto na ni sugbon ni won ba ti Dangote to ja kuro yen ewo la won ja kuro
1: e se wa nti e le debu fopo kankan ni ni bi atabo akodidi
2: ba ti e wa so yi pe owo ma ta to n koja iye ti won ta lo ja agbaye e to e ni to don lo ni won fi ku awa parigo awon ti iwon ba ti Dangote ja kuro ki lo de ti won ja ni ebi ta tin repo ni awon le epo wa nipa be ko si lowo won ko si lowo ti sha to damala ti o siwo mistress to fe gusi se normal lo je bi to ba je pe agbon joba agency ti joba gbe oro epo le lori consumer protection agency to ba je pe won ba mo se won to je pe won ti fon dagbe won ti fon sita ti won ti awon le epo pa ko ni ribe
3: esun lori in to ni se pelu eto raje ati igba igbadun aralu iyawo are won soro kan bi kan ti won tin soro yi pe pelu owo kekere o nkan kan tan ba fa won morile papa jola awon obirin won le bere awon ise kan loloko ojo kan ta won morile de Nigeria sin gbabe ni gbagbo tin ta ba si wo oro ti iyawo are so na ko buru jun bi npe se wa yi to ba ri bi 1000 bi 5000 o le bere akara o le ma se kulikuli pele pa ati boli ba
1: e wa ti e ti po
3: iyawo are
1: asororo
3: ninu iroyin mi to je awile re iyawo are wa soro pe bi e se nwi o na ni awon gbo won lori eto kan ni ana won to so pe e wo ke se akara nikan o awon tun se boli na ati wi pe ta ba wa wo dada awon ti won je alata awon tiwon ta ewe be nkan kan pe owo ja na dodo won o nitori eleyi be se so ni awon gbo e ja wa woro ti ya wa re kilo buru nbe de bi pe awon gba be ni gbagbo ti awon eyan wa jora won ja
1: owo kere je la npe awon oloko owo kere je
3: sema komo da te yan polo akara ya kini kan se kini kan o wa nbe
1: e won ti ola ola se oni akara osu
3: akara osu be ni akara osu e
1: grossi
2: seri ki bitoro ki agbado to daye adiye ti njeun
1: be
2: ki yawo are o ti eto ko ti eto lala pe o boyo si wa ni secondary school mi o ti ko ti o ti le masi boya ko to biru emi yi gan ni akara osu ti wa
3: ben
2: eni to ba n lo si fe akara osu ti wa
1: akara lai lai
2: ki yawo eni ko wa temi pelu ejo jade ni college of education ba se jade o sa se na ran ran ran kan bo se bere si gbe epo ni Nigeria niyan oro 1980 81 ni mo so yi no 83-84 ni mo so yi o bere si gbe epo jala epo ni Nigeria o n gbe lo si oke okun o lo n tepo lohun bo se n tepo lo n tewa bo se n tewa lo n tarise lohun okunrin ni o nbo to ti di olowo tan koda o di senator ni Nigeria wa bi un ti are so fun wa n ta mo ni eyawo are so fun wa n ta mo ni ki yawo are to daye kemi na to daye ki opolopo wa to daye lati ni awon yawo ton tata ton ta mo sa ti won ta gbadjo ton ta nkan kan bayen sugbon se ri nkan ti yawo are so ki se pe ko da sugba won omo Nigeria tori ara to nkan won ati omi atomo atomi ta fi gbe mo gbogbo enu won da sori akitan nkan to de sele ni pe te ba go awon video temi ri o lo kan omo Nigeria lara iyawo are soro debi kan oku awon awon yawo awon awon obiri APC oko mojo o wa so pe eyin yawo eyin women leaders eyin women leaders te ti gba moto ti yin eyin te je woman leader osun woman leader oyo state woman leader o tun da ko awon state kan moto ti yin e ma gba titi opin ose
3: yin awin to kajakara
2: wipe te ba wa gba ton e ma register loruko egbe o loruko ti yin gogongogon ni ke register yin le ni gbogbo won ba njo won patewo bo se sotan ni won gbe video akara wa awon ya ma wo pe
3: ma gbese gbara won
2: pe ko bawo lo se bawo ni obo se sori ti na ki o se e fa won kan ni moto we se kini kan e wa n toro akara pe e fa won kan ni 50000 bi 20000 bi ke le fe fun won pe kon ma 15 akara won tin da akara lataye baye kemi to daye iyawo are o se le ma so yen a de ti ri awon omo to jade NYSC ton jade school to pe jide to jijade to jade o n takara ti ri mo ri okunrin kan ton pe ni corporate pomo mo ri lori internet oni bank lohun ti n sise kan to dahun duro a wa wo shirt a fi tie si o wa se pomo alata o wa gbe sinu ike funfun eni ko enton bi eni ton bi lere ni o ya polo e kin bo oni corporate mama yin na re o oni ata o oni kini kan se ri awon eyan o tiju omo Nigeria o sole won o tiju lati sise ta ba den to ku ni bank ti won saki to n ta pon mo okunrin
1: e ja lo si oju oja sugbon awon to gba moto yi ati awon eyan kan na to je wi pe ko ti e ti owo pere te elomi na ti fopolopo owo se o ti fi jeun se oru owo moto se ko le kari na ni iru akara te eyan na ba nta eyan se in a big way
2: to mo ta ba fi
1: ta ba fi da akara okowo sile ati kulikuli a ta
2: olodun owo
1: e ja loju oja

0: Test out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title. We deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property. Created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
1: Tonight now my night, I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
2: The only thing where you feel crack, now jokes.
1: They play.
3: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
4: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
5: Airtel.
6: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
7: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
6: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
6: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
8: Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi, so good together.
9: Ma wo mi bi mo se feyin
10: mo n gbo ka ti 2FM
11: 32FM 94.9
12: 32FM 94.9 iroyin baba fendo n te siwaju ina idara po mo wa luri eje apekelu iroyin yi gege bi won ti ko laaro lati se atunse si ilana yi ti an gba se iserulu lorilede wa Nigeria bi abanikawo oju wo leyin fi wo igbese eyi ti igbema lase orilede Nigeria ti won gbe won de toka si bi pe bi odun ketaleladota 53 year old re si ajo pe ansin rulu lorilede Nigeria to ti wa kini erongba idasile re nigba na
13: de atunse awon atunse kon anbe
12: Ben
13: e je pe eto pe orientation to ma se osu meta ni bayi won ni o ti di osu osu meta o ti di osu mefa bayi den ko ni je pe military la ma head e mo e
12: si
13: na ma head
12: civilian sugbon nkan ta wa nwo na ni wi pe se ki isin rulu se ko wa be atun se ti won se yi kini ipa teyin lero wi pe yo ni lara re ati pe lan ri ja idasile ti won fi dasile ngba na gangan se o si wa nbe di si pelu boro eto abobo sere
14: ese popo seri isorulu ninu gbogbo nkan to wa laye yi nko kan so lo wa ti ki ye pada un ti ki ye pada na ni aye pada change is constant the only thing that cannot change is change gbogbo nkan to ku laye yi lo le ye pada lo le change ohun lo difa fun isorulu isorulu won da sile 1973 nigba ye nigba joba go won leyin bata ja ogun abele tan nkan ton si fi da sile koju wi pe won ni ogun yen o ti je ki olomo odomu ye egbe fero ara wa mo ti da be ni pe awon kan ri wi pe awa to awon Nigeria won fi yaja won ya mo ni po si pe ki a le ko mo olubo ki gbogbo wa ka le papo ton ba gbo mo wa lati ile Ibo ton gbe lo sile Abusa ton pa mo lati ile Hausa ton gbe wa sile Yoruba ta mo gbe lo le Ibo pe a le mo ra wa a le mo asa ara wa a le feran ara wa idi niyan ton fi da sile sugbon ibere ti bi pe bere ni pe se idi ton fi da sile yen so si wa bed ni rara ko ri be idi ti mo so pe ko ri be ri nigba ta se to losulu oloyibo laaro imo so omo kan wa ti mo mo mi ke gbe mo mo dele dele mo kan mo ladugo ni o mi romo na mo bayi o ti sese ko ti lo serulu mo kan ri pe o de gege bi are iyawo are se so pe ka mi ma sise peti peti o da ngba to ti wa school ni university gan lo ti da ibi lo ti je alagbafo to ni laundry o de wa gba iwe yan sibe mo wa mi te mo po nlo ni igba to mo wa mo po nlo ni a wa soro lo wa so pe o ku die ohun se fe o ti fe jade ni university kan ni ile ye yoruba ni bi wi pe mo ni kilo wa fe se be o lo fe lo se ni ilu ni mo ni ba wa ni ah o lo hun owo ni mo lowo okini ah o lowo to n fe fi se direct posting mo ni kini won pe be o ni direct posting ni pe e sanwo awon kan agbowo saba mu owo obome lowo yin e wa so fun pe boya omo ogun e boya omo yo leniyan e wa so pe e gbe mi lo sogun baba to dogun ton e gbe mi sabe kuta e ba gbe mi lo si yewa e ba gbe mi lo sadodo e gbe mi sabe kuta oni owo oni yen on pe ni direct post mo ni ha aye le ti baje to bayi ko ri bayi nigba titi wa omo ogun ni mi oko ampere ampere ni plateau aye atijo ni won gbe mi lo long long ni bi ti mi ti meni kokon ti mi gbede won mo ni nkan ti ijoba fe gba ni dikini yi e ti fi di ejale iyen je ikini ko ri bo se ye ko ri mo ikeji mi ba ijoba wi pe ijoba se se agbeyewo e toro ti pe ti eto yi ti won ti da sile o ti holu o ye ki atun katun ka worin katun ni ro ijoba si se dada fun yen sugbon awon kokoro ko wa to be yin ajaje ikini te ba wo ose mefa ti ijoba ni won ma lo to di nigba ti wa ose merin la wa lo osu kan nisin nigba nigbo ya won so di ose meta yin won si lo lo lo bayi sugbon ijoba ti ba so pe ose mefa ni won ma lo ose mefa yin won a pin si ose meji meji meji ose meji kan won ni won a fi ko nipa ise Nigeria ije omo orilede to to gbogbo awon values orilede won a fi ko iyen o ni ikeji won a fi ko nipa ise owo orisirisi e wa ri pe nkan ti yawo are so wi pe ka ma di kara ka ma di kuli kuli ka ma di agbado iyen tun wole tori beyan ba tilekun ebi ashi bi eyan ba de ti ri ise ijoba se o ta ma se nkokon nkan ti yawo are so niyan nti yawo are so da o ko je pe asiko ton so o da ati bi pe inu n bi awon eyan awon eyan wa mu atomo atomi won da gbogbo e so bi akitan ohun lo fa
13: eso
14: odo ton gba so yin o da se wa ri ohun to wa baje ninu eto ti won ti se yen ni pe won ni ologun ko lo ma se akoso won mo pe alagbada la ma se akoso o buru se ri ti ologun ba je director general iwon ba ni awon oloselu a le ma lo so fun pe brigadier general alagbada e ba mi gbo mo mi lo sibi e ba mi gbo mo mi lo sibi won mo pe ko ni gba bo ba ma gba awon die perete ni sugbon to ba ja alagbada ore wa ni
12: class ki gan la wa fe lorilede Nigeria
14: alagbada ko lo ye ko je olori won ko logun ma je olori won lo bi be ko yo san ikeji se wa ri awon o ye ki awon minister of education kon ton ina ranmoran mo si awon university ati polytechnic wa nitori wipe won pe kini kan ni entrepreneurial o ti ha mi leyin pe ka ma kose owo entrepreneurial studies pe ki won ma ko won bi won se nkose owo e ri pe awon omo yen ni won agba won ba jade ton le se ma ni won ton lo kose
13: poli gangan to je gbogbo nise
14: to je gbogbo nise
13: se won le lo wa yapo se won le se to e
14: won si won ni o ye ki course yen wa nbe bo opalopo won lo de ni sugbon owo ere ehe no fi mu so awon omo yen gba bo wa jade ton ton lo university ti won de ton ti won serve ton won se ba lo kose hairdressing won lo ma kose fashion designing won for ojo sofo omo ti o de lo university to pe o ti koju mo fashion designing ohun lo wa ma joga won ta wa ma da bi edu ta ma ran bi owe nipa be o ye ki a bere lowo awon university pe ki lo de te ton na ran te ko bi ara si kiko awon omo ni sewo isewo yen no se fe wa ma ko ni NYSC won wa fe so NYSC di suku
12: iyen
14: o da to
12: o da lori oro entrepreneurship ta soro nipa re pe ki awon omo ki won o ko se owo looto ni sugbon eka etu eko lorilede Nigeria eja wo eko nipa itan history ile eko melo olonko history lowo lowo bayi e wa je ki n tun so nkan kan o loju ile eko ton se de Yoruba
5: won ti e wa je ko ye yin pe awon akeko kon be to je pe won o ti e nilo ede yoruba lati ko ati lati ka nigba ti won ba si se idanwo ti won fi mu won sile eko ati pe won je ko ni mo yin pe won gbodo dahun isedanwo lori ede kan to je tori le ede wa ki lo wa de to je wi pe nigba ta wa ba de igo bi igorita to je ti toro titi wa o lati ma awon wo ni won mu yan si eka itu eko
14: eh n ba won ba gbe se birikila to n gbe fun carpenter
5: kila wa ndara wa la mu fun
14: se ni ri be jakasali awon omo ti ejo e fun mi ni seju kan pere awon omo ti won ogbo yoruba yen omodun meta ti orin die lowo oko die lowo ale ni o po lowo awon obi daada awon obi na dere obi ti o beko fun re ko le ko mo obi ti o mu fun re o ti o le so yoruba to de jo omo yoruba kini ye awa yoruba ni kini ye baje o ninu gbogbo eya to wa lori lede yo te ba ri igbo ibi kibi te ba ri won wa se de won te ba da usa ibi kibi te ba ri won wa se de won yoruba yi na ni
5: fala
14: la ni se de wa yo si kola so yo tun kola soju o nipa awon omo won wa awa omo ta bi si ile ye nigeria ti o tun le se de ba be e ri pe nkan to buru ni
5: e ja sun
13: e ja da won e ja ba sun 0705-5009-49-0809-7009-49 Hello, Kiri plus
5: o da pe otutu mo oju opo na
13: o da be e karo
5: elo e karo yes sir oruko yin
15: atebe mo ti
5: yes sir
15: oloye akiti le omo ni ba to loko apata nbalo seri ti ipa se nbi awon omo kiri o le ko ti stop e ti pe gogo gba ti wa la ti sere ta won agency to bi sere le ko ti stop e ti pe e je ki omo saru ni ibi to wa kini koko to nwo awon omo kiri fun ba ko en je ja won awon ojo wa eh
5: yes you
15: on ko ti awon gogo ara se ko sele o lo sele bayi o te ba ran ti te ba ba si won ni gogo ara mi book ara book ara e book o ko ye ki eyan ma ta so now ni si ban si e wa awon mo ti wa ni le bayi se nkan to be ko sele na ko lo ki sele
5: yes you
15: ka ga we so bi ka ga we so bi awon se so bi ka mo ba je ma
5: Pale ma tun so
13: itop.
5: Ka fa rapture. Won ni kilode to ja wi pe a le ni awon eyan bi Elijah, Jeremiah ati Isaiah ninu Bibele. Won ni tori pe awon iranse Olorun, awon woli Olorun, awon ojise Olorun kan be to je pe won ti so
13: ipe won nu.
5: Hello.
13: Ekaroma.
5: Hello. Anga yi ma Ekaroma.
16: Ekaro anti bi pe.
5: Yes ma.
16: Eku eto. Mo ki fanla.
13: Eshun.
5: Eh, you ready o yin le mo mi?
16: Mo ki baba wa. Yeah, this way la to jo.
5: Na ngbo yin ma.
16: Eri ite mi da da. So yin pa. Ti mo ke so yu ba. Owo ta ho. Owo awon obi lo ba o. Nigba ti ta. Ta mo ni ka ba se so si mo. Se mo ko ye ko si le ma so si won le.
17: owo yo ba ti won fo kokko se n lo wa mo ni raro mo do awon mo ti ma n so ipa awon mo won ma ni bi bi ko Yoruba ni ni do pa ma mo omo yin ye ma se nji si won se ma di fo do ye kan bo ni o ye ta wa raro ta e de wa dan ni
12: ese ma
17: se ji ti wa ru a po yi o mo so o ka se yan pe ju ke
13: ese ma
12: Tori akoko. Tori akoko se ka gbianju kan ni abi amọ lo. Hello. E ka ro e bo wa se papapa. Yes sir.
18: Won ni bon hospital lana. Won ni ba ton ka amọ lo ko ta won se na pa yen lo ka amọ. Won la won police station. Yes for some of that to kidnap him down here. In ta poko so ni bere ni riri ni yen. Olopa ti tete den to to. Sugbon ko se won ja ti won fi ya mi. Ti ko ba ye tin pe o man gbon fi ni. Wọ́n ti pẹ́ ńbẹ̀ ní àsìkò wọn jáde sí ni ká ní ìdí ìṣe ní air force ti já sí níjọ yẹn ni àwọn yẹn sì lè pọn wọnú gbogbo tó bá yẹn
12: ẹ ṣeun àdúpẹ́ bàbá mi owó yorùbá tó ní àkìrán ni níṣẹ́ kárán ni níṣẹ́ mọ́ àwọn ọlọ́pàá tá a dà sínú ọgbọ́n àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àwọn náà ní family kí ni àrọwà yín àmọràn yín fúnjọba ní gbólóhùn ìṣẹjú àyáká
14: dídí káwọn kíjọba fún wọn ní ìrìn iṣẹ ìgbàlódé
12: kíjọba
14: fún wọn tí ó máa tú àṣírí ibi tí àwọn èèyàn yìí wà ó dà wọn kọ lè máa wọnú gbọkàn máa rìn káàkiri.
12: Ẹ ṣeun adúpẹ́ kọ́ ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn bàbá fẹ́ńdọ̀ fún ti tààrọ̀ yìí kọ́ ní 32FM 94.9 ṣe tẹ̀ fi gbọ́ wa ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú wa àwọn tó ń bẹ nínú igbó olódùmarè yóò dóòlà wọn olódùmarè yóò ṣàánú wa ẹ ṣe ń bàbá wa olúwa fẹmi olúwa kúnlé àjíǹde ara yóò máa jẹ títí gbà míì tààtù pàdé àwọn akẹgbẹ wa pàdé láago kan lọsànán kátójọ pàdé lórí ìròyìn kàyéfì ṣáájú ìgbà náà àtìlẹyìn ìgbà náà ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa ali akéré òun ló pè wá wọlé nígbà tí abdulsalam adigun my boyfriend love me tó náà ti bọ́ sí ẹnu ṣe ń báyìí olúbí ń pẹ́ fàtóyè lókọ̀ mi ká ní ọjọ́ rere happy tuesday o.
13: Èmi ni Kúnlé Fani ẹ̀kú ká.

mo popo egun oni yelu alaso ada e ba jagun male agun mo popo abewe la sugba omo ninu oko langba sa biyeke la balaba le o lumesi malana malana titi lo delu ojege pekin pekin mo bodo fin di mu dunjo bi omo olodo de janja o ma kila we nti modo Matoku ule onile yo, eku amojuba ito tene, bele balu kwa ito na. Balu kwa lade alabi, omo balu de osogbo oga oga, akoma le de odua ma wole. Jigbine bi ate akon, omo batingbele sebi oba, ajaguma fiti basheni ye, awifu ni koto dani agbalagba ijakadi. Ise de lo jolo fi unwume, ato gbangba lo yama jaya lolo, aya lolo kosunwa ni paote.

wo ni le oni to mayi awon kan won ba e kun sun won tun ba e kun jini ko se ba ti le salo fun won to won ni lati sun e kun ni o ko se ba se le waasu to tabi ka se waase fun won to won lati sun kun ni ko ni ki won ma sun e kun se ti yawo ti won sese tu fo iku oko e fun ni oni sun e kun ni abi bawo anani oko e salaisi o be kun sun o tun ba e kun jini

ewoye awon to padanu oko won ninu osu ta wa yi ka to wa so pe eni to je pe ana tabi loni ni won tu fo oku oko e fun eni ti won jo nsun ti won jo nji eni ti won jo nje ti won jo mu eni to sun mo peki peki eni ti o si eni to le fi we mo laye laye ajo lo lo o ba se aje lo ni loni jamba moto lona to fi ku se baye lo ku o ninu ile yi lai mo wi pe ko ni pada wo be mo

e wo koda ile igbokusi ni oko e wa bayi o ti won fi pe yawo e ni lepo ti sele o awon malebi gbogbo sese fe lo gbe okuku o nibi ti won gbe si ni won ti nse pade lowo lowo pe nbo ni ki won o sinsi se ninu ile e ni ki won o sinsi ni abi ite oku eni to kan lo mo eni ti nkan o se to fi jade ku o ninu ile to wa je pe ngba to jade tan ni titan de ba nibi to lo se to ba wa mo ni wipe ohun o ni wale mo tabi to mo wipe ibi to lo yin ni ku o ti de se bi ibajoko pa sinu ile ko ni lo bi to lo

amọ ohun ti o se ni ko ni gbo ni bo ni ku o ti le ka ni mo eni ti o lo si bi kankan ko ti o accident se binu ile e lo wa ti ku ka mo o nya gbugbo awon ti won jo wa ladupo lenu nigba ti won gbo po ti ku iku ke ki lo pa ni gbugbo won wi howo baba alagbaja e so poku leni to nkoja ni waju wa lana ode yi iku ki lo pa abe o mo nten so ni o pa mo se yan ni kayefe abi inu ile lo sun si majumo o sun na ni ojimo ko se ki ko zaisan nkan kan o se iyan to nko e wo bi gbogbo eyan se nlo kiyawo e nile

gbogbo awon to wa kan yi nko kini ki won o se won gba na ni amon lese kese to ba ti sele okan yawo eni ohun yo gbogbe pupo pupo o le sunkun sunkun ki gbogbo oju e ko wudo mudo mu be fo nje loko ni jeun onje o ti e ni lo lenu e ani se lagbaja ti lo niyan yo wa ku ohun nikan soso awon me lo da sile yi bukata awon mo won yi ni o ba di ti yawo nikan ta lo fe ba da si ko si e ma je ntan yin won se bi iya o le joya won se bi baba o le ijo baba ko sani to le se bi oko e osu kan si asiko yi yo ma se yawo e bi alani ajaja to ba nfojo kan aso e atawon nkan ni e ninu ile

ewo afi ki won ya pale ma awon kankan ninu ile o ajaja bi awon photo to ati oko e jo ya papo atawon aso anko pelu awon nkan mi to jo pa won po boya le mo wi pe gbogbo nkan won yi o le ma pa yawo e ni ekun koda o le so dida kuda e ma fo nikan sile ninu ile o enikan gbodo ma wa pelu e ni gbogbo igba ti o fi ma gbe ku o lokan die die

won o san owo ile won o san owo na owo school awon omo won yi owo nje ti won o je lojojumo atawon inawo mi te yo fokan se oko e ni se gbogbo e tele nigba ti oko e ko wa si maye nko malebi oko wo ni o ma ba gbe bukata won yi ko si o o na ni o ma da nkan egbo mo ki eyin o po gbogbo won yi gbogbo nti oko yin fi sile ko ni baje o eleda yo ba n gbo bukata na

ti mo ba nseto o ba wu mi keto na ko lapa ninu aye awon to ba ngbo ko se ni ti o ni mu ti e nibe o kan mi o kan e bi o ba ti e wa kan e o nla ti kan awon to sunmo egbongbon ohun ti mo nso yi o le jo wa si o le jo wa su leti omo elomi sugbon eni to ba ngbo yo mo wi pe eto ni beyan ba gbo to ba mi kan le do ko le wo o to be o ju be lo bi o tin jade lo loni o ni ba won jade leku lowo

gbogbo awon ona ti mo ka sile yi e wo ye mi to ti ba jamba moto lo loni loju awon ona won yi o won o mo le mo na elomi iwe idanimo ni won fi ma se telomi nse ati lu ibi to ti wa phone elomi ni won fi pe awon molebi e wi pe hello se meni to ni number yi nigba ti won ba fule won le ni oniton ti accident o si ti ku e wo gbogbo yin te eyan yin travel won o ni pe yin tun fo awon fun yin

amọ sibẹ sibẹ na to ba wa sele si awon kan e je ka ki won e je ka tu won e wa su fun won e se wa se fun won ki won ma ba bokan je tu sugbon pe won o ni sunkun tabi pe won o ni bokan je iyen di dandan o awaye mo lo si a o kan mo kuwo ni o pa wa ni a o kan mo kuwo ni o pe ni ko kan wa ni o igbawo ni o ya a o mo ko se ni ti o ni kan e ma fi ku yo enikan kan

Gojota ye on gba bọọlu fun ẹgbẹ Liverpool ni England nilu Ebo owo nla gobi oni won fun nibe idi ni wipe oyin yi na ni won gbojule to n gbogbo Liverpool yi ga o ni gbogbo lekile awon meji yi ni ya won bi Diogo Jota ye ati Andre Silva awon meji ti ya won bi niyan e ikini jomo logo ikeji na jomo logo ilu maka nla awon meji ta ba nso nipa bọọlu gbigba Diogo Jota yi se gbe yawo o ni fe yawo e pupo ko ti je nkan kan ko ti pade yawo e igba ti yawo e yi bi ma akoko iyawo ni nigba wo la o se gbe yawo wa o ni ki yawo ohun fokan bale awon se iyen ni won so lowo ti yawo e to se lonu keji to tun bi ma iyawo ni iwo oko mi omo wa ti di meje bayi igba wo la fe se yawo ni suloka ni won ba mu ojo gbe yawo Amani akoko kan akode ba eto gbeyawo won won fagile gbeyawo ohun fude kan ati meje nigba to ya ni yawo ba tun loyun mi to fi oyun ohun be mo tomo wa di meta mo won lowo won ni leyin omo eye awon lati feto si omo bibi ni o yawo ogbeni ni fi oko e pupo gbogbo bi to ba nlo ohun ati oko e ni won jo ma nlo

0: awon club ti Diago n gba ball fun ni England iyan Liverpool won ni awon setan lati ma sanwo so to n gba fun o titi de odun 2027 won ni ki won ma sanwo na fun yawo e lati fi tu ninu omo iya meji ti won ko sinu moto ti won jona ti awon osi biju meji ohun lo ha ipo wo ni ya awon mo won yo wa titi de akoko ye inu ibanuje na ni o wa o on le mi fi ma nso wi pe eni to kan lo ma alaja lo nlo lode a o gbo gbigbo aja won ni alagutan lo nlo lode a o gbo didun agutan na ninu odun ta wa yi afa fi ayo ti fe lu awon kan be la fe fe ibanu je fe lu awon mi ninu odun yi mo gbo ti malebi kan ti won je ntan ninu ile won bi won ti je ntan ti gbogbo won de ku ati ya ati baba atawon omo apapo gbogbo won je mefa
1: bi e ba ri ki le fe se si
0: iku emile yi o nse gbogbo eyan ni kayefe won se wa de nipa ku to pa won won ni majele ni nje ta lo fi majele sinu onje fun won won lo ti o eyan kankan ko won ni omo onile ni ti won pe ni war girl to won lo mo onile lo fenu ko onje ti won o je boya ninu obe lo mo le wa fenu kan ni le dana ni kitchen ni o iwadi awon doctor sa so wi pe omo onile to fenu kan kan ti won o je ni le dana lo fa sababi e

ki lo nse yin ti o se nikan to ba ni ti e po ju to ba tun gbo telomi wa tun dupe dupe ani to ba gbo telomi wa mo wi pe ikan tun san ju ikan lo ohun to ni le ni to npon kudeke kudeke ohun to ni le ni to npon kudeke kudeke ko to nta le jo to gbe ti le wa o oju to npon wo ki sa pon ku o si to nta wo si atala ni ko se n to le ti oni de ohun to nse yi iwo nikan ko lo nse awon to nse won po be

omo kan wa nile Saudi omo olowo ni omo yi ko ju omo odun 16 lo 16 years o ko omo iya ma je Ali Walid omo oba ni nile Saudi awon baba baba e lo nje oba nile Saudi awon lo npase awon lo nile awon lo nilo owo wa ola wa gbogbo nkan ni baba e ni baba omo yi ko bi ju omo meji lo Ali Walid yi ni akobi awon obi e ko sin to fe ti won ni fun o n gbadun ninu owo ni nigba to je pe emi abata ni mu odo san ola baba omo ni mu omo yan ile iwe to mo yi ti kawe ile iwe awon olowo ni igba to se tan ile iwe alakoko o bo si pele keji iwe kika won pe yen ni high school lodo won iyen dabi secondary school ni bi lodo wa o dabi eni pe ise ologun lomo ife yan layo idi mi yi ti won fini ko lo kawe ni military college nilu London.

gbogbo akoko yi omo yi sese pe odun 16 ni o 16 years aliwale din kawe lowo ni military college nilu London ojo kan lo bo sinu nka olowo oyebiye ohun atawon akegbe ti won jo nkawe bi won ti ku onile iwe won se faaji jade ni jona lohun ni won ba ni accident loju ona ijamba moto ipo to be gede bi wipe moto igbokiti le meta de bi pe gbogbo awon to wa nbe loku finfin aya fi aliwale din kan soso ni oti ko tan ni won ba gbe dugbadugba o di hospital nile iwosan ile iwosan ni won ti wa pe baba e wipe o ti sele o nje ki lode won ni aliwale din ti accident ni bi bye bye o won ni o po gan o baba e ni ejo condition wo lomo mi wa won ni won o ti ma ni baba omo e ba gbe balu aladani o ti lu London ni hospital ti omo e wa

aluwale deye omo loju baba e ni o n lo omo loju baba e baba e ma ni fe popo o igba ti won dele iwosan na ni lu London omo mi nko ni baba omo yi wi awon doctors of baba e wi pe intensive care unit lower ICU won ni ipo ti omo na wa o le gidigidi o awon doctor n sa jana jana be la awon nurse n sa kijo kijo omo eyan nla ni won gbe wa si hospital yi baba omo yi o yoju si omo na nibi to wa omo yi o le gbowo ko le gbese mo ko le laju koda ko mimo won ni o ti wo coma gbagada gbina o wa laye bi alaisi ni bomi won o ti mo bi omi won o le so won so kini ma lapa ati laya won tun gbe gas si ni mu doctor ni coma lo wa ka won de ma wo na baba e ni gbogbo ye kiye ti o ba na won owo wa o ni omo mi o gbodo ku o nkan kan o gbodo se

ti yen toto aliwale do wa ni hospital fo didi odun kan ko ma na lo wa okan baba omo yi o bale mo be lo nsa kijo kijo akobi omo e ni igba to di akoko kan o nfese leto won ni ko ma gbadua baba omo e ba pe gbogbo awon aladua jo awon to mo lohun pe o pe won jo won joko adua fun ti omo e yi ojojumo ni won fi nse adua kikan kikan anise aliwale di o gbodo ku omo oba saudi ni o won ni gbogbo n to ba gba ni ki won o fun ko gbodo ku o gbodo gbele aye ni e wo igba to pe odun meji gba ko ni hospital la won doctor ba so fun baba omo yi won ni owo to na yi ti poju lojojumo won ni o pe odun meji bayi ti omo yi ti wa ni coma ni won ba so fun baba e wi pe boya lo le ye o won ni ibada ko je ki omo na ko lo sinmi ni baba e ba bu sekun

baba omo ye leyin odun meji ti omo e ti wa nile iwosan to je pe o si wa laye bi alaisi ni ni baba omo e ba tun gbe omo e lo sile lo ba tun gba awon doctor mi to wa fun ni itoju ninu ile e ma gbagbe pe ko ma lo omo e si wa o ni won ba tun ko si itoju omo e ninu ile e wo ye owo ti won le ma na lojojumo oju kan na lo nsun se oju kan na to sun si na lo wa ti won fi nwe fun ti won fi nse gbogbo nkan fun omo e tun wa nile won fun odidi odun mejidilogun pelu odun meji to ti lo ni hospital o di ogun odun nigba to pe ogun odun gba ko ti omo e ti wa ni coma 20 years igba na lo wa ju awa sile patapata akoko na ni o ti e wa mimo se bi le ko kan tele iko we to n gbe fuka fuka tele yi lo je ki won mo wi pe ko ti ikutan o igba to wa ku ekun gbon baba

0: 92 FM 94.9. I'm sharing that book by
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
6: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
5: se mi o so fun e
6: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
5: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
6: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: Hello, talo ambe we ba wa gbon soke o.
1: Yes sir, Sunday lo so lati re sir.
0: Sunday lati wo lati bo
1: lati re sir.
0: Ilu wo lo nja ba yen?
1: Iremogun, Iremogun ni under Ekiti, Oyo local government.
0: Lekiti.
1: Ben sir.
0: Kilo shele o Sunday.
1: Daddy, we need problem with our yawo then could put a ticking out to be out. So, and then we'll get with my boy, you know, you see Mr. Collateral at Manso. So, what they are, is like we are from a lie. You know, you spend to buy at him more because you see, but not by one leg. You have to know one thing.
0: Emma Borg, Ben is Sunday to any other Melo.
1: We'll also be 40 by, sir.
0: 40 otito eni ogoji odun kini to nfe ka wa gbo malaye se fun e kilo nfe gangan
1: be ko se ni pe mo ni di boya mo oro aye mi se le ni tumo na ni iyawo gba won eyan mi lo ti ma itan ti bimo so nkan ti o se mi na ni esa
0: se wo ti ni iyawo ni
1: be mi sa
0: kilo le to ti ni iyawo at 40 to ti to goji odun to ti fe iyawo kilo sele
1: because na ni pe o da pe boyo na ni ko ye mo try mo ti gbadura mo ti gbianju so lupa won obirin kan ni mo ba soro bi gba tan ba ni pe ko jo pe won mo mi loju ni bi pe ti fun won ni kan gan bla maru da ma show ise fun won but won ki de ko o se wo bi eni ko ni o ni mi ni si won ni sa
0: Sunday
1: be
0: da kini number
1: awon o de tun pa sa
0: kini number ta won agbomalaye le pe si won be sadua si ona o fi la fun e
1: number mi na le ni sa
0: agbo atona ise atona ti yawo ona o la fun e abi o fe kona la fun e
1: ben sa ben
0: da emi o fa la won agbomalaye lowo kini number na o ya pe
1: se number ti
0: e to nlo ti won le pe si pe si ta bayi
1: number se ile ti mo fi pe yin na ni sa
0: o nda pe so mo ni
1: Okay, 090.
0: Mm-hmm.
1: 25. 77.
0: Eh?
1: 77.
0: 77.
1: 79. 56.
0: 56. Don't play like us.
1: 090.
0: 090.
1: 25.
0: 25.
1: 77.
0: 77.
1: 79.
0: 79.
1: 56.
0: 56.
1: No, 56.
0: No, 56. 56.
1: Ben, sir. Ben, sir.
0: Da, wak bama la yok pe,
1: eh? I'm the type of

0: Eka ro aku cuma mo ada dobi si dada labai leni. Atuku ojo segun tuni owa bawo segun otale won otaode eka bo suri to gba kede oro ikani aderin posonu ikani feyin 32 fm 94.9 ta kale si laughter house ori oke tente premier mokola nile badan peter ola supo captain peter onoruko temi Ekaro akwochumo Loni lori eto gbagede oro kimaki ojogbon yemi farombi oon tagba kari je aseju orilede wa Nigeria iyen si orilede Republic of Philippines ati Kingdom of Cambodia ojogbon yemi farombi oon ekaro sa
1: Dada
0: la wao.
1: Nti alaga ile ise ati gugu ite sise ile ise. E te nde ri ku sunu. Opo opo yin e te wa ni e le mama yi pe ke ma re ri. Ke ma re ri o. To ba te fe ma re ri e ma go station. E te ba ti re ri e ti mo pe high blood pressure n po to jina si ni. E le sun dada.
2: Mother to feel that quicky a woman to any left hand side dancing. Daddy, why my bella is out? Yes, Quelu, are you at your lafia, lemafi, la yeja? Mother, keep up when you touch any late say. That to the chairman, Titico, everybody in this establishment alone if you see low. Gbogbo awon eyan tan de n gbe wa po wa nile ton da si oro ile ise yi pe ko sa le da fun won ile ati ayo mama ba yin gbe ni o
0: amen
2: e se gan
0: e seun o ti agbe ye o le ni lori eto gbagede oro ranpo age pepepe o se nipa ba se n gbaradi fun eto dibo odun 2027 ati o to ka weyin wo ka tun wo ibi ta tin bo papa julo kini ba se po to nbe laarin awon oloselo awon omo egbe onimoto ati awon ta le so pe won fura si tabi ti won ri won pe awon mo janduku lawon eleyi kini ba se po won lagbo oselo abawo lati asiko ijoba awon baba wo lowo wa si 1999 wasik milio yo asik bati lamadeshina di gomina di asiko tise yima kede wambe ka woma wongle mi na kini bashe poti mbe lani ya mwolo shilo awome egbe awako ati awante awonyo mpura asikwa bi jankuriko si jandukula akba mwile ini abikaba wongfebu wongpe non state actors kini ibashe po tomo mbe lani wong tori opopolopo ni gbagbo pe laisi awon eyan yi pe abo awon to ndije dupo tabi awon oloselu nanla pe ko peye to papa lawon igba ipolongo ibo ati ri tabawo ni bibi ipinle oyo aranti awon ipa ti opopolopo awon adari egbe awako ti na ti ko ibasepo won pe lawon oloselu awon to wa nijoba ojogbon yemi farombe kini ba se po won lati asiko awon baba wo lowo wa si asiko 1999 di asiko yi se won ni se papo
1: nkan ti o se ni laanu ni pe o se lu Nigeria lati 1950s titi kuoyi lo ni jakiti jagan mo ndo po ni jakiti jagan nu pe kabura kashara kauna ya logo pasibugbe lati bere lo ti bua awon lo de ma ri loju awon mo ni moto ni lati bere ni e ti kanu aipe ta ba soro baba wa didipu won so bi o se ja leku mapo nigbati awon ise se adilabu
0: eke
1: ti won fe ki awu lowo asegun ko wo be
0: ni mo po olukan na
1: o awon yi o di jija se lati bere lati ni intolerance to ti je ki awon jakiti jagan won lati bere le buti wa to ti ma so pe inu bo lo pe nbe eni kan ko le adete si gbogbo inu bo lo pe nbe se campaign ye se eni kan se lori eko ofe abi wo so ofe lati be lati ma so pe abe ri won leyin leyin ni won won leyin leyin to ba so gbe wa lan leyin wa ore de gba wa ba.

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

0: ya un ki mo kyo life fun mi lowo won lo ti mo won wa ni bi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi ni be 32 fm o ya wa fe yin e 94.9 ni o omo ba yan ja o
1: ibi ta e current lo zo ba.

0: Oh yeah.
1: Me network here to jindi.
2: Ah,
1: oda network. Network yo. Ah, one time she network last night.
3: 0705 5949 0809 7949 0809 7949
0: Hello, Ekaso. Nile wa oduke lore
1: awon ajaga ti se orilede baba won ke ma di fila ben ti go
0: eh o
3: youth training school
0: eh
3: eh o eko aloko
1: oda
0: oda wa ro oda won la won o fi keko
1: won gbo radio mi ba gbo news won ti won paru e gbon mo gbon mo laaro
0: yi laaro yi won si da ko e
1: laaro yi
0: o
1: wa gbori di
0: o oda hello
4: hello ekaso
0: ekaso ma
4: yes ma
1: eh dako yin eh dako yin
4: ogun to ku de bora lo soro
1: lati
4: apete
1: apete ta le wa fe ba noja
4: atweli
1: okay
0: emuna ba bere yin
4: ibere kewa
0: ibere kewa oda orilede wo gan la npe ni oju ile adulawo
4: oju ile adulawo orilede wa ta wa yi na ni
1: Nigeria pelu gbogbo tin sele na oju ile adulawo ni a o ti da
2: tori pe adulawo
1: ni pa lo ti da
0: ba ba je ko ju
1: awa loju koda awa lori
4: Hello, ma.
1: I want to come to you, to marry.
0: Eka so ma.
1: I'm in London.
0: Oda number ibere yi.
1: Mo je ya so do baba.
0: Oya ngbo yin o.
4: Mo ngbata.
0: Number ibere wo.
4: Kejo.
0: Ibere kejo e soro soke la fi
1: ko yin. Ede bi ni la jo.
0: Mhm. Oya se ngbo o. E wa farabalẹ mi o fe da yin lagara tori e so wi pe o ti pete ti wole. Eko ba mi daruko eranko meje pere to niye ti o le fo se ri poro
4: adire
0: o de ni
4: me pe ye
0: o di meji
4: toki
0: eh oni toki eh ki wa yo ba re
4: o
0: Aha, o di meta.
1: Sori ngba je tin tan he le kan mo ni.
0: Ah. Awon mi va eh

0: tinubu je dupe woran me me gan tori ejo tun bere pe se
1: bo le se won se ri
0: olorun tun bi sa ma dupe se gbopo to wa bare laye inu bi akunrin ni o won dale sun le mo le bi latari owo epa ko se yo finance gidi ni o
1: bare ni ba jale o se lawi o ni olapa kan na gbiyanju pelu eketa tan won boya won wa dan wo ni laro modun metala atawon mi pe won je meta uri eson
0: mo tiri ti o ti wa ajenu wardrobe mo fi si
1: ona bo lorun mi tiri afi bi go
0: iro igo kan ele idarun ele sida orun orun mi ni orun ele dabi n tawon elasoro fofun mo fi gbe kadu duro
1: o sori bo seri gele exactly afi bi e mu nu ori singodo mo ti gun lorun melo gan lara bi
0: mo se gbe lo tel lorun
1: se mo lo iyin wo nu
0: o mo like kan fele fele
1: iyin mo yin wo mo nu
0: ko si en tele fun mo sure ko le ta ja lai lai
1: o si ra mi leak fun mi
0: so da ku ni
1: se won da ku na
0: fi se riasa ti bayi wo toilet mo lo bo mi wa nu e le ka wa nigeria
1: awon ko to je so
0: eni adota odun ni baba yi ko mo je pori won ti dota wallahi mo je si ni e ki mo le je gba nta ba o owo ti te won 50 yard won lo ki minus mo le
1: o ti gan se were dagba na ni o le furu won toro e ma mo pe e pe fun a o awon agba kan be de gbodo sadua ru e tori won gbodo pe ju ba nlo fun agba do pe
0: o roju elomi boya bi igba tan size loju e ni o to ni keyan o ku o to ni kan kan so fo loju yan o we ha fo po bi ya bi ni akuro
1: Oda Krista
0: ma fi won asi
1: na me dogbon be nu aye o okunrin kan
0: eh
1: won ni ibi o ba wa nlo gba lo
0: ke so ma le ko ponu ni
1: ma wa to bo won wa gboku re
0: eh
1: lo si bi ile gboku pamo si
0: okay
1: ni mosuari nigba ti won tun wa fe lo gba oku e pe ki won o fi sin won tun wa ba oku e lori oku obe mi
0: wa sire da ro ni
1: nikele abia abi ya wu ma ya
0: adaba wayo la o ko yibo ki yo
1: sorry en en yo ti di awon eyan ya danu na
0: olorun try si se se da
1: your gender
0: ki la je fe da
1: na
0: o ku atun be se mo
1: won wa ni aga ta tan iyun na ro pa ni
0: oku bunu
1: sarara kere ubo gbo ki mo ya lagbe na mo sare ro gori ti mo ne ri wo je o wa
0: o fe ko ba mi nu
1: pe ne ti je ti mo ne mi ri ti mo ba bi le ro wo o ri ti ma ro si le lai lai ko ni to
0: e fe le turu be ba buru
1: ba jigi ba jigi ga ba tri ba ba jigi ga
0: o para mo si aro re
1: o ya na
0: re ni ko mo nigeria
1: a wa ni o
0: Nobody will say you. No, what is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is
1: it? What is it? What
0: is it? What is it? What is it? What is it?
1: What is
0: it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it?
1: Ara kunrin kan ti n wa Eku ore nbi owo osale.
0: Ah oro. Le si sewe.
1: Oye yin baun.
0: Le si sewe.
1: Eku o ti nbe ni bi eketa tan.
0: Taye kan.
1: Se taye kan le
0: nbe. Awon eji re mi.
1: Babila. Eyin na le we ra.
0: Ijo won ni ma wu mi. E ta loro ko. Igu. Igu. Ah, ama jula la irilu. Ya si se o mi ri. Ba mi ya ka so jura. Ya si se. To ba pa mi a de karo yi lola. O je lo ba so fun bon. A se wo tara le ni. Ora, awon aroyin bi tun re. ah kan bi o ti ba ka ba pele jese male
1: bere fa o se ya won ni te mele de won din gun bi o si
0: excuse me
1: ori afefe lawa awo oro kan si nbe ti o ba afefe lo o fe ko ba mi
0: eta ni ko soro ma wo mi na
1: eh bo wa la ta wa kan
0: okay
1: gbe kini bi epo
0: ma tun la male epo ko elejire mi
1: elejire
0: oyi la ki
1: obo omo
0: omo da da la omo
1: okay e won taye won gande
0: ta po tun taye olo wo pe ko dogba ko si
1: yeah
0: omo
1: oh my god
0: eh ni ipile kano ni royin le ti wa won le jo kan be won ti sha iya lomo kan mo gbagba latari popo omo re koko
1: eje oluwa
0: efe je ile ko simi lati jo iyo omo de eje jesu agbagba je jesu e pa ba ni
1: a mo pe na
0: e ma ile
1: ro ba ti lo tele won ti fo ko le ko na won ni a mo
0: pe e won lo sulaya olugbala
1: eh ah olodi won mo ari okay eh eje mu akori royin eleyi to ka ye fi pada lodo ti temi ki n to wa pada ese nu dede sibi lori awon akori royin won ni abi kan
0: Ni da se yu mi.
1: Eh, eyin omo danti yin.
0: Se mo ran ni amu.
1: Je ina mo pe agbaya ni Krista. Ke so mo gidi. E mo ti mo so mo yin ti ga ti ga.
0: Ah, je bi re o. Assalamu alaikum je bi
1: wa alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ni password ti e wojo boru. Ko ni.
0: Je je tayi na.
1: Eh, oda.
0: Ayo ja finish na.
1: Won ni momo dudu daada alawo dudu ni wa sugbon gba ti won o bi mo. Won ni omo won o funfun pin ni.
0: Biology ni.
1: Eh.
0: Biology ni.
1: Why ti oni baby. Baba ba ti ku o le o.

0: baba ti sapo le ntie ko kule so pe ki yawo ohun opo ni
1: olodun tete bo lati ri ni ti o so wo
0: ko mo lo ha
1: ti o so wo school mo lo mo
0: no scientifically ewo npa gan ewo npa gan
1: scientifically
0: JP na ti re na ti re rin pa
1: iye da ko ti iwe sowo ju ma gba cooperative sowo omo olomo awa di later wa kan ma di ma binu mo ti eleda re
0: asalam jalo joja
1: tari yen ke se tin yin
0: jalo joja
1: jari ma di mi o a lo ja

0: Bim bim.
1: That's my girl.
2: Lam lam.
1: That's my girl.
2: Lam lam.
1: Okay, take.
2: Ishola.
1: Yeah, carry. Maje go yon mori kimi.
2: Bele.
1: Investor.
2: Ishola.
1: Ishola.
2: Ishola.
1: Don't tell everybody.
2: Ishola.
1: Ishola ni ibitola. So, I take a balance. You are well, you know. Bashe ko we wo lori 32 FM 94.9 be bashe gbe be
2: that's him
1: ke se se se o nfe so ko ni o ma ko tu gbe se video all right kayevi na lo me lori afefe bayi e je ka mu akoko yi e to so nipa okunre kan tinu bi to dale sun na o dana sun le mo lebi won won pe agbegbe o ni unko takota nibe ni won ti je Jackson ni orilede ti Malawi bayi o Brighton Jackson pe oruko re eni odun meji o le ni ogoji tori esu pe okan na jo ile won aigbore ni ye kan na pe o bele laarin ohun ati iyawo e lori owo to ta epa awon agbofin lojo di bimo pe okunrin ngbati o ti oja de o ko lati se alaye fun iyawo re lori ibi ti epa lo ati ye ti owo e je won ni eleyi na ni ejo bere si takoro so si to wa fa ibinu laarin awon meji won lo si kesi awon lebi tin benu le pe ebode laro ẹkun omi fẹ débi taye inú a wọn láwọn mọlẹbi ò tètè dáhùn ó sì ń pariwo fún ọ pé kí wọn bòde iná inú ẹ lóru lárùjọ nígbà tí kò rí àlàyé kankan mú kalẹ mọ táwọn èèyàn sì ń bẹ pé kó ní sùúrù lọba tiná bọ ìyẹwù tó sì ba gbogbo dúkìá wọn jẹ ní agbègbè tí ọrọ tó ti wáyé Jackson báyìí náà wọn lábúlé ibì kan tó pè ní chokani ní ẹkùn ti orúkọ bí ò ṣe máa pè wazama ní nko takota yẹn níbẹ̀ ló ti wá wọ́n ní yóò sì fojú balẹ̀ ẹjọ́ láìpẹ́ olówó búgibúgi lẹ́ẹ̀kan.
2: Ṣé wọ́n dẹ̀rù pé nọmba six ṣiṣẹ́?
1: O ni.
2: Ṣé six ṣiṣẹ́ nine?
1: Ṣé lè rajọ ṣó nọ́mà báyìí?
2: Ṣé lè ló jóná dáadáa báyìí?
1: Kò jó tán ebe eru nu tó bá jó tán ni kò ní ṣe eru mẹ́.
2: Eru rẹ̀ náà wọ́n sì fi kó yẹ wọ́n òfin sí gbẹ́rẹ́ fún un ẹwẹsẹ̀.
1: O ti fọ́ fún un o.
2: Àsájà àdákẹ́ ebi jẹ́ ndàre ni.
1: O ti fọ́ fún un
2: o. Krista. Oṣẹ.
1: Kini re.
2: Sheni.
1: Anakun.
2: Oni. Iná lọ yọ agogo ìwọ yín dànù.
1: Wọ́n lè lo dúró.
2: Kẹ́kẹ́ má wọrí.
1: Anakun.
2: Ìròyìn eléyìí tó kàyéfì bó ṣe wà lọ́wọ́ mi. Wọ́n ní àwọn ọmọdébìnrin arẹwà méjì léńjé kan wọn ni tó jẹ́ pé àwọn gbajúgbajà nínú kí wọn ó ṣe home selfish fún ẹ̀yin ọkùnrin wọn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n mú wọn kó mọ́mù gàrí wọn kò sí wọn lọ́wọ́ wípé etí rí tí wàhálà tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin àyin àti oníbàárà yín o wọn ni náà làwọn ọmọ òun bá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ẹ máa gbọ́ jẹ́jẹ̀ǹdẹ́jẹ́ àwọn ńlá wọn jókòó kí bàbá ti bí kí wọn ó tó ránṣẹ́ sáwọn wípé káwọn wá àwọn nílò àwọn àwọn wá sọ fún ọ wípé bẹ́ẹ̀ bá lè wá láti ṣiṣẹ́ dáadáa fún un owó táwọn ó sọ fún yóò jẹ́ ₦1,500,000 ₦500,000 wọn ló wá tún sọ̀rọ̀ wípé kódà òun ò ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè pé méjì tí wọ́n ń pè ní tú ṣọ́ọ̀mù wípé kẹ́ ẹ padà wá bálànsì iṣẹ́ fóun ò ní bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ pé ṣe òun dáadáa òun náà ó sanwó iṣẹ́ fún yín dáadáa gẹ́gẹ́ bí arábìnrin ọ̀hún bó ti ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó nílò náà bá tún pé ọ̀rẹ́ òun pé kóun wá o iṣẹ́ ti délẹ̀ ọmọ aláṣẹ jẹ òwò rèé ọmọ aláṣẹ là ó ní nígbà táwọn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún arákùnrin ọ̀hún ó ní ló bá sọ fún wọn pé ẹ gbọ́ ẹ ṣiṣẹ́ dáadáa ṣùgbọ́n nǹkan tó ń lérò fún yín báyìí ni wípé ẹ kúkú fẹ́ kan jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kọ́ pajúdé kẹ́ ẹ ṣe ọjọ́ méjì fóun 2-day service ó ní kẹ́ ẹ fi ṣe tún sọ̀mù fún òun torí pé òun gbádùn yín gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń sọ̀ kalẹ̀ òun náà ní ṣe déédéé ara òun gẹ́gẹ́ bó ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn ni náà lárákùnrin òun bá sọ fún òun wípé ẹ wò ó pẹ̀lú iṣẹ́ tẹ̀ tiẹ̀ wá ṣe fóun níjọ́ àkọ́kọ́ tún sọ̀mù ẹlẹ́ẹ̀kejì náà tẹ́ tún wá lọ báyìí òun ó fún yín ní ₦5,000,000 ₦5,000,000 òun náà lówó tó òun ó san fún wọn olówó sọ fún wọn pé ṣe rí ẹfọkàn balẹ̀ owó kò ń ṣe pírọ́blẹ́mù tòun rárá o òun sì tún ti rọ́nà bóun ó ṣe náà ntọ́kàn wà fẹ́yìn ni wípé kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ dáadáa oníbòun ti gbọ́ yìí pẹ̀lú ọ̀rẹ́ òun ó ní etí àwọn náà tọ̀tọ̀tọ̀ pé ₦5,000,000 lẹ́ẹ̀kan náà pẹ̀lú ọjọ́ méjì péré ó ní kódà ibi táwọn tún ti ń fọwọ́ gbáyà fún wípé wọ́n mọ̀ bèrè ara yín lọ́wọ́ yín ni nítorí pé àwọn agbé yín tràbà wọ́n ní lọ́ba sọ fún wọn wípé bí ẹ bá wá lè dìlífà dáadáa owó yín òun ó pajú ẹ̀ dé sí ₦1,000,000 onílẹ̀yìn ìgbà tí àwọn wá ṣiṣẹ́ bíi káwọn mú padà ṣèmí mọ́ oni te ba ri ba won se handu re bi won ti ko ni gede gesinu o oni ngba to to asiko to ye ki akun yo hun oni to ye ko san owo oni ni ba se balabala bi ise enu oju oni ni ba se ran danran dan afi bi eni omoku lo oni ngba ti o tun salaye won le ba so fun pe ah o mo mo ri ATM ohun o o mo ri ATM kadi hun o dabi pe eh dati pe ohun to ni dollar lowo dollar to ni lowo in be ninu ile awoda mi enu e to hun gbe ta mo si man san pe o da po n ti gbagbe e sibe o ni igba ta won ri pelu bi se nse o dabi pe o kan bu awon ni bufa ni o ni arakunrin si lo awon ni lo ku lo o ni lo lo awon o ni bo se wa wo wi pe arakunrin yo lo ni jibiti emi yo lo ni jibiti ara yo si tu so fun awon wi pe ka won omo lo ni bo na se wo omo ranu o ne ba mu bi eku o kini bi agogo aro meji e ti nbe ni bi ma fo kan mi mo
0: baba bi se nsi oda
2: ala ya ni won ni igba to kan bi owo ara re obu ma so
1: mo kenu ni
2: o kenu na e ye kini ibi e keta tan
1: bi gba ti ba fe fo dada isi ni ka ya that was it
2: eku o meji ti won
1: o ti ye awon eleji re o ti ye awon eyan
2: o ti ye ba won yun se sunmo nu won ba kokko de yin de da je ipa won ni aten to ni ati
1: tanu kidi tanu nu ayo lo
2: assalam gloria to
1: kidi tanu kidi tanu nu awon ti o neti ju awon kan ah awon kan olo to lo ko si store omo to ri ko se bi ta gbagba o lo fi si store bejo ti ni tori tori ko gboro si
2: ita la la nko si
1: story o no face meji lo wa legbe re tori tori ko lu ojiji tori awon bandit
2: e wo pe e wo e mo do se na ko ni na ani lady eh eh eti won ni awon sise owo aje eti ti won ni ngba ti an lu arakunrin ohun titi na ba ya mu kini ti bi na ba ya de enu afi kan won ni ne ba bere si ni won bu je ni won de yin de won si lu arakunrin ohun won ni lilu ti an wa lu won ati bi an se ja kini ti bi ti an ja de that is won ja de won ni odun baba to pe won wa funse won ni bo se lo re pe olopa si won nu ngba ti won dodo olopa o la won na ba ko si won si ro
0: kilo mo christian
1: jo share in nigeria enterprise
2: o ti se yin ri
1: ai debi o se ko enu ah emi e ko le
2: de te di ninu store lolohun
1: emi man ta koko so le leki to bode ni
2: ah
1: mo bi pe
2: do na se nkan te yin o to se ye ke yan o o lu awon mo yen ni jibiti ara
1: film yen ti jade o o gbọ ti pe ni
2: season kini
1: o ti pasori gbọ ti ta wara wara o ti kale ki do ruko cinema o ja o locho o ri wa la wori abere te ma fi man gan e to ba lu wa ma fi gbe se ngbere wa
2: krista
1: e ku
2: krista krista ah
1: ana ku
2: krista da da da
1: lo wo film ijo lo
2: lo je nwo
1: ijo lo so
2: e bo ti so
1: o ti je kokon su la wu je ri
2: love me I chief Aronto.
1: Love well.
2: Emi mi.
1: Asojule meji.
2: I love you my darling.
1: Ladies and gentlemen, let's go there. An lo si ipinle ba osi.
2: Are n gbono.
1: Nibi ara mi ogbono mo wo mo eni. Nibi ti e pe okunrin eni adota kan, oda mi pori e ti fe dota lori iwa to wu pelu omo odun meisan omo obirin ni agbegbe to pe ni Bukachua. Nijoba bile Katagun ni ipinle ti Baushimbe. Lo ye un re lekunrere. Gege bi oro ti jade lenu to jalu correlation lopa ni ipinle ohun. Nofiu Abib. Ni ajo aiku ni amoran lede o wipe ni ekun le ise awon to je ti Bukachua yen ni won ti wa fi oro to won leti tan len to si wa won ni baba omo ina ni won ni owo ago marun o ni eni bi fi aposun aba doctor odun lo ki omo kekere ohun omo odun mesan lo ki mole o ni omo ohun won ni kiri best ken ni o se ma ti je be wara won ni kiri wara soya ni okunrin on ba pe wonu le akopati kan bi igba to fe ba naja won ni igba to mo nde be lo ba gbeja koju e o ki omo mole tan o si wa kusa eyin to se le itan lo yo be si omo yi wi pe to ba ide le royin iku o tele fun o sugbon won ni abalu ababo awon obi omo yi ni ke fi pe oju apa nbe ni yara apalo ni an ba ke sira won pe oro mo ti koso won ba si ni won lo fejo esun ni le ise olopa ni an fi mu okunrin eni adota odun na ba tin ba lo yi won ni an ti gbe omo na lo si ile iwosan ibi ti an ti lo se itoju fun ati ayewo to peye sugbon ni ti afurasi ohun won na nbe ni akolo awon olopa toro won ba se ni sa won ni won o fi to ile ejo leti won si mo to kan lori oro re ya to si ti e won tun da ko baba kan na nilu bauchi nkan na ni eni 70 odun 70 years ni awon na omo odun mewa lobi na na kile ni magama gumon njoba bile toro ni ipele bauchi lede kan ijoba sejo won lowo
2: ada won yanju e layo atalafia
1: ami jesun
2: nje bi o ayin ki no fun oye do yo ru mo
1: mo ko ko da ki ni gang
2: no no no
1: so se mi go ni case bayi
2: allore
1: hello god ma ti ati mi kankan
2: kesi ye lo
1: emi kan to gbe
2: oyan ju n to
1: da
2: oda ko si wahala mo agbaru yin to jiya snemo ti dabu
1: eh
2: won ni o kan awon eyan gbogbe ni pele lego
1: okay
2: won ni bo ti e je pe awon eso alabo na ni pada ba won da si won lo se ni laanu nigba ti won so wi pe oko yawo kan lagbegbe suru lere ni pele lego won lati je ati mo na lo wa lo nigba ti o si pada de ni ko ba ole won ni lo ba iyawo re nbi ti okunrin kan ti tin ba san ni san ku san gege bi an ti salaye oro eh nga ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni
2: ni ni ori arakunrin ohun o gbona koja bo ti ye won ni leyi to se kolu arakunrin e tin sanmele iyawo re won ni eyi yo je iya lenu gege bo ti kaye fi gan lapa ati be won ni ise na ni ale to wa ka iyawo ni iyawo mole won lo si to gboju gboya o farabalẹ woso won ni bo tun se bora ale ti oko iyawo nu ni a ba bere si ni kan ikuku won ni debi wi pe isele ohun won ni gbogbo ero tin lo tin bo awon passerby bi won ti ko won ni na ni a si pele won lori osoju mi ko roke ile ti soro lori isele ohun ori nje je le gba believe pe gbogbo awon ara adubo ina lo mo pele won lori oni nje wa le mo wi pe iya mo di oko yawo yi o nitori pe ale o tun je niya mo bo ti wa je niya mo nu ile ni won wa ni awon eso alabo ile tin koja lo awon na ni won pada ba won pe ti sawo won bo ti e je pe ogoro awon eyan won ni na ni won pele won lori won wa salaye oro won ni ise na ni yawo in loka wo gbera bi atole won wa fi die mule won ni gba ti awon eso alabo won ti won pada de bi ti sele ohun to de awon na ni wa pada pula toko oko mejeji pe oya e mo ja mo sugbon won salaye oro won ni aworan akale sele won lo rin kiri lori itakun ayelo jara won wa bere si ni paro wa si awon eyan papa julo awon toko ti yawo wi pe gbogbo eyin to ba je wi pe eyin na ba ti foju wi na ru nkan bayi abi to ba se te ba le foju wi na ru re won ni ki bada o boya ko kuku fe kan fokunrin nle ko je omo ba ti e lo ko le je wi pe ona kan soso ina ni ibanu je okan o na ni yo wa wi pe won san mele yawo re ko si tun ni dabi igba po tun mo ro wi pe arakunrin ohun nlo tun wa fi ya je won wa ni je je le gba believe wi pe titi di asiko e ti mo se akojopo oroyin yi won ni ile ise olopa won ni awon o ti ri ka won o so oro kenke le lori e dako ti an po olopa ngba ti awon lo re mo san kene ni
1: okunrin ma nwa ku kiri o ile o nle ati egbo obi tan gbese pe o lo le o le o nle
2: egbo lo so
1: no o lo mi
2: aye di
1: oko won to mo mi jogun lowo ye yo practice to ba dele oko sugbon to okunrin to lo be
2: Krista na mo bi o atokunrin atobirin ewo lo ye ko gboju gboya ko ti ba je pe ni ti ti ba oda obirin to na gbera nile to na lo boko loko ninu ile iyawo ti
1: o na o travel out of you yen travel ni
2: okunrin wa nko o dagbere pa
1: ye okunrin lo nile
2: okunrin lo nile okunrin lo nile
1: ibi iyawo ro ba lo yo ba lo goni
2: chora mo
1: je mo je die die
2: abi esi ri olo
1: I swear to God.
2: Is that the best thing? Eh, can I say?
1: Mori kani ano? Ha. Mosi bagbera mi sinu phone. Won prank ni. Oko wa leyin cutting. Won si tande, won fowo lo, o farabalẹ straight ni. Bo boyen jade lati eyin cutting o gbe fanu nla ni.
2: Ti o so mo ko daran.
1: O tun le ni ya tun wa soro. Isiju ti ku omo mi la. Oko wo ye lo gberu. Iru ran boru. E ja karu eleyin na jare. Ayi ko omo Nigeria.
2: Wa ni o.
1: won ati parase o bipe ni eni osun kan yi bipe o je bi esun isopapa ati se kupa ni akole on na lo je ko di mo pe bale agbegbe won nibi ti pe ni gama ni ipele ti won na un ni ipele kado na so pe o wa fejo to won leti nbe o olupejo di ejo re won ni jumai atohun ati ya to bi lomo na ejo supapa lati gbemi omo to bi ohun tori pe o gboyun ni iya jumai ni won ati salon ti won leyin ti ati gbo pe won ti he omo won sugbe won ni gbese si nlo lowo lati pon ri ya juma amon ni ti juma ti e o wa lodo ijoba so ma le ni ma so ma mi o mo pe na ba pon mo business ni heredity ni o ba le ni nto ba ti ro mo ti rin gbere gbere gbere bi ba mi se rin ko to di pe a na settle down
2: owo ya gbon
1: owo ti ya gbon na mo ran owo ti ya gbon na mo ran mama ji nka so tete ohun ki le fe fi lo mo lowo ohun ti ya gbon na mo ran ti ba to ba tun mi kanle alase laye oto awa alase ni bi awa yi bebe ajo dija to fi dake ewu ni o kuku ba mi jaka yo mo ba wa ri bi to yi mo yi
2: yo si ri
1: bi gba ti pade wa yara gogo
2: bayi na ba ti lo ke ti de
1: e ba mi wi loju taye ni
2: da mo e pele olobe enle
1: e ba mi wi loju taye o
2: yin na da so si ri gbogbo eyan le eyan le ba ja so re ti ba n dake tiki ba soro
1: ma se je n ba yan ja won like wahala on to ma le jo gede na emi o le je se ma kasi ni
2: ka
1: all right baby emi tun re awon amo te ku ni won ni se bebe o lapa bi kan lodo awon meri si ni iroyin tin wa ni ipele ondo won je di mi pe won mo pe won dola nikan ti an ji gbe owo si te baba abukan atawon mo si to bi na won ni oba le akoko ni joba abile ti aiwo oru gusu akoko ni ipele ondo lo ti waye ogbeni adetuji adeleye ti en je oga iko amotekun ni o se afihan awon afurasi te lo bi meji o di ni ogbon lori esun to ni se pelu ijinigbe ati iwa odaran mi loni ni ipin ilu akura ipele ondo awon ti akore won ni usman omo odun meta o le lagbon wahabu meta o di lagbon yakubu meji o di ni ogun ati baba won eni odun merin o di ni ogota ni owo won te ni oba akoko itejo di bimo ni wipe ke se pe won ri won ko nikan o won lo to wa ba awon egbogi oloro nkan mumu benko atawon nkan mi to fara pe aso ile ise ologun ti o fi di eni an jigbe ti o fi di loju fo ni awon malebi e ti an jigbe ni a fi oro to awon leti o wipe won gbe eyan awon ni agbegbe bi kan ni akoko na ni bomba ti e lo ni loju ona oba akoko won ni a si gbe gbegbe ti e gbe to won ni en bere owo lowo awon awon sawo ohun jo lati lo fun awon alarabi won na si gbe owo debe kaka ki won tun yonda awon eyan won yan ba tun dukoko pe awon agboro so fo lopa o igbeyin igbeyin ni agbara wa so fun iko amotekun amotekun na si ya lobe ki kan te ka amotekun na won na tun jo n paro owo obo sira won ni ko to di pe ipa ka won bayi na eni ti na jigbe won na ti gbe lo lewosan tori won ni o fi ada ati obe ba sere die ninu oro awon amotekun won ni ida bi marudini ogorin ninu owo ti agba gege bi owo dola awon ti da pada fun awon molebi won akagbe wata wa fi ya photo ni ati gbe fun awon ti oni owo my baby your daddy is singing how you go kile ti wa ro bi he
2: sori ore birin kan lo fejo oko re sun ore re pe lu ohun o wa so fun o ni o nilo ko ba fagidi mo se wahala kini yoruba rat poison kini yoruba rat poison karan mi lowo
1: kini ingredient jollof rice ni
2: so wa de egbon gbawu
1: amala le mi ma nje oka lo nje omoko
2: ko si bi ti won le gbon si
1: je fried rice
2: ko si bi ti won le gbon si
1: se ma gbon ni
2: ni kokan ora ba fi rat poison oni kokan ora ba fi nu
1: si oje oko re
2: o ti tan
1: kini lo se
2: o ni ma lu ohun
1: era ko lo pin ti ma lu be na
2: e se ki pa lo wa ko wa gbodo po le e se ko pa ni
1: ha eyin lori o ma gba moran
2: to pa e ri wo da ko to ba ti wa pa tan yo
1: to ba lo bi lo to mo moran wa ni isin ko le si labe oko ti e o ga bi mo se da lo wa o
2: ko ti e wa wa nbe krista
1: anakun
2: se ko wa nbe se pe pa loku
1: iwo ni toju emi e nta ti rinu aye toju emi e
2: se bi se so sandi nbo
1: o gba ro wa
2: okay
1: I ni oju oba ma fi sa da wo o sandi nbo lodo re oyibo o le wa mo bi pe o
2: mo
1: so ku lara re
2: wa goni
1: ah
2: abi sa sandi o wa mo
1: okunrin ele jadide eh okunrin ele olodun lo yo
2: won ja mo dide ro ja si gba ja gba ipe
1: iyawo re fe dumo jumo ni ago marun da marun abodaji
2: iwo na woyin oni isin ka lo be oba ka lo be ba wa mu to je le yo kan feu o ba ti je wo lorun iya to ti mo so fun mi sa wo oku
1: okunrin e je ki fun ni oti kan ma ma duro nigba to ba so pe emi mo ni le mu alele koko le fun jo ma je to ko le fun emi ti o nse ti o se replace
2: obe se bandit inu ile ko niyan
1: to ba je pe god bless me for
2: you se bandit inu ile ko lele eleyi na to so pe ki ya ko re ehun ko mu poison rat poison ko bi sinu onje
1: aye ijo ni obirin koko le oko emi na koko le yawo to ba ti introduce si
2: ni
1: mo koko le yawo nu ah
2: ma lo
1: se owo won ya bi owo won ya bi ki la ti ri na ogo ro ko la so radio ye ko ku bi sheet of paper olo ti enu won na go anakun oju olore wa enjinu won le o enjinu won le o
2: ah 0705 50949 ati 0809 7000 949 arakunrin kan na ni orebirin girlfriend o fun lorun pa oku o wa fe lo sonu nbi ti o si sonu heart attack de mu o na o na jade
1: Allah akbar oku to so lori ogba escort eni eleni o fe dari ona ru
3: hello
2: yes ma yes ma
3: e ka so e kweto
2: yes ma
3: e ri le wo lagbaro
1: ni mi je sun
3: opelo yeru ni lato akoko na te yan ba si wa nu le atobirin to ba buru te yan ma je opa un ni o
1: ah
3: te yan ma duro fun iya ba tin de keyan titi mo am fi ese kan bele lawon wa pelu eyan kunrin o
1: ami ese mo mi o e je yo mo omo
3: bele so eyan gbele o
1: ami o
3: emi ni oni ka gba ko
2: ami jesu
3: se wa ri si awon si wa jiyan gbe yen won wa ni ronu nkan meji mo ju ka ma jiyan gbe lo
1: o tin yowo
3: ki lo wa de
1: lo lere lori
3: lo n fowo so won lokan
2: o omo begungun ba nle o gbodo duro ami o
3: esi
2: eh ma duro o ma rose ma duro ma rose a duro a rose omo boyan gbono ba nle o gbodo so
1: kaluwa luwa mi
2: eh ma duro o regbende ma rose
1: ma bereje o sanle
2: hello
4: hello
2: yes sir e ka sen o
4: a ti bi npe
2: eh lembe ni
4: aboroki
1: o ti wa je
2: o ti wa je ma ni
4: lo reto na te ja ma je nkan lata lo na
1: e ji ma je
4: tori le ile me gba wa lo reto bayi te mo le je nkan lata ja ma so fun mo ye ko te ba je ja du je je bi pe lo yinga ati te nkan ga ati te se te wa te ti ja wa le bayi e je be mo le e de je mo be lo so lato ni adu
2: yes sir e se sir
1: o ko awon akonu
4: ni o ni o ko lo ka wa wo mo le ti ọkọ tun jẹ pọmọpọ meje ẹ ẹ báyìí fi lójú kejì báyìí ṣé kò wá sí ẹ̀ka kan tó lè rẹsù rẹ òun jíjọ ní ṣubú àyẹtù lọ àyẹtù náà àà
1: Ime ni GR ladugo won adugo man your business ba je peru olodo ti alu denre wo ko lire o
2: hello
1: o ta re o bebe
3: hello
2: yes ma
3: e ka sun
2: yes ma
3: Mr. Nambu.
1: Mommy, hi.
3: Carlton.
1: Yes, ma.
3: Ekweto.
1: Yes, ma. Baby, call.
3: Mama, she loves
2: you. Yes, ma.
3: That is true, ke mo ni jo
1: ni. Ah, mi jo su. Fọ́dà
3: fúwa. Ya Elizabeth ni lato.
2: Orúkọ Jésù.
3: Ọlọ́run ṣá mọ́ jẹ́ ká fẹ́ ọ̀tá níyàwó.
1: Amẹ.
3: Mọ́ jẹ́ àfọ́tà lọ́kọ. Mọ́ jẹ́ àṣìgbé.
1: Amẹ.
3: Àṣìgbé làwọn ilé ọmọ inú wọ́ọ̀dù. Ah, ọmọ inú wọ́ọ̀dù ni àwọn tó ń fẹ́ wọn wọ́n tomi gbé láì gẹ́ẹ̀mù ni.
1: Ah, Ọlọ́run sànú.
3: Ọlọ́run ó yọ gbogbo àwọn tó bá wà nípò rẹ̀, Ọlọ́run ó yọ wọn.
2: Àmì
3: kàgbàkú.
1: Ọlọ́run ni mọ́ra no testing.
2: Ẹ ń tọ́ra no testing náà rè. Ṣebí ni o ti já èkó sẹ́nu.
1: I swear, mo rí kan, o ato kon ja ni o nra won o iko o boya bo boye je nkan re o fa popo e mo
5: lori. Hello.
2: Hello sir.
5: Hello ye yo ge o ki ya ku sir.
2: Yes
5: sir. Bambo ge ni.
1: E ka so sir.
5: Ologun ko.
1: Ologun kin o.
5: Awon lo awon lo idugun gbe keto mo lo so lati ale to mo lo gbe ule mbada.
1: Idugun kira won.
5: Ni baje ni baje ah ifa re ya yo yo bi so yo papo title fm kuni baje
1: o se asun papo o se jadura wa wo
5: ya ni baje awon to lu bata ni le ole a mo to lu bata le ole eh o se pe o ti wa lu bata lu bata lu bata di bata re o ga o ga ga
1: liver buruku ma en ni o
2: ah aye di ni o ya mo lu jan
6: yes
2: ma
6: yes,
2: my cousin, my
6: Lambo.
1: Mommy, check the generator rock. We want to start.
6: I'm on time.
1: Ah, damn! Yeah. Hey, what
6: did you
2: crash
6: me? I didn't pay.
2: Ma,
6: that's why my young one more kini kolomeji.
2: Ekwa TV.
1: Ah, ikaburu kunio.
2: Ewe le yin o tun
6: wa o eni to ohun ma won mo lomo gbe ma won wa faja mu ti e ni se won ju enu
2: won ti jaje won ti de yin de mo ro ko ya kan kan mu
1: o ti sabe o ti sabe
6: ngba deri se to se right e ni mo di ma mi ewo mi ni ga mo ju ni kiri ni oni ala ni o ja nu won o no e bo fe je en to dun ni
2: Only
6: call on 7 million
2: Ah,
6: only.
2: Actually,
6: you know that.
2: Awon alejo gidi ti mo ni ninu ile agba
1: alejo wo le mi
2: e ma bo gbo se wo se bi igbin okuku jogbin na tele mo so be ala yin alejo e ka san oruko yin ati le ise te wa soju fun
7: e ka san loto oruko temi ni adekunle lati le ise soft sands properties
2: yawa
8: e ka san loto
2: Oruko yin
8: mi ni Esther Falade lati le se substance property.
2: Oju ni yen Isa Imo Ofoloko papa julo ni koni 32 FM 94.9 losan yi kini nkan te ti fe ka tun mo.
7: Gege bi o se mo pe ni se wa ni pe a fe ki ati ni ile ani lolori ko rorun fun toni le talejo. A wa du lori pe antale anrale nikan. Awon ayare gbe na ati ro pe ona o la le ran ara binu lowo. Ba shin gogboro yen kini kan fi total package kini kan kini kan anu ro pe ona la tun le gba ka fi ran ara bi lowo yato si pe antale a don se kini an bawun yan se kini wale ayagbe ni le se substance property sugbon je ka ko lo sori awon ile tani ati ile tani na ni akawa bayi ba se wa currently ani apple estate
2: ihe
7: yen wa ni olojoro ni olomi aye gbo olomi
2: Lojoro.
7: Ben Lojoro. Yeah, answer ni 4 million naira.
2: Okay.
7: Ade ni Orange Estate.
2: Okay.
7: Yewa ni Oloji Ologbenru.
2: Okay.
7: Answer ni 3 million naira.
2: Okay.
7: Ade tuni Mango Estate.
2: Okay.
7: Yewa ni Akufo.
2: Okay.
7: Answer ni 2 million naira. Se ba le awon le yi ko se pe awon le to wonu bi so pe the next 3 minutes e ma dele a pe 3 minutes wa what are the 15 minutes 30 minutes. Mhm. Awon le ti wa won yato won jina si oju ti rara especially the ba de Akufo yen ona ti won se lowo lati ori lewa titi di ori ile yen ori lati ori lewa titi titi yen we dey like 2 minutes bi en yen wa loyun pe ya ko le se bi abi arin 5 minutes o ma debe
2: to ba je o to loyun bi ru ya ki lati se o le pe ko to rin bi iseju bi 5 debe abi okay
7: and our property ti wa legit documentation wa lore
2: okay
7: ko se pe legit documentation and te ba le ti e ba le san oloju ese aye san die die na wa
2: e dakun e asoju sile ile ise substance properties e ma soro pe e soro yi pe 2 million 4 million 3 million oni ile che alabera o le yin tan kan ni pe mo ba fe bi abi 6
7: plus
2: abi mo fe bi acre
7: te ba fe acre gan wa
2: tele ta fun wa
7: le ta fun
2: bo lati sanwo ti ti se e kan na la sanwo ti to na ni abi ila na pe baba lagbara lati san le kan na boya bi osu bi mefa osu meta osu meji bawo lati le san
7: nse se ba lagbara lati san loju ese like whatever I car be more plots like
2: okay
7: e le san we loju te pe le lagbara e na e le san initial deposit of 40%
2: se okay
7: so e wa san yoku within 6 months e wa san 40% initial deposit ni bayi so laarin osu mefa yoku e ma san balance yoku so afi atinile atinile fun yan ko je rorun
2: e dakun awon le te ni lowo yi se iru ite je pe boya eyan le fi ko bi ile ise o nikan lo wa ni abi ti legbe abi to ba te wa so pe o da o emi o fi todo temi o ki se pe mo fe fi kole ki se pe ta mo fe fi kole ise emi fe fi da oko ni se ru re na wa lodo yin
7: o wa lodo wa
2: okay
7: o wa lodo wa
2: okay
7: cuz awon le tan ta awon te pe o je ti awon yan le awon bi ta ti le wa wa bi ta awon yan le
2: ta awon yan ni access lati lo sile okay
7: so o se pe nugbo no
2: okay
7: bi to o je pe o ti wa developed te ba social media as wa te ba ran videos I show awon surroundings
2: okay
7: most especially bi ti awon le wa wa bi ti awon developments go focusing ni oyo state
2: e se mo wi pe iru salam ni sin boyfriend mi nko to de so family sin pe o fe ka ko kuro ni bi ta n gbe o wa ni wi pe awon bi to je bi decent area
7: pe
2: ti ki se pe bi iru awon adugbo ti lamboro ki n gbe ta ma gba mememe te run o ma ke ko yin si ta ma pariwo logide o ta ma pariwo alaka tabi bi kulikuli ta ma pa se biru be yen wa lo ton fa wa ta ba fe awa ta ba si bi pe mo fe biru adugbo ti biru governor Seyi Makinde si ajo fe ra le kan nisin emi pelu won so
7: se ati ni property kan ile bayi
2: okay
7: twin duplex bungalow ni
2: ati
7: so after my stressing reyin ati boyfriend ni
2: yes
7: absalam ko wa gbe le kan na so we pe se lo ra block abi atun ta ile gan so ko le wa gbe le kan na ko yin pe se ra block
2: o so de falade mo gbo wi pe ile ise substance properties won ni pe geyan na ba to fe gba ile yato si pe eyan fe ra le boya fe ya le gbe ehe won ni e tun ba yan seto e se ben
9: ben ni lo to ni ile ise substance property ati farajin lati ba won landlord moju to property won in a legal way
2: okay
9: ben ni le do tun mo so wi pe awon ti won ba fe gba ile na
2: okay
9: won lanfani lati wa ba wa ti a de ba won seto bo se ma wa ile se mo pe bi enikeji mi se so lekan owo ti awon agent stand so yi ti won gba nta nisiyi iye ti en to ile gan ma gba la won na ma
2: se yin o gba
9: awa o gba ru
2: e o de wa ji ase bayi n gba na bi awon lewo le yan le ti ba fe gba bi ile oloju le bi me ile koju si mi koju si o tori gba mi ba awon rule flat ti mo so pe mo fe ba governor se makile pa jo fara igba mi ma fe su mi ti ma fe wa si gboro se ti yeyin lati gba iru awon le bayi ta ba fe gba se ti yeyin nisiyi a je pe anilo lati koko wa yoju si yin lati se flat onikan le le ba wa gba abi boya bi kala ba re bi wings se ti o je bi wing se ale
9: toni wing yen
2: eyoko ki se wings
9: Tony ye de o ejo ko. Iye ta wa ni awa fin fun ni.
2: Okay.
9: Eyo ye ku.
2: Okay. Sugba ta ba fe gba ile.
9: Be ni ta fe gba won flat nkan kan ye.
2: Ka wa yo ju si.
9: E wa yo ju wa ni ile ise wa to wa ni Laughter House Premier Hill ni onile Gogoro Street ni Mokola ni lu Ibadan.
2: Kini awon oju opo aye lo jara yin ta ti le wo awon properties yin te le light e ti kokon dodo yin.
9: E mo ke iroyin o ta foju ba. Nbe ba de be bayi. Awon yo ti re www.substanceproperty.com
2: okay
9: any website wa
2: okay
9: ti won ba de be gbogbo ile wa nkan ki nkan ton ba fe nbe on ma de nbe a de wa lori TikTok a wa lori Instagram a wa lori Facebook.
2: All right.
9: Substance property only lori TikTok lori Instagram Substance Property lori Facebook wa na Substance Property,
2: but that's all sand.
7: Yes.
2: Number will ali pay.
7: So tell every rich one, nearly share one in soft sands property.
2: Mm-hmm.
7: Our number is 091-091-15-55-55-00-55-55. Let us see 091-091-15-15-55-00-55-55. Tabi 091-64-61-61-50-00-00.
2: Let us see 091-64-61-61-50-00-00. Zio. Kemo wa lo
7: session
2: o da ngba na ile se 32 fm 94.9 koni ta wa tin derin po sunu ibe na ni awa to koni ju bayi lo lori royin kayefi fun ti tasiko ta wa e ma gbo 32 fm 94.9 Absalam Adigun una lo lowo button ita don sise lowo lowo bayi titi gba mi ta so pa bi inu oni jo yin ko ni je mi na olubi n pe fatoye lo ko mi ire. We'll be right back.

0: Nikon ni kẹni le la adorun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja nba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

0: Olorun
1: ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re ola iyin ati ogo lo to si fun enikan sesoso to ni aye ati orun oba to da aye to da orun to da gbogbo awon eyan so wa labe Olorun to da omi ti ki mu oba to da ina ti ki san alagba lai mole o gbe ku mi ko raun o so okun di iyan gbe ile iwo la ndupe lowo e Olorun ana Olorun oni Olorun ola ibere arin ati opin ni ayo agbe oga ani kabesi oba awon oba oluwa awon oluwa olorun gbogbo eran ara olorun israeli ajamaje bi o nfo baje o nroba loye o bira e o tun soro e loruko okay tenikeni o le dagun awon kan la won yagbo awon yaju asije oruko eni to ni aye ati orun nikan lo le ya si boko tun ya siju ti o se n to fe mu o ngbe ni omudi asola o ngbe ni adelebo soro oba okiki mole agbe oga tawo ba wa le dupe a je wipe awo more last January 1 o da wa jeje bi alaboyun o gba ki bi ko sele sile mi sile awon ore mi sile awon ololufe mi alamo to mori oba to tu opa eyin olorun ko soso ti gbogbo aye njuba ani kabiyesi ase n loba amo lore enire ojo to gbe eyin ninu osu kefa odun 2026 kabiyesi to ba tun ba ba fi di niwo yi ola atun bo si osu keje katun to ri iru ayajo oni o tun di odun to nbo ti Christy ba fa bibo eseyin ti o bai ti de so awa dupe o tori opo ojo ro ile fi mu ara san ategun fe ijija o je ko gbe wa lo mo ni kabiyesi mo da ola mo da yin mo da ogo pada si odo enikan soso to ni thank you Jesus for everything and for everything le kan si oba awon ba ola iyin ati ogo ni fun oruko re iwo so mu wa di ojo oni emi mo pe la bi asi abo si wu kori wa tun wa la osu mefa to ku ja layo ati alafia nitori na ni mo se so pe o se mo dupe ana mo dupe oni mo wa dupe ola gbogbo eyin ololufe mi mo ni congratulations nitori pe olorun fi aye gba wa for god sparing our life and see the end of today actually it hasn't come to an end but I believe that come tomorrow everybody is going to witness another new month by the special grace of god omo yin na ni ore yin ololufe yin be ni oluwa ye mi si oba obirin ori afefe ha mo ni ese eku aduro si mi radio melo mo fe ra ti mo fe ma fi gbora mi sugbon eyin ni gileyin ogba mi mo de gbadura e o ni wo be ni mi wa ni jora mi loju o debi ti ma yaju si eyin ololufe mi te fi ni gbo mi mo ojojumo ni ma nso fo lorun ma fi ojojumo ti sala aro yi ti mo ba ji ni kutukutu owuro ma ke poluwa oba ma fi ye ninu adura mi o wi pe ori mi ma jente lowo awon to nferan mi eyin te feran mi o ma ni te lowo yin lai lai lai ati sisi lai lai ami mo tun si de gege bi ise mi eyin le foro si mi lenu ese pe kin ma so lo any kin carry go nitori pe I got the back of the almighty god Jehovah Nisi El Shaddai god I am that I am. Oni king go ahead. La bala to ba se woni. E gba mi eyin ara le ra mi e tu mi sile. Ni ma si mo padi oko mi, ko so fun mi pe won o ti niyawo, natural fact olohun ti niyawo. O ni sugbon o fe fe mi pamu. Ki ma je keni kokan mo o. Yato sa won family mi. My parents, my siblings and you know, I won sin ba so fe kan mo. By and large, mo bi omo yo kan fun won. Ni ma si mo so wa loyun ele. Won mu ojo. Awon fe kero pupo wa won ni ko je eyan merin lo. And awon merin rin yen, those that matters in the family are coming. Shemon, on norms on funilowo asase one or two things together. Number 1, obirin meji okun. Image won je merin. Look how parents me, you know. I want little things. Say your man right me at least for the first time. Pe mo fe mo iya yawo mi. O fe ko lo ki iya yawo e la koko. O fe wa ki ko da ko je pe wo atomo e nbo lati church ni. Pe o wa. Mo fe mo ni mi, mo fe ki mo mi. Bi oju o. Ko da bo ba ra gbalu mo. Ra osan wewe, osan were. Eh, lai mo abi le mo ro nbo were. O wa nsapa bo. Ah, wa na wa o fe yan mo sin yo. On ya, on ro risirisi. On ra wa. On ki our parents mi adupe amo on pada sile hun mo bi mo elekeji osun ya oyun keta tun wo mo tun bi mo eleketa ah ni eduro na oko mi de re won tin dagba emi oroku si won o no ati e setan ku en ba de roku si wa ko ma ni se lohun tori 120 ni bibeli pe ojo aye wa 120 years ni seri gba david se pe 70 nkan kan lo mu ba yen. Nobs is 120. So she understand 120 no la delo. Boya lemo. Ah. Mami kilewi. Benny. Ask and it shall be given unto you. Otuni president shaking together and running over. Mami 120 ni. Ebe kole. Boche barini nye. Mwa joko mwa wu. Yato sa wome rinye. Mi mo yoko mi. Mi mo baba oko mi, mi mo yale mi, ko se eyan oko mi kankan si mo mo. E wa ma gbo. Asa won merin ti won wa yen, aso ki se family oko mi. Awon se ra won okunrin meji yen, ore oko mi ni won, iyawo won ni won mu wa. Mami ni, mami kele le teranu, ah, eh awon okunrin, Olorun nikan lo le gba wa lowo won. Iyawo won, awon ore oko mi. Lokunrin mejeje won wa mu yawo won dani awon no wa yoju sawun eyan mi family oko mi kankan o wa eyara le se fe gbo mo de mo family house won o mo mo le won koda awon eyan si lo ba mi gba research mo mo bi soko mi ngbe ati yale e won ni kin wa ba yin tori to ba tun ya nsin eni a o ba birin kan to se yin o dadi mo se fe wa fi lo yin eyara le mo ni ti mo emede ba ko to lohun oni lo ba monte ti jide bako to lohun oni lo Jerusalem sha le fa Jerusalem wa ba jide nle ni mo ani enough is enough kilo ni to n gbe mi pamo awon mo de si dagba mi me ni kokon npa e ko ma se lo shakuda aya mo ko possible to ro lo ni yale mo ani ki wa so fe yin ara ale be ba le si mi lo ke se Saturday yi o next Saturday mo fe gbera mi to ba kokon di Thursday mo fe gbera mi atawon mo mo fe lo ka won mama e awon family won mo le na mo fe lo fira mi han won to ba wa di Saturday eyin eyan mo fe ke su biri biri ke bo mi o mo fe lo ka oko mi asiya ile mi mo le e wo enough is enough kilode igbe ya o to wa meta siwo ti mi me ni kokon nipa e ah e jo mo ni ki wa fi lo yin mami daddy she in ti mo fe se yen loju obuye yin ba o le se feel e ba mi soro lori abala to ba je ewo ni ma koko gba enikan wole sa ba wa pada de e ma da si 09062009 ta lo wa lojude lohun pelu mi iya ore bete ore mi de be o em to ba koko fe ba mi soro na ko fi side ko tu wa di wipe igba tin ba wa de gangan loni rabaji gan lati oju oja e wa ba mi gbenu si mic. Please don't flash me. If you want to call, you call. Please. sure mi si yin don't try to flash me e ba ma flash yin ma ma gbe mi e je ngbe leyin hello
0: hello ma
1: mo wa pelu yin e se ma
0: ngbe se lo npe lati elenu
1: don so tare se po npe ma
0: oni Rachel lo
1: npe Rachel lati Rachel mu ngbo yin ma
0: e se fa ti gbo gbo kan te ni di lowo e bi owo business
1: Kin to lo mo family.
0: Yeah.
1: Yeah, me ta wo business ni kin. Okay.
0: Nka be o ko se ni e ke ti mo family ko to jepe lo.
1: Eh, ngba ton fe ni pamo, won tin ba tin ni mo fe lo fa re. Won ni so fe pare. So fe pare. So fe pare na ma tin trace ni.
0: Ni para yin.
1: Ah. Awo e je ka lo sojude lo njare. Oya, je lo sojude lo. E yan ra ile mu pada bo, e ku kale.

0: ko je gbagbe mi hallelujah sugbo jesu ko je gbagbe mi yeah what a friend we have in Jesus lati kekere ni mo si ni ore yi e je kin loruko re mi jumoke ma binu oruko e ni mo fe lo losan yi jumoke loruko e a ma feran ara wa o ma lo sile won a wa sile wa ngba to ya mama mi asi mama jumoke ama jumoke ti ku mama temi na ti ku wa di ore gidi ni won a wa la je kon jo re lowo mama mi emi pupo ni lowo mama jumoke awon meji ni sugbon lodo ti wa owo wa gbe soke daada ti mo de ma nfa omo school mi ni nkan ti ma so omo mi won ni a fe se e ti se wa so wi pe a fe se family living won ni karate ru wa awon ore mi o de ni teru era teru fun mi mami le ra teru opa mewa so ti cha wa ba mi gi fa omo class you know what everything to ma sha se pe ka mu wa tin ba ti dele so me awon mo class ni won ni mo ni mu wa mi fe je ka ba mi se fun won mami a se fun won se wa ri jumo ke to jore mi mo notice nkan kan in a mo be gbogba bi amo to ngbo mi losan yin si omo yin ba ti pe omo odun meta to pe omo odun merin to pe omo odun marun to pe omo odun mefa to n lo si omo odun meje te ba ti sakiyesi nkan kan ninu aye omo yen ejo mo fi Christi beyin e tete gba te ba gba kini yin a lo du ode lojo ola e gba bi mo se so fun yin ko se nti o so omode ri o o lawon obi atijo yen se yato o e mo to ba ndu mi ju laye yi ki eyan boya church boya le boya bi ise ko ma rin esi bebe iparun ko ma rin esi bebe disgrace iko to ye pe onom so ba gbo nipa enita iwo gun a ma sunkun ko wa re ni meji abi mete be so re pe ah wa n to nse yi ko da ko ma feel pe o ti arrive you are in the top of the world sure so to ba ma rebo beyond repair ni a kesi nkan si mo se nipa ore mi ni wi pe fun apere e je ka gba e pe mo mu omi sachet water sori table yi boya ki omi ti e wa rebo se mo boya ngba to ma rebo o rebo si nkan to le boya rebo si ori obe abi nkan kan be yen omi yen wa ja eyan ara le ore mi a make sure wi pe omi temi na danu akosin te le se fun mo ti sakiyesi kini yen yin na o se mo omode primary 1 primary 2 primary whatever kosin ni ti emi ati e ba jo lo bi kan to ba jo fun wa ni nkan ti todo ti e gangan ba baje a make sure pe mi no ri todo mi lo ko sa nti mo fe so fun emi ni finish pe boya omode iwa ta wa di secondary school same secondary school ala mama wa ti dore o ile mi lo ma n ile wa lo ma n ka sa se pe legbe pe ile wa lo n gbe o le lo tamu kan le wa ko lojo kan le won so awon mama e ti release e fun sodo wa so ti ba mi ba raso fun mi o gbudo ra si e ti owo e o ba ti owo aso meji o ba yo mama mi onira nibi ti ore wa le de amba ore lo o wa dijo kan mommy mi wa jora we fun wa nra we ti mi iwe mass teacher wa won ni ka lo si other class chemo boya gs da bi pe gs2 ka lo se mathematics nbe mass teacher wa gongon to ye ko ko wa ko wa so on we draw another mass teacher she me pe mass teacher kon ko le yan ma ni school oni ko wa ko wa so teacher wa so wi pe ka ma bo ni the nearest class sibi to nwa so gbugbo wa joko po a wa se textbook ni meni to gbo wole textbook e bo se ni ko nfa textbook yen bayi she mo iwe yen kon ya textbook yen kon ya si meji a lu ba pariwo ha won ti ya textbook ohun mo ni kuma o ita ba dele won abale e mo nkan to re mi se o de make sure wi pe textbook temi na o fa ya ibe ni mo ti wa mo olorun mo adele mo aso fun mommy ni pe kin fi sile ore eni wo lo mu wale to ba wa nbaja to n le nsin wa ni boya tori pe awa lowo ju won lo or something like that pe please sha ma manage a sha mlo ambo anlo ambo a shi same inversi a shi tan a jadi o wa shaju mi bere se bo ba ton sise yen na elegbe pele wa lo wa ni o leyin osu mejo to sise emi o ti sise mo joko sile ni nibo lo ti rise e ma won se me pe we have series of banks ba se ni online banking be na la ni microfinance ati awon other big big banks o wa rise lara awon bank to je wi pe won ki joko office on ma bo sita ni lati lo sise won won lo sarin oja won le wa soja ba won le wa si mapo won ma awon loja yen ni won ni target won a le ya yin lowo ta ba ya yin ni 10 naira e fi san 10 naira 50 kobo ta ba ya yin ni 20,000 e fi san 22,000 that is the bank rating ton fun wa ipe ka ma fa won loja ton fun ipe ko ma fa won loja but awon to wa saju e bere ise on wa resi pe ire n salary wa n ta won se re o ti on ba yawo to ba je pe 10,000 do ye kon ko je interest o ma da pada n ta wa ma n se re o 15,000 la ma fi si o afi 5,000 si wa si won wa da 15,000 pada e se ka gba pe won ya 100,000 o ya ye kon da 110 pada wa fi gba 120 o wa wa re meet 110 office within the space of 1 month so ri 10k to ku apo ti en ogbo ta wa nda bi niyan o ah eni kon ki je ki le fe o leyin gba to podun kan to ri se ise ba sile ni bi se won o ba gba o ba ki submit application on ba gba mi but meanwhile ngba ton fi kini yen lo mom si mi won ni mom mi ni don't you don't need to do it ah mommy won ta won yan fi ngbera niyan ti mi o ba se won ri mi as threat e je n se jare mo wa seju si pe so fun mommy mi pe o ni se okay mommy mi ni se mo so fun pe o ni se kini ma se jare se bi gain yen wo lo ni oni han lemi na ba ri se nbe emi de wa jo mo to ja fafa mo ma nrerin mo ma nsere gan won ba femi na ni oja won fun mi ni market 32 fm 32 fm market de po de bi pe so eleran ele alata elolubo orisirisi awon frozen foods nkan kan awon groceries yen she understand ti ma ti dodo won ah sister e ku jo meta my daddy nko ah you are not bad to ah she daddy no cause ke ifun yin koda ton ba se fe yawo tin ba da wahala sile bayin o sha le ri 25,000 ya by Friday ma da pada ate baya 25,000 boya 25,000 yen won ni kin fi gba 26,000 imi wa 28,000 le ma fi da pada 3,000 no ah 3,000 no wa okay so to ba wa da 28,000 pada fe mi imi aso 28,000 pada I mean ma so 26,000 pada si bi ise 2,000 ri eyen a je temi won ko mi ise emi na wa mo se ju won lo ba se bere niyan ba se bere niyan ba se bere niyan suddenly ara mama ore mi o kan ya ni se ri gbogbo wo ta make ta pe ni gain wa ati ele ti ore mi to ti saju mi bere ise to make to pe ni gain e ori are mama yen la na le at the end of the day mama yen ba ku ah ore mi o ni choice aburu e na de ti dagba o ti graduate okunrin ni ore mi wa ko wa sile wa awa de la kole so bo de se kode nigbo je ka kuku fun en yara o eh ah e ko se nkan kan but yara ni mama so ba fun mi ni yara ju be lo mommy n ba se pe sisi ni won na sisi ni eyin mejeji te ko ri po si yara kan aba fun ni yara mom bi nkan to wa yara ni ni mommy mi na ra si yara aba jo lo bi se but customer temi po ju ti e lo ah mo de nta sege to ba di pari osu bayi to ba je pe are meet bi 600 she mo ton yawo kekeke ni 50,000 100,000 200,000 ta ba remit gain of like e je kan se pe gain ta remit ni osu yi june yi boya bi 300,000 ni ni apo ti wa gangan awo loju kokoro o le ma je bi 450 awa ajere jo logba la wa o le jo ijo mi awa gangan personally and regain 5 and regain 6 abambalo abambalo o ba di chokun won ba ni well ile ise lati
1: she findings o won me pe boya man regain o jumoke awon customers e awon bo wa visit won o anytime from now won so the specific time and date ti won bo ye mi si awon customers e na at least one or two awon fe bere ba o no se ri banking wa si owo ta n ya won se won fi se nkan to no fe fi se then charge won sa I mean we need to sample them awon ton yawo lowo wa ton so within the space of 1 month ise ni won se o ye ka le jade ka le interview won ka le wo bi won se nsise si odojumo ke ni won kokko lo the first person ton ma interview bayi iyen ko lo boss kasalani iyen kan boss kasalani ah koda 100k ti won ya mi bayi mo ti ri oju owo 40,000 gem ton ni so bayi ni won ti ri awon yen ni what awon yen ni okay okay that's right bo se bere investigation lori ore mi jumo keni yen eyan ara ile bo se bere investigation lori ore mi jumo keni yen o la shiri batu eyan ara ile awo baya shimo on ba pe emergency office meeting ko ye wa amon ko to de amon reason ton se pe wa shimo ma ti gbogbo wa ninu conference room eyin ta ma wo bayi olopa la ri o obirin kan okunrin kan on ba wa so wi pe well jumo ke lagbaja lagbaja on ba bere si ni lisi gbogbo awon customers e to ti je lara won pe awon de ma se proper investigation enikan kon le ba ile ise ije e le ba ile ise ije bolopa se gbe niyan o gbigbe si olopa gbe mba sadile mba so fun mami bi mami sa se bere niyan bi mami se

0: ni e pe kon jo nitori olorun mama e sese ku ni ko ni ya ko ni baba eni damu eni darun e sanu mi e ma je ka awon eyan so mi lenu won le se pe gba ti ye wa layi olopo ogbe igba to ko dele wa olopo wa mu kon jo ilo lo je ile ise awon a lo owowo pelu gbogbo owo e to ni o na ko le emi na fi die fun mama mi na ko die le ile ise sagba ere ajeju yen lowo e ile ise gba ere ajeju yen ni owo e won je ko se won won ba dismiss e wi pe ko ma wa si bi se mo ipe won ti da duro eyin ara ile lagbara olohun lola a ma ba eto lo tori mo ti ni alejo salaye tun ti de gege bi ise o fe wa salaye bi salaye se wole ba se lo ran ojumo mi pe se o ti to kin ra keni se bi time ohun ti to be lo nba mi wa go fefefe lo ngbowo lo nfowo gba oju ago mi o de le blame e iseju mewa lo ra and his money enle anti salaye e yara le a continue lola e ba mi daruko yin fun awon to fe gbo yin lo san yi
1: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni de asiko yi oruko mi ni salaye alagbo ti gbogbo eyan mo si alase atoludari ile ise musa doluwa a wa ni ajetumo bi agbowo ni ilu ibadan mo fe da wa ni moran lori
0: e se suru mo fe ya abo seju nu kini but se ti eri salaye alagbo se le ma nda mi lorun
1: Jesu ni
0: agbo le n ta ki wa lo de te dibi re yi gam te wo yi gan mo si wowo e won o ti rin
1: Jesu ni.
0: Emi gbagba mu sawon alagbo tun woru eleyi ni momo. Ehin?
1: Beni.
0: Won mu gbo
1: alagbo ni iwo.
0: 75k non ta show. Mo da. Shoda mo to ba ri esike. Oya. Mo gbo yi.
1: Mo fe da wa ni moran lori awon orisirisi nkan to doju ko wa ninu agbo ara wa. Lasiko ti ojo wa yi opolopo ma pariwo narun. Kokoro yi o je nkan ti o ma njagun ale lo ni orisirisi eyan lo ma mu opolopo elomi o ti mu lodun merin odun marun elomi ti ju be lo to kan ti ko ni lo ti kokoro ba dede nu agu ara wa e je mo bi orisirisi aisan yin lo ma nfa sawun eyan lara o ma je ki gbogbo skin eyan ko baje
0: o ja padi
1: o ma le siyan lara o ma ba gbogbo skin je so aisan yi ai orisirisi awon yen o mokunrin mo bi won mo maye kere papa to ko ti ko ni lo ibi kokoro lo si ma n ba wole to ba ya o ma pe to ba ya oju a ma wo bye bye to ba ti ya orisirisi nkan lo ma ma si enu agu ara tori pe to ba ti wole sinu agu ara eyan o ma ba omi ati ejeje gege be na ni arun ti won pe ni infection yen o ma ko ba okunrin atobirin boya ni bi kan ti ko ni itoju ti oni mo toto eyan le ba pade nibi toilet ti oni mo toto so arun balopo yi o ma so eyin obirin o ma so di ole ke je ko develop lati di omo o ma so ti tokunrin na atore o ma so di ole ke je ko di omo awon kan ti e wa gbe kan mi o pe mi oni se agbo wa fun ton ba ni okunrin ni Wall Street Farm mo lo wa dada o wa lo un lo kan lati bi osu kan osu meji oni ko change mo ni ko gbe wa ko je ogba ti ma ri mo ri pe
0: ego e sha ma so si yin lo
1: won so mu pe iru mi wa temi ma se fun ti mo ba ti se fun yo ri ya to patapata yo de sikin yo de yin olo so farm won yen o de ma change ya to si bo si wa tele opolopo awon yen o mo nkan to nfa awon ru kan be yen teyan ba ni arun sugar diabetes to wa nu agu ara eyan o ma n cause orisirisi problem fun opolopo lori awon kan ta nje to n wonu agu ara wa to ma wa da wa lale teyan ba wa lo mo kekere o ni awon mus kan to ma n pa awon bacteria yen to ma n ti o je ki awon aisan yo ko je yo lara omode but teyan ba ti da agbalagba yen aye agbalagba kan o wa toju ito suga o nigba to n sun olorun ki rorun sun bi osu merin marun tele o la mo ti mo fohun o lo sise lara un o lo n sun se n mo so n jo ni pe ki mo toju ara e labo ko wo boya nkan to n lo o ti nkan to seun o ti mu nkan die o ti lo iro o lo farasin sinu agu ara kaluku ni o digba ta ba toju e ta wu ti gbongbo ti gbongbo o la ni guru e mo won ni se tin ba toju arun suga se ko kin lo o ma n lo alejo ni ninu agu ara o wa ole ni dandan ni yo jade tin ba ti moju to
0: osan yi kini n te se be pe losese te ba wa abi gbogbo gba te ba wa bi o ti eju ewuro atefirin ero e ma fatasi e fi kan blalabo e fi je foriro

0: ibile ewo ni si you
1: ba eh o ko orisirisi you kan yellow to se pe ngba ton ba satan lo to ma change oju ikeji na o fe yellow fe refe bo dudu lohun won wa da mejeje papo won a lo
0: won so pe won fe ra asuwon ti oyinbo
1: beni
0: ati asuwon ti
1: ibile beni
0: oyinbo ati sibile
1: beni
0: mejeje yen
1: beni
0: asuwon
1: beni oni won ma sa wa wa wa ewe agunmoni ye ewe yen ti eyin ba ma nduyan teyin ma ro yen teyin o le dide abe yen ya nkan bi kun bi ora ton ba ti lo meteta papo oni kan ton ba fi mo obo mi ni le sori afefe
0: e ma se mi se eni je sori afefe ke ma
1: ko kini ye o ma npo
0: e ma ko be mi
1: afara weju ton ba ti lo kan se si powder kan ma lo le meji lo se o gbo je di je li bi ti wuli o mo ko si bi je di se po lare yan o ma gbo
0: e se suru ma o se me pe eleketa te le fi si yen te fi si yen owo asun oyibo ati tibile lasan
1: omi egan ton ba le se
0: ati ton ba le se
1: omi e kan wa fi ru amala kan fi je kan fi je amala
0: kan fi je okele kan ba je ba
1: bo ba je ko sa ti je okele o le je sem o le je ba te ba ti se kan se we yen ton ba ti se kan wa kuro kan wa fi omi ton fi se yen kan fi ro okele kan fi je
0: kan fo besi abi kan wa fo besi
1: awon fo be je bi gba ton fe jeun ni
0: e ba mi sapejuwe ile ise yin fun awon to ngbo yin
1: lati bikibi ta ba ti wo moto kamesho pade orita UI ni agbowo UI ta ba ti de agbowo UI ka gbo kada so folo kada pa lo saje tumo bi shop salaye alagbo ni waju mosque tower kalitu shop salaye alagbo ti e ba nbo ti o ba ye yin e po wa sori number wa 070 30 90 28 070 30 90 28 elekeji 08 58 98 40 13 awon ni mo ma nsare pe
0: o de se suru ke tutu tutu pe a se ni bi iseju meji kan mo fe bere mo kan lowo ni ngba te soro jedi jedi yin
1: bet
0: awo emi o mewe na sugbon enikan lo so ti pe teniyan ti so o won ni kin kuku bere lowo eyin enikan lo de tun si bere lowo mi bi mo se fe wole l'office pe momo ejo ma e ba bere lowo salaye alagbo ta ba mu ejirin e sa mewe ejirin
1: beni beni
0: ta wa tun mu ewe
1: efirin
0: efirin bawo le se be pe firin mo fe so
1: pe na le veda ruko
0: ta tun wa ma tun wa daruko mi e de le pe mo fe so
1: oh yes so
0: so mi ta ba tun wa mu ewe ewuro o pe tabapo meteta tabapo meteta po kaun ki bombe lowo salaye legbe pe sogbon jedi jedi se we gba te se pe jedi jedi mo ko renin ibere ye ni mo se pe mo fe bere lowo yin last o ni ejirin ki bere pe ejirin wewe mo lemi o ati yato si ki ndoja mo tori nisin efo to wu bi je nsin mo gbudo fi efirin si mo def ah mo defini mo baje baje baje egbo meteta yen efirin e me pe efirin a ma fi se pepper soup ewuro a ma fi da ila
1: ma fi sebe
0: a tun ma fi sebe te ba se e ti se la se pori ke kan ra won ewuro si ah tirin ni o ma lo lona fun eyin o de fi ejirin yen sebe meteta se do to ni se ta ba gbo meteta po tori awon kan to wa layi ngba mo bo nsin mo da bi pe mo rejidi gan nbe yen to fo mo nkan kan se lo to sogbo jedi jedi
1: teyan ba bi mo mi se daruko yen ewe efirin ewe ejirin
0: ase daruko bawo
1: niwon ba ni ki won je ki ewuro yen po eyan to ba ni narun won ki nje ewuro yo ma po si ni o mama po si
0: ni ewo narun e ma is so le ti mo kokko bere
1: so ti eyan ba ti wa gbo niwon ba ko yo omi e oni ko mu niwon ba se tun wa ri wi pe ti eyan ba tin lo nkan ni gbogbo igba o se se ko ma ba eni re lara mu mo a kan ma mu lo toilet lemewa lemewa in to se oni kuro nbe se tun wa mo won ti mo yi pe awon ewe te awon won ti mo pe nta n lo won funu so je kan ma de ni e kan ma je fe ni e ko ma da lo mo
0: bo tinu yin ba lo ja nko
1: Olorun la lase bibeli ni gbogbo ti mo da dara dara ni o fi ewe ategbo o fi se ewo so
0: gbogbo ba wo ni ba lo je firin o le mo fe da lo
1: enro ke se poko ni da yin lo o ni bi te lo si e le ja ke fi se be
0: e
1: le
0: ja
1: so o ni be si
0: mo ada mo tun wa ja mo tun fe gbo mu
1: eyan ma n jube ewe ko to ja ewe ke se pe yo kan de be yo ja o lopolopo ma n so pa awon loko sise tori pe n o se bo se ye ka se yoruba de ni ka se bo se ye ka se ko le
0: ba ise ju kan to ku kemi pelu yin to tata pese e soro nọrun awon awon eyan kan se pe ti eyan ba nje epa lapoju won lo fa nọrun
1: beni beni
0: e jọma e wa so pe en to ba wa tun ni nọrun lara
1: beni
0: ko gbudo je
1: efe
0: ewuro kilo kini jagun nọrun gan kini ewo e pe ti nọrun ba nse o ma se nkan bayi o
1: ten to ba ni nọrun to ba mo pe nọrun wa lara un tara ma yun tara ma njaje ko ni jobe la ko ni je efo oni je ibepe ko eyin ewuro ni mo so ko de ni je ibepe ko ni ma je obi gbogbo awon to nfa kokoro niyan to ma ko ti oni lo opopolopo ni kokoro na run jojumo ni toju re o ti ba gbogbo oju won je o ti ba gbogbo ara won je won ti hora hora won ti gbera gbera si na e de tun ba obi lowo elomi ti o ma je obi o n pe ni jani so ko ni je ko lo a ma lo a ma bo wa de ma logun logun wa ni ko sise
0: o to eyan ra le lekun si salaye alagbo iseju abo e fi ero ibara eni soro yin sile ka tojo wa ma lo
1: 07030902958 lekun si 07030902958 elekeji 08258940130 08258940013 lati bi kibi ton ba ti de yi wa kan so pa awon lo si shop salaye alagbo olokada ma gbe yin debe
0: so eyan ara le ko ni dun ko po kimba ni obioge omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin ra fefe emi ra mo nse ri pada lo sile oluwa tin be temi en be laye ajo witness next month ni 1st of July by the special grace of God bye.

0: o wa doju e pe ninu karakata todun ni tori pe iroyin le ta tori bo tin fori bota ni si ni wi pe agbabalu lowo eyin Chelsea to order be ni pe inajo e fe da po mo ti Enzo Maresca mo so nipa Mal Augusto ni na ni so pe ona ti siba o ile ku ti se ona ti la fun agbabalu la dara po mo Enzo Maresca ninu ko egbe agbabalu Man City baba je pe won so pe adeun o pada bo si e gbo lori eto e ngba kugba ta ba ti pe won ti fi on te jan be pe be na lori iko Manchester United ni royin jo di mi ma ba pe o mo ti wa lowo oke ninu awon to fe gbe Matheus Fernandes e gba pe Tottenham loko na wo si agbabalu yi tele nti o se adeun bo ku ni kan bayi ni oro to je pe owo ti ko ti West Ham United je dali agbabalu lori on lo bi million na 80 owo pon ninu league elekeji nile egesi en ti o gbe o di gba ti an ba to kede yun na ba se ngboro re bakan na so pe Tottenham wonu ko Liverpool pe won ti da po mo Liverpool lati ra agbabalu kenu ndije fi agbaye en ti se ni pato ala o ti foju oro han ninu iroyin to je jade to ka ma se apekelu re bi e ba tin je ju jade na ni Man City awon na so pe won wa lori yanju bayo won si ni awon agbabalu won kan to je pe o ra pe won ti fe podu ti an nilo lo ninu ko agbabalu Man City lara won ti koruko won oni ruko Luis bakan na tan oke Nico Gonzalez Ruben Dias to fi mo savi won lawon yan won yi ti won ba ti oja to da fun won a je pe ki won po oke kan raja kan ma ko ninu iko agbabalu ti Man City fun ti sa ele ita nlo lowo ni ba ro yin se yanju na ni o se mo musu ba koko ki gbe nlo lo je ki fe je ka bo sunu ri je fe ya agbaye gege bo se sele lana to ile yu awon alagbara o omi ran subu lana ngba ti ko ti janui to bowo sowo panpe aye iko tori ede paragwe na pe be e to yo wa ku lati sori sori to wa pada wa kan iko rede janui legun tori omi ayo kan kene jo takoda paragwe lo koko ti na bo odun koko ngba ti fese won se bere ko to di pe orede janui an na dura won pada ama nigba yen gbeyin to popo ipa musiala atawon yen re to ku asole orilede ti paragwe yen Orlando Gill lo so won di mogun inu fa gaga tori pe penalty meje ototo won na lo mu orede Netherlands isele to sele si won ni ajale ana o pada ti wa leyin bayi o leyin ti won ta omi kokan pelu ko ti Morocco to je pe omi gba si asole ni orilede a Morocco na fi pada sowo agbara ninu fagagaga ti won oro to nje jade ni pe Ronald Koeman to je oluko ni won to won ti wa kanama lorun orilede Holland pe ilana sowo gba ballu re pe o ku die ka to kojo orilede wa orilede Morocco won na le ti je ko di mo pe to won ba tun lanfani ati tun gbaru ballu ni ekan si bo nse to na lo won se to mo keyin lolufe wa tori akoko wa kale bere tu pale wa abi mbolala mi loruko mi sporting crystal mo ki la tori radio 32 FM 94.9 ikoni adeni poshodu laughter house oke tete premier mokola nilu ibadan e ka bo sori eto yin wa
1: ridwan adekunle clever nkin ka bo sori eto
2: akikomi ndo apo don kin ka bo sori eto ge ma babo
3: aji galadwa na kin ka bo sori eto ege

0: wọn je latara gbo gbọlọpọ awọn elomi ti awa ori na ri ta awọn ori na ri nbe to ya kan introduce new team ti won introduce nkan to fa wahala to je bi gba pe o nipa ni to nipa loro de mi okay lagbejuwe e wo oro ta ba ji ba daji so gbon na la me ju awon ko di capo gan se ogbon na le je go boya awon gangan won la me ti bo nkan to ti baje o ti baje ko so gbon kan ta le ri dasu ju pe kan tun se lo sugbon ri dede moroko yen ko je ko ya win tan play lana yen bo yo kan wa mo sise daada to ba go ball de mi wo la yen wo kan je ko ya win ni yen kan wa o won sise daada de 11 yen ni so nkan ti mo ri kekere to wa
1: e se gan ni ayo nana a ma ri yin ba ah mo ri ejo ninu national team Ivory Coast yi e ri ejo kankan me
0: tele
1: o mi bo gba won to wa bi sa e ri ejo kankan me o
0: ari
1: de la ko no ri ati egbo yahoo presenter e ri ejo kankan me o
0: ola
1: ah awon ale baba ri en to ba tete yi kan ba fi si Facebook gbogbo gbo ti do mi ebo tan ejo kan be me na ya ege mi na Facebook na ejo kan be nu national inu line up Ivory Coast e to ba bo ko afi sori Facebook bi bai eh
2: se di o mande
1: eh ebi omo
0: se nu first 11
1: won e so abi ya ejo kan be me
2: abi do e to po
1: pa ora e ja ko ka bo si Facebook wa ara won to ti to da mo dada tan pe Yoruba ya ah salam fi fawo e ba gbe be
0: Ole ri nte.
1: Ole oju me ni lonu. Ejo wo na national team.
0: Ole.
1: Ora. To eja ba beto. Ya, ka ko lodo awo iyan wa. E ba bi gbe si Facebook ara won to ja dada to le mo ejo yen. Ola pe we inu gbola wa na ti lo boarding school ti wa ni. O je ki ya lo refe si nkan ba. Yahoo presenter.
2: Atoku.
1: Ah, ni yawe Abdulrahman Karim. Awon gbo kese lele yi ejo lo je be
0: adadu
1: ah awon ti ko won ti kire so ko se to ma gbadun mi ngbe je pe stage le ngbe se mo kure sa ah idi ti de ko si to si mo so da so me wa ki tola ah eh ah ona we su su magbo
2: ta ba se lese awon
1: fun mi eh give me a tissue
2: tissue ba wo
1: look at this o se deri it is true ya we said
3: after kun
1: after kun line up no we le jago bai mo ti ri en to be agbadun ni o ejo ti be nu e ku agbajere Ivory Coast won jeju mi against Germany won jeju mi so gba ball won yen bi kasi se pari ise yen ki won capitalize lori e loku ki won de so faraye pe ah wa naju nu dije o won de stage yi ri to ba fe proof point kankan ni bi ti won ba de nisin olorun ti gbe nowe le orile de lowo oluko ni won ni plan against the France o ko bi player merin marun kan o ko won sori aga o ti mo pe ipa won opile le ka o si duro ti de bi pe kolorun je ko to ra won sugbon ngba ti en le mba pe kiri dembele lo lo yin wa lati okay bi oro kunaro na ko ma se rinu lana n to fe ibe to fe fi pa moroko lo lo fun e awon ti en attack akimi na lodu wa so now boro isi wa ri nisin ti emi wo nowe ko si nkan kan to special nbe yato si island egun oregard n to nibi jason bo pa rinu pedersen lo n pie laarin pelu baji ikona baji bijeji ti e fi to fi kunra won to fi pe beyen now won ti wa first lati lo gbe pedersen si 2 ni isin omo bo olu shadow tomorrow ti gbe ifarapa laarin isin sarge baji bijeji ati odegard so ti faye ba fe prove ara se coach ni isin ko si toni kan ma ja kan jenu meteta pedersen to fe replace lo ti di 2 yen advantage lagba ni Ivory Coast I have tried pe okan lo kunjo
4: mi pe ki ni advantage gidi lo je fun iko Ivory Coast pe pelu bi line up ti mo te oko ri solot yen na bishop 1 le mi ri ninu team yen
1: idaji opo
4: bi pe o fe play against 10 against 11 ni Ivory Coast ni o ri anfani gan cause mi ri ko ri se ko to se lati gbata ti start e wa se meji do ko gba ko ni impact kokan kani ro oduko norway kalo start bi wa bi oscar bob arrivalsin ni dortmund abi ko lo andres benfica yi kalo start ko nu awon meta yen si mo se so pe bia iwaju yen o le fe fun iko ivy coast ni problem sugbon pelu eyin aland nikan ti mo yi pe o wa niwaju yen so iko abi ko si ni ku won mo bo se ma sora won ko de ma se mistake ile ti iko se ni ga se to ye pe on se fi bo se lento ko won ma jabo gba lowo yin to won fi mi awon to ba le je ke yen duro to de ti mark out yo de guard ko so de guard le mi gege bi irinse to le ma sise nu sign mi o le ko je pe ko ni gba ball sugbon e le fi we shot to ma create ball bi o de guard yen so mi pe to ba le mark yo de guard out mi o ri nkan ti Ireland fe se ayafo to ba pe bia ya sise ba wa lati owo iko abi ko leyin nkan lo le je ki iko no le ri anfani lati le mi awon and to ba de mu nkan lo bi kokon saju won mi awon won ma ni soro gan cause awon mo bo se soak bia pressure mora so to ba le ta ti keep ki iko no le ma le mi awon to ba de le ri awon bo se kokon mi iko jamni mi ko won si lafani lati le tesi waju ti boye de ku de ni extra time
1: Ferani fun opolopo eyan abi sodo clever lo ku ni fun opolopo eyan I want to play Nicolas Pepe score in the last match. Really? That's why we do national team. No way in this thing. You will hear me, yo. Because you play Bissima, I say, yes, you will hear me, yo. Alan, you told Deru by your man. Ne what do Ivory Coast see? And your man, Loto Sakara. You want to do Kafka. Okay. Kako, Poma. My man, you told us, what do you mean? Bonnie, Pepe, Diomande.
3: Oh, and you come. Le mi le so
1: ani kan se to bi a gbo
3: owo waju orile de Ivory Coast de deruba currently abi lo le je deruba fun eni keni lowo yi ninu rije fe agbaye Yanja Munde ko agbilis bi gan bi orile de Ivory Coast yi ni o ni mo le pe ni iberu nti mo de se pe ni iberu bojo to wa nbe ni wi pe o nira lati predict omokunrin e lo bere lowo orile de Germany e bere lowo Ecuador ni n to se
1: ero ti pon lori e
3: ninu fe se won se yen o play legbe da to fe han ti en to play right back Germany to be en to play right back Germany tan to fe han ti elemo o ku nbe o lo left side na o lo da won laamu nbe o le play legbe mejeji o n sakuro kiri ni ko si bi ti o ti le play nibe yen nkan kan ni Pepe se fun won experience ni Pepe fin play Pepe o dabi Pepe ta ri ninu ko Lille ni Pepe ti gba ball last Pepe yen o dabi Pepe gba yen mo
1: ko si
3: o ta mo o ti di ata tomato la son ko si lo be so nibi ti o we de dro Pepe kan fi experience play ni but mo ni fe si nkan to lu ko ni won se
1: e ma binu alejo wa e je ka lo sojo daka parade ke le kolo didi an bo yen ara le 32 fm 94.9 kan da ni po sonu e ku kale o

0: kaabo pada latojo oja 32 FM 94.9 kon ya derin ipo osodun awadi laughter house oke titi premier mokola ni badon ni ipinle oyo iroyin idaya lede yoruba lati mu bo lati ekan ferrari eja fure lori ita babo
1: so fun orilede Ivory Coast emi woni wo bi pe yande amonde ni agbabolu ti ele so wi pe won ni lo waju yen to ja agbabolu to le fi nkan se yan sugbon oluko ni won gbon lati ni wo agbabolu bi amade alo lori aga igba mi wa to se wi pe iro agbabolu bi yande amonde ti ma wule po right back ati left back ni fun po already to ba gbe won agbabolu bi bi amade alo wole dialo man yu yato si dialo Ivory Coast mo man so kini e dada ke ba wo amade alo man yu o yato si amade alo to ba bi like because o man da si loju temi to o de man da mi lohun ki ma wo ninu aso gba bolu Ivory Coast so o si man gba bolu dada won de si ni won gba bolu bi Simon Adriga na lori aga fun iko ile de Ivory Coast so won si lawon to je killer ti won le fifi nkan se owo eyin orile de Norway Norway o ni nkan to po papo junu lowo eyin emi ge bi enikan reti wi pe boyo oluko ni ma lo di Ostergaard ninu fese won se ni sugbon jo bi eni wi pe oluko ni yi na fe lo ilana to lo bo lati bi bo ri fese won se meji ko to di pe bench agba bolu me ninu fese won se to gba ko ju ile de France lati wo ni wo bi pe ko hun lu awon agbabolu to le ti bere fese won se meji ti won le ti bo ifese won se meje jele ti won gba mo le pele ni first big test to ile de Norway ni ninu fese won se because experience man counts ni wo bi bai awon meji na jo le experience bi because Norway se won this World Cup lati boya bi ogun odun abi nkan tan ti wa seyin ni igba ko late abi ko si ma won knockout stage jije
0: fese won se qualify gan deru ba mo ro pe won wa de tournament ru ni Norway
1: so won ni to fi ma da tournament ru o oh le ni aland ko so pe yo da tournament won de ti show pa won le da tournament because emi o ka match France yen go match ti yo ile de Norway gba o bench gogo player ni so mi sure pe mo le ka mo fe o dun mi pe ko play awon Odegaard awon aland awon solot inu fese won se France mo fe wo nkan ti won to bo won se last time ti mo ri tan gba fese won ti mo so pe mo ri nkan ti won to o ni fese won se tan gba ko jo ile de talo nigba tan gba no cottage lo okay ba wo isowo to ile de orile de Norway if him play ko to di pe won play orile de France orile de Norway ti gba fese so to so bi mound ni ogun ti won de padanu kankan ninu fese won se mound ni ogun yen Norway score 52 goals o fi yan bi won se mu awon mi to
0: pe ti en ba n pade Gibraltar and the likes
1: ara e na ni Italy sir Italy sir ara e na ni Italy
0: six goals mo n do de England bi
1: so ara e ni awon player be so won ni won e bi le so ni so wi pe owo eyin orile de Ivory Coast yi mo sorry o gbogbo awon to wa di baseline yi mi re to le stop alando mi o yo
0: asunu
1: tani
0: kosunu
1: ko sono lo be mo ala hello bere lowo awon defender IPL ke kan salaye n to ja ladi fin e to wa center back yi ko sin to stop alando alande has come bi Ivory Coast le pada wi o bo pelu defense line alande has come nibi pelu awon ile to wa defense line because ibi tan ti ma ni problem ni wi pe right back won yen super eagles ko number play o super eagles ni awon ojo ko no na aye awon agbaju awon diamond to gbe sori bench le ni na aye se gbogbo be agba iyan o le work be because right wing go ile de Norway ninu fese won se yi everybody won pe solot lo wa be solot ko lo wa be o Odegaard lo wa be o solot ko lo play be yen
0: e mo solot fe play
1: solot n pada sinu box ni en to ba wo nkan to ile de Brazil se second half
0: Haaland awon support solot
1: Haaland number 9 solot ni second striker Haaland no Haaland gangan ni Haaland go machine but ni right wing yen ibe Odegaard ti ma sise ibe gangan Odegaard ma ma perform lo to ma ti ball lo lati lo level sinu box or something so ibe yen ma wa nutri o le je bi to ile dey because
0: emu mi lohun by clever emu mi lohun mo la so fun pe right wing Norway yen ti pare
1: o si gangan be Odegaard ma wa lati
0: eh you know
1: but
0: second you mande your hand won le mo eh eleyi ko ki se natural right footer
2: dasin
0: Odegaard njo to ba wa le arin yo ti play o si ni se pe labo ki se ma play fankesi re o omo wulaya bi ki lo nje ilele so solot nbe definitely to ba jabo ku olorun lojo senu re sugba ri pe performance Ivory Coast inu game yi ti o ba fe sise e ri pe left lo ti ma po di pe no ma be si
2: se ri pelu nkan to wa nbi ba ti o ba nse pe boya ni ile adulawo nbi opolopo wa ta ba di fe boyinbo play a ma fe bu ola fun oyinbo tayo bi o se je nigba kan sugbon se di nkan ti mo won bi bayi to ba gbe bodu se dagba fe nikan ni ko si ave mo pe mokala si se ri nkan to wa to yin nkan to wa mi to ba gbe ba bi oluko ni pbeza tabi muri o ba oluko ni oluko ni Ivory Coast ni ko si won to ni Ivory Coast mo na game yi e kan yo Odegaard jade ni bi 17 minutes te ba di call lokan okan re ma shift te ba di call dada okan re ma shift
0: to bo da e lo bi o na ibi gigi se ibi jason
2: ina ni mo ba di call okan re o shift yo de jade to ba di jade nkan gba yellow card o ti tan ko si kan mo alanje le ko se bo play soccer ko alan de se agba bolu kan to la agba bolu leyin jo mo ge di benda beji meta merin ko le work be abi ebo loju ko mo di ran ko mo locate to ba ti bo loju o ti tan ko si nkan to fe se mo sugbon mi o ro gbe boya opolo awon opolo abiko ti boya o le gbe iru fe iru nkan be ko to ba ti se ri iru awon de gadi tan ba file tan go ma play you locate here o
0: agbawo wa nu ivory coast yi now
2: iru awon sanga ibrahim sangare yi won jo wa ni england ni
0: ogbologbo kesi
2: awon ba kesi yi now awon na o jo megere won so megere opon so bi ti wa lato tu wa lagbara ju wa ni pepe yi fatuani pepe yi na
0: won lo leni mo so
2: emi o
0: to ba lo tale ni nko
2: o emi o so be ko ma ta se okay ni aland o ti play
0: e foju tata se worodo
2: ebe alan do ti play tan so pole dara o ya to se pe to ba mu wa ati mu alan di le mu wa to ba ri sugba won ile ego so to ba pe mi gangan o ma lo lukoni ni ko si to ni gidi a lo mo bere opon
0: eva njo won ti pa boy njo won ti sanwo re die die bi okada
2: awa ile mi ele mi su lo ra seri nkan to wa le bayi ni pe seri game yi na nto ba le mu won tan bi free island to fi ndabo gba to ndabo gba wa la ma po imo so ko boya mo mo bodu gba bo wahala ma ko sugba awon agbadu awon ko ze onu yi awon ko ni won le stop alan tan ba fide alan no ma no ma ba se fide tan ba ye ko mo fide nkan to sure ju ni mo le se penalty ane kan de tu wa wa so lot yi ko se an to le yo ball lori e leyin
0: ogun
2: ko se an to le yo ball e ba yo ball agidi yo yonu le
0: ball ni japan se yo ball lori brazil lana
2: okay kilo ti won yori casemiro
0: I know naturally
2: ori
0: Casemiro ori ada jori na
2: wo le yo wo se ri bo aya kan wo le ri kan
0: Casemiro ni accuracy
2: won ja e mo strength do one game of luck kan ball le mi wale yo re
0: clever ti ba ti gbe man you ti mo ba iwonu box mo ri Casemiro gbera mo ti ka
2: o ti set
0: mo ti ka
2: abi o ba lo ni edge do te ko ba lori po ohun lo ku abo bayan lara so nkan ti mo ri nbe niyan okay te ma so pe awon fe wa won mu solot mo bo loju won mu wa haland mo bo loju ko ba tan iru awon nusa yi se bi bo se le dembele ka gidi ton le mbappe ka gidi dembele nje won
0: olohun ojo yin ah
2: mi o
0: ase baje olohun ojo yin o
2: tele ti ranta ti su ba di bere to ba ti pari nisin bayi a se se bere woko to ba di ran 16
1: elego
2: ah so yeah
0: mon go to England olohun gbe won le mi lowo
1: Let him
0: continue
1: your
0: local.
1: Bow the
0: lunch, my green local. Country, I will your local.
1: You want to
0: eat local. To my government, you fetch that I can't live with what you do, daddy. Me, anything. Send xenophobic. I want to be my mother, but I don't
2: know. I'm going to go to
0: my job.
2: My job.
0: Black Canada ni mi o. Black Canada ni mi o. Mi n ba ye so no de bi o. Olawon family awon to je ancestors won na won lawon wa lo lude mi bayi na so pa linu.
1: Ah.
0: Olomo. Hello. Je ka tesi waju. Transparency, I just see the studio on Facebook. Oh, studio yi fine o. Ke sele wa de.
2: Ah, yi fine o yi ka jo camera ni o.
0: Bala, iye ni yoruba ba lo bi. Ti e ba ti se awon yan bi. Ah! Ah! Jamba microphone. All right. I don't know. DJ Roland Garros will race to sign Mathieu. Wow! Unbelievable. Touch him for now. Me and Ro. Ah, 85 million for Mathieu Fernandez. What is serious?
2: Jamba will tell.
1: What? What?
0: Agree. What you put you now? My United, where I locate tele. And run a few man knock. Every back bell, I do your next season.
1: 5 million pounds for player to relegate.
0: Mama, do pelo manes. Come on, what's our area? Kitanwa. Otu timo on Ronu Gosto.
1: What is just in Biri to produce 5 million pounds?
0: Oh, ingat timo Biri timo takanwa so funi chese lima. Karu kula la boki.
1: When league champion let that happen.
0: Eh? Recordi. I'm only watching my wee. In la meta timo la baby. Kese koba maje. Huh?
1: Jack, you must be passing the drive from Gusto. Ah.
0: Eh, dear. Credit. Ono fe la di lo kwa bi. Ono do ni. Che wa se tennis. Ah, o ten dolam. Ah, oluwa la agara. Okay. Ah, just why ti mo ri. Ife lo loro ri keke. Now, Real Madrid. Won ti le Olise titi won ri pon ti pin. But now, won la won ti yi oju opo awon pada. Won ti tori bonu ko PSG. Ta le ro pon le bere PSG.
1: Emi gbe en ton le be nuko PSG to be on ni fe gbe a pale ni so ti dagba boya ma fe gbe you will be desire do here
3: emi ko ma fe gbe tabi ko gbe bia bakola kamasile ati debile emi o ko won lo be ko phone ko
4: fe apada sibu nigba ti en ba tun wa lo ngbe bakole won wa yin bakola won ri amadid
2: o le je fin ti abi
4: yo pe lori aga eric ti gba ballu yan
3: no apa
2: okay
3: de uli se
4: now bi mo se gbo ni pe kifara kelia ni won nawo sinu ko ri amadid psg je ni ko si wahala omo obi avicosi won ni ti awon ba le to fe lo lodu awon awon le consider to rero ti po lori omo yen na sin but ni si ti ri amadid ti wa bere yi pe awon fe kifara kelia yen sin won awon se ta ti ba won se business kan moving serious junior wa
2: deal
4: oya
3: emi pe kini ko mi mo bi oluko ni mo yo se fe to kini en season nto e vinicius starter li ni apa abi to ba ye pe o fi accommodate kylian mbappe si aye egbe yen lo ma le sugbon kan ma se agbon ni bo lo fe gba abi to mo se ona la ni ko ma gba
4: to kini aye vinicius na yo
3: ka vinicius lo ma gba so emi pe ki di ko kuku fi vinicius sile o page ko le kan ma se aton le lo lo ni
4: omo na gba to ti menu le
3: so ko kuku fi vinicius sile ko mo ko si ma to lo ko ki mbappe gba na ko wen to ma gba yiro ju go ti abi aye master tuano ye ni ko wa en to lo ese osigidi ki wo wa sapa be mi pe ko ge ka fa se to fe leyi ko so ro nbe
4: baba gba
2: sir
4: ofo le fa lejo ofo tani ere tani
2: ah pelu nkan to nbe le yi se ile oto na karaskelia yen en to ba so pe ko mo bolu gba boya ko wo bo boya kan be lo wa sna la le mo fe ni do nje be abi ka be lo wo chelsea awon mo ru eni do nje be pe boya ko mo bolu gba
4: e money yen
2: mi o pa so pe ko mo bolu gba sumo nkan ti mo kan ri nbe ni pe se ri order bi pe oluko ni mo ri o try lati balance awon ti awon squad yen ni pe ko mo di bu wa la ojo do lo no to mo fu yi ojojumo yen ojo because bi nkan se nlo bayi nisin ngba ba ri mba bi nbe ta to ri vini junior nbe pe wa la mi ko mo pe wa la lo won mo yanju lo fe wo gboda lati wo bo ya tan ba le free enikan na mi jo de ye pe o de mo de se wo yi vini junior da bi bi ko ni eni ni mo san nu kon yen dada nde wa la ojo do kon fi nkan kan bo yen sugbon to ba je pe mi ba ni won ni lo lati vini swap tama fe pada ta won le ta lo to na vini junior ibolo fe lo ibolo ku do fe lo to ba ti de madrid
4: psg
2: ibe psg na lo tu ku ta ti le so ko wo se chelsea na ma bo abi
4: ma
2: ma ja lo bo lo go mo struggle so nga do bo imu ba wi pe won ni lo ati vi swap kan wo le tama won be ra
4: won swap o psg lo nbere o
2: e mo le da won lohun da won na ba fe ta won ta ni lati wo ande won ni lo ko raskelia genga ta meji je ba si wa nu team ta meji ba wa nu ti o ye kan wo gbada mo de le ta mba fe awon le ta mba fe o vini junior yen na mo fe go ya won le yo nda sugbon lati wo boya kan fun won o da te ba wo nisin lo gbada mi fin wo se wo fo okun vini junior ni abi raskelia won fo okun ta ne fe fo okun bayi amon ka bi change ara won ko le worki eni ka bere bowo na mejeji so nti mi ri nbe na niyan pe ko mi ro ko le pay madrid
4: ferrari
5: o dokun
4: shocker lo se beat semi finalist ni anadi ati koboli koboli ti bori ti e koboli ti bori semi finalist ni awon meji pelu beretini ni roland garros but prospect bayan o di shocker le ni first match unknown men lo mu mi e boruko mo zo na lati france yen ri o menugan
3: lo so de
5: awon nkan te riti ara ma sele to ba ti do tennis to ba ti do pe ife se won se koju enikan se nikan tori o ma rohun fun en to je eni taye o ti mo lati so wi pe ohun fe na en to ti di en taye ti mo dada o raye lati wo dada o ti wo possible ko je pe ni gan wa lara awon to mu gede wi pe mentor mi le ni yi mo fe na mo de le na e wo nkan to sele si yani sina tan ran o yi wo tan won sina lo wo tin tin ni bayi loku sina olohun o lose e wo boye jabi en shorting na le mi e wo boye ngi on so normal thing ni pe yan lose ba o kan ma je nkan to ma kan lara wi pe ni round 1 lo ti wa nja but still emi o je o ti di nkan to ti mo mi lara nsin wi pe ka ba tin wo tennis e reti ki big name o kan ja round 1 o ba di round 2 na big name mi atun ja o ma ja lo be to fi ma di pe en to elemi lo ma last lo tennis because en to ba wo nkan to sele ni last grand ni last open ta ti everybody bears ni ja sisi na ja ti Djokovic ja lodo awon beyin David body na bears ni ja to wa di pe awon koboli lo won semi final everybody kan wo ni wo bi pe ibo la awon ile igbade ibi en to ba tin wo result yen lantan na te ba wo bi awon yen se nja
1: te ba wo isowo ti e won se na awon eyan te ma wo ni wo bi pe okay o ye ki wo win o ye ke le lo fe to ba ko wo o wo draw tennis yen ni ojo friday gba tan ri the draw to bo so wi pe te sha won kini ki wo iye ti mo le ko wo le si bi abi nkan o la awon eyan bi ma nkan to wa wo pe awon ile isu oba je won win in fact e le expect ki game awon elomi wo 5 sets o ne wo 4 won wo 5 sets ko to di pe won win so o normal ni tennis ka ba si de level ba ye so ya le ni big awon wca la awon to je big da to je big guns yen ti ma wu bo mi to je ko oju tayi te bi won di wo wa mo le ja mo de ma wo ni wo bi pe ona temi na le fi create oruko fun ra mi leleyi e wo nkan to mo poland yen se ni last ni last of to fi to wo in to pada je ko ni to fi fun ni aye lati wa play ninu wimbledon na igba qualifier ni yi
4: ene ko je so ron pa france
1: Yeah, France
4: at
1: this today. Hmm.
4: Che
2: oko fani. Ki se won popa o. A ko nse nkan to popo eyan ro. Lo to ta ba wo ati mo se bo France o pe fun ka so yugbe boya ta ba ti pa igba bi o kayo to fu asoto. Sugbon pelu nkan to wa nle bayi nisin. Ko fe se enikeni to le right of any gbe. Eleyi ko ni se anything. Lo to ta ba wo bi Sweden se nba gbe si aye won bo. Won ale mo yugbe boya won o ni nkan kan to po ti won le fi ta
4: ri. Sweden
2: won
4: ti consider meje no tournament.
2: Won awon na. Won sumo
1: ape. Five against against Orilede against Panopia to je 5-1
4: against Netherlands
1: one
2: ka mo paro tan ra baje opon yen o le lo si penalty France yo na won pa daada o ya ko to di 60 minutes game o di tan so mo gbe boya France ni boya Sweden ni gangan ti an le se yen o emi o ro pe nkan kan be nbe o

aku aroda ojo yi gbogbo le ni mo ki patapata lai lolodi leni kokan o so nle je ka ta lole somo mo wa bi ko wa se dada ni mo ba yin ninu ile yi o aku bi oju ojo seri oye ko je tuntun si wa amo bi ta ba ti wa ninu osu may june july august asiko ojo ni gbogbo apata si ti ma nwa ni imura sile fun akoko lori awon omo wa lati ko ma bere eya ma make sure pe a nfun awon omo wa lo nje to gbona je daada ba aye ti gbona ba yo ero sinu ku flask won ey yi tan gbe lo lewe ori iru akoko yi o Olorun se ran mi ni mo se nje o eda to se be ba si lagbara ti e po ko gbona fun won na se un e jo gbona daada so fun kan mo fe nu be kan ba ti fe gbe mu Olorun lo mo kan mo fi e jo ge wa yo eyin baba ati mama na le o be ba ti ntoju awon mo yin na e toju ara yin o e le raaye je won mo ni o Olorun ni je ke sise fun mo elomi je o Ele akibade dele ejile mo ti de mo de tan yan yan sori eto yi na ni leyin ise ti o

aye aye oko aje aje diju ni olohun o sanu oluwa wa asiko ojo bayi awon gure o ti jade tan riga gba gba din gba ewe du te ba ra ge loko ni isin yo mo yo ni lam lam owa ba yin se be se lo nge ewe dun e mo ri awon gbin ti o mo era won lako era won mo gbin won sin rin.

0: oh ma kan mo me buaka awon baba re omo bi won le re gengeng gbangbandi
1: ngere mi je o ma naijiria
0: epo aka atawon baba mi won jo lugba ni o te feran ara won daadaa

igba ni gbogbo nkan laye igba tawon akamu dauda ti won lo sa bi igba ti o fe so lorin mi mo ni ajaja to ba ti le je authentic ibadan club ti won ba nse nkan ni gbogbo bi awon ni won gbe awon akamu yin lo kanu lo gbogbo orisirisi ilu laye

n gbadun emi te wa jare akamu ile eru ti o se jigbe kolon ba musara ba awon ise ton se le la fin gbadun yi o kan mo won na o si le je pepe

You know me saying do. Ah, why are you money? Ah, oh, do me. Me, I go. Mama, mi vira eja. Mo ba mo visi la lasipo. Mo ba mo gban sori oka. Bi ope lo yeru lato yo. Aye oko, aye aje diju buku ni. Mo ba ti ti gba live bayi. Oko mo fe lo. Eni ti owo te ju akan le lo. Mo wusu loju mi bayi.

0: temi ba won ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
1: eh ni wa disappointed
2: show me your 32
3: wetin be this
4: lai se rembo e wo be se ri bi assignment final eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda make up ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ri bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bai ni pari re se press up se ba ti se pe yin je po mo kete kete
4: ah o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
5: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
4: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni
6: This skit was performed by Usain.
7: 32 FM 94.9.

0: won kan won ti ku nigba ta wa sheku aimoye awon eyan nla mo nigba tun ri to je wi pe loni won o si mo bo ba fe ja mi ro iwo na wo jo koko ro wi pe awon eyan melo lo mo nile aye ngba kan
1: oju ti baba lawo won
0: eh
1: olode yi o pe ku
0: se gbogbo awon eyan to mo lasiko kan se gbogbo won se wa nle aye loni awon ti won ku nigba ti wo ku se won ro pa awon ma ku ni olohun oba mi forisirisi asiri pamo lori oro ku gege bi ologbe gbenga adeboyibo se wi oni iru ku ti o pa wa enikan o mo ibi ti ku o pa wa si ko ye ko wa ojo ti ku o pa wa ko ye eyan ẹni ti ku kan ko ti e mo bo ba mo gan ko ni le so inu asiri mararun tọlọhun oba oke to ni nipa iku merin yen lo fi se ajulo ayo kan sodondo to je amọ ninu mararun ni wi pe gbogbo eni ba ti wale aye ni o pada ku lojo kan ile wi elo deep gbogbo e wi pe olohun oba oke o tun mo da wa si olohun oba oke o tun je ka se ma se mi oni aro kan ti mo ro debe ka dupe lowo olohun oba ni o awa na ko olohun oba ni to mo da wa si oyi je jore a tun ti pada sori eto wi pa wa wa nbi a wa seto eyin na wa nbe fe gbo n ta fe wi o ti fi han wi pe alaafia ni ko wa wa wa gbo awon ti won si wa n gbe to yi ni le iwosan tabi lori idubole are tabi ni po ti o te yin lorun oro to lohun oba oke to tale awon eyan e lori ohun gan ni mo fi wa be olohun fun yin bi o ba fi di iwoye ose to n bo ilera to pe olohun oba oke yo ti jogun e fun yin awa na ta si wa ni po lera tabi ta ro wi para wa le olohun oba oke ko tubo ma je kara o ma le e ka lesa e ka le ma e ka le lomode e ka le lagbalagba lale yi
1: onani ode o ma onani ode olode yi o pe ku
0: eranko ta fe so nipa e 10,000 units cost ni ko se carry o orisirisi lati gbo nipa eranko na orisirisi awon oro nla won eyan awon baba wa yoruba ni won ti so nipa eranko na se looto ni gbogbo n tawon baba wa so nipa eranko yi kini iwadi awon ni science ki lo fi han nipa eranko ta n so yi won bere wi pe eranko wo ni

lati kekere la won baba won ma tin so fun wa nipa eroko yi wi pe ki se eroko te eyan gbodo ri loju momo o ewu nbe o wa pe be eyan ba ri loju momo onito n gbodo fe bojura se lo to ni orisirisi awon oro tawon eyan ti won ti so nipa eranko yi o mu opolopo eyan gan so wipe awon o je fenu kan titi awon o fi ku abami eranko gba ni yoruba ma npe bo bo se je abami loju awa yoruba se be lo bami na loju awon oloyinbo

ẹranko wo la fẹ so nipa e ti mo wi pe awon baba wa papa nile yoruba ati so ẹranko na lenu ti ki se kekere o ẹranko ti won pe ni okete okete domimi okete awon loyinbo ni won ma npe ẹranko yi ni African giant pouched rat African giant pouched rat oni okete African giant pouched rat iru ẹranko wo ni won pe be bawo lo se ri ki la won igbagbo awon baba wa yoruba nipa e kini wadi awon ni science so nipa e eje ati e koko sapejuwe e okete owo meji nwaju ese meji leyin atowo atese mejeji lo fi ma rin o wa ni iru to gun gan enu e na gun die bo ba fe yin e tabe ba la enu e eyin palaba meji kan nle kokori ni waju enu e eran okete eran ko le Africa ni opolopo awon orilede ni le Africa le ti ri be ba ri lawon bomi ti ke se le Africa oni lati je wi pe latodo wa nbi ni won ti mu lo sohun lara won eya eku to tobi julo ni le Africa ni baba wa pe leku e ma fi we awon eku aje loju onile ti won ma n je awon te ko sinu kitchen ni o eranko nu gbo ni okete koda be ba ni igbo leyin ku lele yin tabi igbo nibi ti o jina si leyin won le gbe ho si eyin ku lele yin ki won gbe ho si be bibi ba npa won won wonu igbo bo ba ti jeun ti won fe je won pada sinu ho iho won be koda won ma wonu le teyan gbe be ba rele to ti tobi o le gun to iwon ese bata meji tabi iwon ese bata meji atabo ni gigun ti to bi won ke o le to bi kilo kan abo tabi kilo meji mo ba gbe sori won lati wo bo se to bi to inu igbo papa awon igbo ti ki se igbo kijikiji tabi ninu oko o le joko enku lele o le joko etido ni won saba ma ngbe okete wa je eran ko kan to je wipe ale ale ni won ma njade lojumomo won yi saba jade ale ni okete ni won ma njade ni gbogbo aro ni gbogbo osan won ma nwa ninu iho won inu ho ni won ma nwa ni gbogbo aro atosan won ki jade inu ho on to le mu ke ri okete lojumomo ohun ni lasiko ti ewu ba de ba ninu ho boye jo kan lo sare wonu ho e ni o tabe awon kan ni won ti ri pe iho okete ni ike ton wa nfe ma de iho e o le sa jade ninu ho lojumomo awon detaili free ninu oho ni yi detaili free loju momo ni yi chuba legon ni won ma njade

Oh ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM.

0: mo fe ki ese kini kan lale yi gbogbo yin te mo pe nle yin ninu ile ninu ebi yin e ni mona gbe won oye mu telephone yin bayi e pe te ba de fesi pe ko gbe radio re si 94.9 bayi e te ba de fesi te fenan dinu denu ni o ni ke pe o gbe radio re si 94.9 bayi ko gbo se le gba nko bi to so awon kan di elewon ah okay body facebook wa bayi o e body facebook wa bayi 32 fm 949 32 fm 949 e ba wo bi mo ti se ka do wa mo se ba ti do mo se loso se e ba wa si ai total lay o so ni re to ni pe ile se ti mo ni ma gbe ti ba do support to yi pe e ba ti se ti abroka bi dada o ke wa mo je o ajo lodo awon tsg kitchen ti wa ni wa du ile we kilo ko le we na Saint Teresa ti ma ti wa du Saint Teresa ile we Saint Teresa tsg kitchen ni complex to ko du Saint Teresa gangan tsg kitchen yen biri won ile we yen ile o de yen ade se e wa ma de di ayo won ti wa gberan mi pe embassy program yi ko wa de di ayo ki to funi 20,000. Wako wole lobo 200,000. Wako wole lobo pe hafo nye 200,000. Eba si aproka mi dada nere ki fulogo. Inde ha. Di bari. Ete si ane inye sende dada nye. Mese kwenye lo si ane. Se ye mese wato. Ayo tufuwa lebu na. Ama la leit. Eba si ane. Di bari kwa ulo ki dada. Nyo ruko. TSG kitchen. Wadu yu sente nisa. E suri yiri. E dbamuzo fu yin. E dbamuzo. E suri yiri. E jendi ayo. E yu tukba ha. 20,000. Mosobe funyi. Eh si ade da ni. Mi fe ke ye gbo bi danu. Mi ke wo danu di Facebook yi fe, yin fe, e bodo gbe bun. Papa pa na se tori aro jobo to lokun o. Awon yen si nda oran o. Ile tawa a ni di odara re ni delewon. Eh mo wi be bo se nwi e gbe won le ori je pe omo temi o ni delewon aja mi o ni daran oko mi o ni mo na gbe won aja ma wi be olodum ma wada ba wo wi ba wo ba wi e won jole ko se bo ti jole ni lale yi is le banko bi ti mo wa fun yin ti e gbo ah e gbo le nu won na e gbo le nu won na e ti mo so pe sobirin idaran sobirin idaran obirin na daran o obin baby taleyi hey obirin baby taleyi o to won na daran iro re wo lobirin da obirin ko le oko re leyin to bi mo meta fun o ko le oko leyin to bi mo meta fun kini wa kakiri eh o wa lo bo sowo odaran pambele akusi pambele lo bo sowo ise babalawo ni oko to lo bo sowo lo ni nse ise babalawo ni nse lo mama ko bo to npa yan ta won to nta ayeran eyan sita oloko te npe ori ti ba beta oloko te npe ikese oloko te npe owo oloko te npe okan ti ba beta ah awon yan daran gan o bo si ni aya one like a girl. Oh God. Arabi ni oruko re baje salawa raji omo 35 years ni. O ngbe ita oko legbe sagamu. Sagamu lo wa ni Ogun State. Oko to tun re mo ni pe se balawo. Balawo lo mo lo to bo se. Ah! Se bo lokon re oda ni anjo do da na lo bo siun eju e mo ra wo ko do be fe yawo e gbogbo wa ti eyan wu ti o ri bi oda un ko ni so re fun yawo totun bakan na awon obirin na ko so wa ti ba wu ti ba ni oda foko totun iru e lo si arabirin ohun ins le ko le like pe te gboro le nu re pe bo lo si se o te ti o be ti do re bi jasi bi o jasi Hey! Big bad is a little bit. Don't act me below the phone. Be my boy. I keep my mouth out of my boy. Eh? Oda. e wa be nika awa se interview fun ago olopa la e o wa gbaye ah e we ka gbo lenu re bo lo ti se toro fi di oro oro di datu do daran e na ba before ba jo gbo e to ba gbo ah e ya woju re re woju e lori facebook wa o oya ya e ma si facebook wa 32FM949
1: Because me mo ina na so oni yin ka to ba se lo ba ma ge ko ba sanu mi mo kokon pe o mi mo kokon pe o ko sanu mi o
2: oruko e
1: salawa
2: so soke dada o n to lohun yen ko ma gbo eh
1: salawa
2: sa
1: salawa
2: salawa kini
0: salawa
1: salawa raji
2: eh
1: raji
2: salawa raji so who get that mean go
1: raji munda
0: e woju e lori facebook wa o e woju e
1: that's 5 years
2: ni e omo bo ni e
1: omo toki ni
2: omo
1: toki
2: to
1: toki
2: toki
1: itoki
2: itoki
0: ita oke ni
1: e hasta la ba konjo tamalo sikurudu
2: lono kurudu lono ogijo
1: o si ona ba na magba ti jebode la magba
2: jebode la magba lo
0: da kurudu lo wa
2: omo mi lo ti bi
1: mi meta
2: okay kini nkan to se to gbe dopa lopa
1: mi mo ye boyfriend mi ni boyfriend mi ni tai
2: ta lo nje tai boyfriend ni
1: boyfriend mi ni ta se mo sha mi mo pe ise re palawo le mi mo fun because eyan lo so pe ki befriend mi and see me on lo be ki befriend pe iwa eda ma se mo sha laye bi iwa ko mi se ri fun mi nu le pe oko mi ko toju mi pe ko sha ko wa kerin fun mi yin sha pe ki fe taye mo se fe niyan ise baba lawo le mi mo fun mi mo pe mo sise ise bayi lo ise to se ah jo pe lo ma wa ma lo
2: ma wa ma lo oko mi lo ti do bi mo fun
1: oko kan na ni
2: do bi mo fun o me lo ti bi mo
1: mi si mi si a si pe iye kan se
2: te ti fe ra yin
1: mi mo sha pe mi o gba wa to sha pe sha mo sha dressing me mo se wa ni pe mi le kan si aunty mi lenu mo sha wa so mo pe eyan ti o interest mi le pe o ni un like mi mo se sha lati gba sha mo sha accept fun lati gba sha ko de think ti mo fi tin befriend ara ko ti pe 6 months kan ko ti pe ye ko iwo 6 months ta ti n befriend ara wa won le ma ti mo sha ijo friday sha mo de si ni ilo mi ni jabode ba ti won to si gba to wa di lanu
2: ma ti odun
1: ni ele ben ijo friday mo ti de mo mu awon omo mi wa awon aso no daburo aburo mi awon mi wa nbe nsin mo ya ibi inu ile mi fe so si tori awon inu ile ti kun mi be mo wa so si odo boyfriend nigba to wa di lana mo sa joko si passage ibe ni won ti mo sa kan lawon olopa ton wole mi mo kan to sele gba ti mo de ma ri mo sa ri pe won tu gbogbo inu yara won tu obe won jalekun won ti mi kan ti mo ri mo niyen
2: mi
1: ri tracy seri lowo eri ti mo mi ri ri mi ba pade lowo e
2: so ma nsu soro e ni o ma nlo ni abi o ngbere kan o go
1: ti ma wa ma lo mu lele 2 days 3 days ma para
2: a lo 2 days 3 days ma para
1: be
2: je ti so pe fe fe ra yin gogun ni abi o ko mu ati
1: boy
2: friend ati
1: girlfriend mo fe ra girlfriend
2: ko le ko be jo e so pe be ma fe ra yin
1: o si
2: so kini e mo be ni
1: o si o si
2: o ko to ye pe se balawo ni ko lo nse
1: ben
2: ko mo tun sise apayan mo o de ore o ni o momo o mo ko ore kon lo pe a ore kon lo ko ni sise to se
1: ise ore na ni ise ton se ise kan na jo sise babalawo ni
2: o ko mo ko ore na ni
1: eh adugbo na jo wa ni mo jo mo won si
2: ni oruko ele kan se
1: salawa
2: okay
1: ki ba gbe love because me mo ina na so oni yin ka to ba se lo ba ma ge ko ba sanu mi mo kokon pe o mi mo kokon pe o kon sanu mi o
0: e di agboro lenu afurasí ọkọ gan gan fúnra rẹ gan ẹ mọ dọ ẹ mọ dọtí ẹ náà ẹ dọtí ẹ náà.
2: Obìnrin
3: tẹ̀sí láti ilẹ̀ balasi. Ibo ni orí ẹ̀ tó mọ bàbá yìí. Mo mọ tí wọ́n yọ bàbá yìí lọ́pọ̀ fẹ́ gba owó ẹ̀yìn ọwọ́. Ìyẹn bàbá tó yé bàbá yìí. Lọ́wọ́ pẹ̀lú ọkàn tó wà ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn o fẹ gba kini ese ta fe lo mu lodo bo kan to sare lana ese gidi bo to sare lo
2: ki
3: le man pe se le pass se
2: le pass
3: be
2: man pe ibo wa ni ori e wa
3: ibo won so bo bi awon ti jo gbe laarin awon
2: ibo lo ibo le gbatese e ton ibo le gbe si
3: gbatese e ton ile odo won na yin
2: le ti pa
3: ile odo won yin
2: nde ti wo le pa na
3: 2028
2: le pa
3: be ni
2: Ale tu je tlepa.
3: Ben.
2: Ibo etalo ibo bate park gbogbo e. Inu bo le park se.
3: Inu eke. Eke ya meji ni. Ibe ni okan yen wa ti ori e. Igba ti mi de ma mi ri eke keji e. Won de ti mu kilo
2: ko. Ibo no igba te pato ibo le polo. Ibo no ke le jero ko.
3: Be le gbogbo. Ke
2: le jero ko wa.
3: Be ni je toto ni.
2: No ko wa.
3: E be ni.
2: Iwa ni
3: ori yen wa ba. Ogiti mi si kekeji. O ti mu wa ti mu konu kekeji pelu okan e la de wa. Wa lo won be mi to to. Ta
2: lo fun won ni oko
4: e. Be ba se ye le. Ba ti a pa ni yan tan. So ta ba to ta ba gbe ni ta ba. Bu se se me ta ta se ki mo ti ba se rin san. Ta ba ti pa ta ba ti pa ri se yan. A ma ko sinu apu. Odo e la ma ku gbo e lo.
2: Odo
0: le ko gbo odo la ma ko gbo to un na de kon pa n pe odo la ma
2: ko gbo e wa
0: odo na ko gbo e lo ara won ni to so ro yo ara won to jo sise oro e kan ta tun nu o eyan won po ni eyan
3: ni an pe bi sise ti an pe ti an ko ori ti an ko okan ti an ko edo lo odo ti e ejan won ti
2: bo ko sile
4: awon
3: le ba jo owo
4: baba mi le tori ikeyan ikeyi ikeblu ikere o tun ni nla kan bi e da pe o ma
0: o wa ka mo woju lori facebook e woju awon odaran ji e woju won meta ni won
4: o gaba blue bayi ni even ikeyan gan omode ti fo ni omode ti fo lori so inu ikeyan ni gba odo ni ikeyan wa ba ti bi a se pari ise yan ta pin pa pari yan ton ta ko sinaku a ko gbo e lo si odo e
2: body to ku yen o le so to ku
3: si body le so si ona ko ni express ona ko yes yes
2: ona ko
3: eh
2: ti a ti lo wo bi to ye so yes
4: pa won ti
3: o ni pa won ti
2: o ti ri
3: ben
2: ngo lo
4: wa ma o ma so
3: Ya ba ba le falo. Bon gbe. Mi o ti se o. Mi so fo pe mi le se o, emi 15 20. Ko ko gba ko ba won ma le ma wa.
2: Pa
3: pe gbo eran yo to ti ta, nsa to bi elo to ti ta. Ba da ni ka ka fi le ti wo ebi en be ba le ti pa e. Oyin ba bo lo ni bu mi.
2: Eh kin se buku gba
3: na. Ilo ma ni gbo e ma e ti nwa ye,
2: emi to ba ti baji a ma ji ta nu. Ta fun
3: ogbe ni e. Elo lo ta fun. 50.
2: 50,000
3: one ni 10,000 mo na no fe ra mo
2: pe
3: baba yi no
2: o mi ni ko le gba owo
3: ye e ba de ba ti gbe kere ko ti o to lo
2: mo la ye mo si ni
3: ba ko
2: Lukman o so le kan pe eleketa ti o ti ma pa eyan lele ni odun to koja mo gbere lowo afa le kan ti afa so pe iwo lo fun awon le eran eyan kan bi abi odun meta se odun meji se odun meta teyin
3: eyan mo ni mo lo gba ni owo re mi ti mo ni ku ni emoso yan
2: lo ti lo gba yen
3: lo gba yen
2: Talo
3: ti se nkan be ti pe ni e. O ti se n gba e mu ni ko te fun mi ti re mi te si yin.
2: So so
3: da. Mi ti mo pa e rara.
2: O ti mo pa e. Ta lo wa ko e ti pe ko ma pa yan fun ara re ko ma pa awon yan pare.
3: Nigba ti mo gba ti nkan ma ko wa yin ala e to wa koko ko ma wa yin na. O te mi ki ma so nkan mi gba se pa e ma wa yi. Nigba ti de ma di elekeji e. O no mi yin sa mo ko ta so de be o no lo mu sisi e wa.
2: Okay.
3: Ọlọ́run sisi ẹwà abẹ́ ni.
2: Ẹlẹ́kẹta ìwá ńkọ.
3: Ẹlẹ́kẹta iná àwọn náà lọ mú wa kẹ́fọ́n ju wọn ni. kala ko ni mi so pe mi
2: ta ki mo so pe wo ni omo alakopade lekeji to won be mo oni wo lo mu elekeji yen wa
3: o mi ji mi ji omo e kan emi wa sisi won de ni omo e eto do mi go la omo nu sanga e ni to no mu e no mo sanga e
2: eni su ko ro ti ye mi alakoko
3: emi mo emi
2: elekeji ko eleketa ko
3: omo
2: e da ni yen meta le ti pa bi
3: eh yen e meta
2: meta le ti pa bo eso le kon si pe talakoko to ko ba e pelu e
3: je mo so pe mo lo gba lowo re mi ku fun yin die nu e e lo ba mi lo ti n fe fi jo nkan
2: okay
3: e le mo so pe mo fun
2: pa lowo re no
3: eh je mo lo gba ye ti pe
2: ye mo
3: lo
2: gba o to bi odun melo nsin
3: ah ya ti fe pe odun
2: mi ti da won e tin pa
3: ro ti sa
2: no ro
3: yi ya ti fe to bi odun mi ji
2: pe lowo re le ko oni odun odun to koja ni
3: eh ni e sele eh
2: olohun pa e oni be don ti be on to koko mo lodun to koja
3: o tutu ba odun to koja gangan la wa bere
2: no to mo to koko be pelu e
3: odun to koja gangan la be be tin ko emi lo gba yi ti mi fun
2: afa
3: eh mo lo gba
2: ni no fun afa fun jawon bi lewe ni
3: she la just so enjoy apa meeting family meeting ni le la so de be mo ni ore mi ko ma juye ise bayi fun npa npe pe ye ile da bi dun de ile ile wo shawa nu e e dun de ye wo wa nu ko e ta ba fe ju ala sun ko an pe awon de like o wu she na ko ton ba ri e wa ye ko na ko na ju pe
2: ye
3: ran wo ye ran yo ye ran yo be ni ti mo lo gba ni
2: odo
3: wa lo bo to ku ti lo bo baba la won ni yen lo
2: okay e won la won fi gba awon lo so fe pe awon ni di run ko be abi
3: eh wa je mi fi ju ise fun won sa
2: o to bi eran leke reyan leke le to ti fun awon eran leke lo
3: eran o ta la ko e e mo fun won
2: o to bi odun melo bayi
3: aye ti le je ko ti le lodun o ti le lodun nse awon ti ko ye mu ni mo lo gba
2: e wo ni ore e ba pelu e to fi
3: eh to fi ye mu lo gba ye mu lo gba ni emotion ba si ni ba si die ni
2: ba si
3: die die ben ba si die ni
2: mo gba lowo ore yin
3: ben
2: ore yin wa nko so di ku
3: ara mo so pupu ni mo so
2: lokun
3: e ayin last year ko mi lowo ko e
2: o pa
3: o sick ni
2: o sick
3: ben
2: o le so pe apa o gba nkan lowo
3: e o ti gba o ti gba nkan lowo mi bayi
2: ki lawon wa so fun e ngba yin pa awon ni oro wo le so de be
3: o e mata se meeting
2: awon lo pa awon ni de
3: awon no ma nju e asije fun mi
2: o ma nju asije fun
3: eh
2: ngba e ran yin
3: o ti emi le je bi igbin emi ke le je leyen die emi na so pe pe omo yi ma ju e nkan bayi bayi fun mi
2: ti na so pe awon ki le so pe e bi se
3: emi so fun pe ah mo bo wa fa pe egbogun lo se mo bayi ti en se ni owo
2: o si
3: eh o njo ni o je tu nkan je pe so pe nkan bayi bayi ni o fe bi se pe ka se ile fi bo ah ma ni we
2: oga aya mo gbe
3: ya ni ya fi wale ya ni fi wale gugu ba se o ye mi fi si se e ko e mi so pe mi fe taba yi ma ko ile ati aba to wa lewon to ni kolo kolo se mi so

0: mi o gba ipe mo o ah mi di ra pala wole o okay laye leyi o laye kan yi laye kan yi hello
1: alo mi lahun
0: oruko ya ti be ti soro
1: alaji loruko mi lati ui
0: okay o ya da yito
1: eh ni dero e won
0: ami na yarabi atayin na
1: ni ti agbe
0: ami o ami ami ami
1: eh se ri eko ni fa won especially awon obirin wa awo fele bonu ko je kari ku ase bi se n pe pelu nkan ta won yan ori malu gan amale ran 59,50,000
0: laji
1: e wa wo kan ton so yan da mo se wa emi o ma di e pa sugbon mo mo je ibi ti mo yo ti mo lojode kene kede wa gbe obe ile omo la keje e lorun se to ba je pe awon ijoba fe se da ton ti fun awon adajo e ko ma ma postpone re ko ma ma gbe won se won kan ma se ba bi se so fun won nigba ti je o ba ya ba won ti le na fun won amnesty
0: ase ase adupe ase gurupe ase olode agbo olode agbo ah je bo si abala to gbe yeto ewo do le ti ose yi nigba ba mu bi ati ba ka lu ku gbe to re bi ba ti je ba bala ye wa fun ba ba pa but e ma si ba woju awon aboko se bi awon paniyan yi e ma wo lo Facebook owo re e ro birin obirin re awon oko re awon na le gbe re e ma wo lo Facebook ba wo abala ti mo wi re pe mo fe mo wa ni o abala re o Para el río, río.

0: So, Baba mi, ewe nje ade goroye ege adubi agbefa gorite, otun olua wo general fun gbogbo ile Ibadan. Mama ton kiyen ka bo loni.
1: Ese olotu. Ajinde aro mo je o.
0: Mi ase edumare.
2: Ade goroye ege adubi agbefa gorite loruko temi oloye otun olua wo general fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo. Magaji ile oluoji of oje Ibadan land. Ero obani soro mene 080-332-60141 tabi 082-53-45-9223
0: gegebi ati mbabo ti anwe yesi nso ti wan nso lo ton ti wan nso lo si en to soju me pato ti mo le fe fi die mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi ba ti nbo odo enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo se nkan ni o nkan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni a so pe en tin town kadare ni en ti osita na awale pe kadare ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo percent ni ele mi ni ki nbere lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye lato de orun kadara taye ko papo mo ti tendi tori e la fi so pe ni inu odu fako kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni suru to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o eje ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan ponpon oluku oyin si osai were ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nlo ga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun e wi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re e wi fun won ni doromi awi se omi lagba omi ni saaju re

0: ati ru e boy ifa gangan ni akose re o ni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta se tutu fun tan o yato si ka kan ma lo ewe today ego today iya to nbe nbe adaye ba la kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu fa lode aye tori idi eyi ma to se lo loyo o mo gba awon ti won gbiyanju pe koja awon tai mo gba won moran yi pe adua yi takura won
1: adua yi takura
0: ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo olodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu fa ito ba ye ki won se fun wa ki won se oja ti won na pada ma ta
1: se pe o si n to buru nu keyan na o se
0: si n to buru nu keyan o gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro olodun fi dale aye ti an ba da fa fun o ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju ala n te elomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo ro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe titu kale bayi kaja oje loju re elemi la je elemi ni wo na bo la se n tesi message lori phone kan si keji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si ti pa nsin kan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon sigina ti wa bi nta won oyinbo ri mo le ka akiun ti je gbigba adua o ni awon okan le ni rugba run mo le ta n fun lo nje to se wi pe ta ba ti bi fa lere pe sogun loro ile ijemo tona o fi la fun se osun lo jemo tona o fi la fun e n to ba jemo iseda iwo to wa da ifa ifa ni oto ka si pe o saba ni ka lo bo fun o n to jemo gbesi aye re to jemo seda re nu ona ruru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo koja awon ota mo gba awon niyanju ma to se lo loyo o ile ti oba toju eni su eda kan iririn ebe lokun ki won o mo kan keji ki won to ifa lo esi ayewo odufa to ba jade fun la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to na o fi la fun gbogbo eyin tin da fun eni padada toro je o eyin te nbe lohun lori oja yin lori ise yin ma to se lo loyo o adaye ba la kun leyan akun leyan la dele aye ba tona ba pe meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan teji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
1: nte sa so ni pe talaju osan
0: be ni olotu
1: e seun
0: eji ogbe lodu fatimu mu wa fun lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mu kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyowo to nse ni isona re mo to se lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan kirinrin be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omi le ti o ya si e mu kan keji eto ifa lo
1: e se adupe a ma ri yin ba o baba
0: a wi se afun
1: ajinde ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbe fagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ejogbe lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

pe waye ma ba lodo ewe ji adubi otun ore wo le ibadan ni baba sale loju anu je nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti sokale e ti ri akoma.

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lowo Olorun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bayi mo gba ti ma fi dele omo mi ton se process as it travel lo si UK se o se ko bo ta te fokan si Olorun si visa easily owo yen de yo anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa se

0: oruko mi ni Tanwa Ayejuyo ni mo wa lati Akute. Nkan to sele pe 2 months ago daddy gba fun se program daddy wa lo si ita. So bo se duro si ita won wa nawo si won ni kawon eyan kuro ni waju won wa nawo si won ni arabirin kunle ko fori kanle le meta mo wa kunle mo wa fori kanle le meta won ni amo lawon eyan ni oke okun pe ko se anybody to help me ki lo sele pe ko ye ki wa nbi pe ki so mo ni be ni bo se nsoro ni mo fun won lesi pe be ni sir. So to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi won wa fi to wa yi lu agun won won wa fi si mi loju pe ki lo ri anugba pe won ma ran mi lowo pa awon eyan awon eyan ma ran mi lowo lati ilu oyinbo o to de ni o committee wa ni ilu oyinbo for past 15 years tori footballer ni o ni injury ni year 2007 so gba to ni injury o wa o sa se operation lohun to se operation ti wa okay o wa pada si Nigeria igba to ya asan gbadura ka kiro tu pada so first club to ma play ni o wa ti omo Nigeria omo lu ebi na lo kon lese o sa pe mi mo sukun wa sa gbagba sa pray o wa ni ohun so gba tese yen ti wa okay o wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport ohun ma expire so mo wa ni kilo ma wa sele ah o ni afi ti ko ohun fe oyinbo ni o ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba le o fe se se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding won se white wedding o pada si ilu oyinbo o sa npe awon eyan bere si npe mi tori set awon josu joseph ni josu joseph won sa npe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper oko e se wedding mo le we fi mi le bo lohun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle mo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo an ka si wi to fi nu mi loju pe mara anugba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mo mi lo n ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sa send owo ani ka awon eyan ma send o si ko send owo na si mi tele
1: o ni o ti send owo si
0: o ti send owo ojojumo si lo npe mi ko npe mi ko n ba mi soro mi ko n ba soro
1: o ye ma ka
0: so mo se Sunday o ti ko
1: o ti se
0: o ti kan duplex fun mi o po ni Sunday oni kan lo bo fun mi
1: e wa lenu ajo wo
0: na just 2 months
1: 2 months si mo ri fe
0: be ni mo ti ra ile yen tele duplex
1: o sare wa ko
0: won ti kan ni Sunday to re mi se wa church won ti bo so Olorun bo ni December
1: o ko tun ni pe a ka si fodo yen na ki ba ri ni we ko ki pe mo tele rara
0: ko mo lo ma ba soro first daughter mi lo ma ba soro mi go fe ma ba soro mi fe ma ba soro
1: tele
0: tori mo mo pa awon omo mi fun mi lo so mo so fun pe mi need owo e
1: bossin
0: o ti call e fun mi
1: o ti call duplex o ti se normal
0: yes
1: and it is for normal
0: ben sir
1: fit
0: ben sir
1: congratulations
2: amen
1: gbogbo ti aye gba lo lowo
2: everything that taken away from you
1: amen.